0: gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Hisgutan na to, Doc. Ugun sa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo dyan, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
3: Correct.
2: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
3: Kanabang nakuratan ka?
2: No.
3: Gialimungawan siya ba?
2: Correct.
3: Ang una dyan, ana, kay iya dyan gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
2: Correct. Imong healthy cells. Imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
3: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
2: Ana?
3: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme, padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio.
2: Oh.
3: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo-trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
2: Mauna.
3: Ang unang buhaton jud ni D3 Bio, Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang magkontrol. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP.
2: Sa to pasabot, Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm.
3: Correct.
2: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
3: Kay kung D3 medyo dihado ka na, may posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun, partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3 Bio.
2: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect yun o anaara yun sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3. Apalit sa mga butika.
3: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa atong lawas.
2: Yes, of course.
3: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
2: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
3: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
2: Oo.
3: Butangan na yun o gwardya. Pero kung may hubag na daan, mo-produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
2: Oh,
3: wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila gitawag nga TNF, Sir GP.
2: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. O sa ganin ang meaning ka TNF, Doc?
3: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
2: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
3: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
2: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
3: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Yes.
3: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
2: Wa na tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Malita. Andos Malita. Malita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
7: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita.
6: Yan ang sunod nga balitang showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Abang usabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pambagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahumok og makapahamis sa panit. Aduna ni avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin and collagen. Aw mga nutrients nga mao imo paputi og mapahamis imong kutis naturally. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Kyori Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa ingon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Ever Motors Himala Lord nagbaligya sa mga barato og pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ever Motors Himala Lord naimutang diha sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himala Lord, dol sa crossing Balaas. Iba nag-iyaw gudumala nila ni Eper Garapel o Gina Garapel. Oban silang anak si Doidoy o sa pares ni nga si Bing. Samtang ang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, JB Luel Tope, Virgil o Bird. Alang sa barato, pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himala Lord, ang tubag niya na mga kahandus.
7: Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas
7: 8:15. Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Karon sa detalye na sa itong balitang showbiz.
7: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Okay, Makandos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta ba itong mga misis diha o mga higalang mga miss na hamis o kotis? Nang kahamis daw sama sa kamatis? Kung saman, hubadabag pa miss, bis? Mura ka rubuntag ang ubanwa na mabis-bis tungod kay kagabi eh. Ang ilahang nga mga tanom, diha silang tugkaran o silang tanaman sa ulan gibis-bis. Aba na uban, usama nagdihandapit ang uban. Nabis-bisan o wala pa? Base na ito nga ulan, igu lamang nga nagdalan-dalan. Ang uban, misubay sa dalan, paingon diha sa imong dughan. Aron ay imong pagbati iyang hikit ay. Muna ginayin pa itong mga bay maghandos nga ang usa ka lalagi kun mangulitaw sa usa ka dalaga mo ingon dayo. Day kun ma kun kahoy tang duha. Ikaw ang mahugani, ako ang nara. Day kun mahugani ka, nara kung mupunit ni mo. Ang uban po, mapasalig po dayon mga bay maghandos ug magingon. Moingon dayon mga bay nga nasayod ka ba na ang math full of solution, ang science full of experimentation, ang English full of summarization, apan akong huna-huna full of imagination na sana ikaw ang mahimo kong destination.

0: katawa-katawa diha nila ni Inday Jollibee Alba. Inday Jollibee Alba og ni Christine Rose pala o sini patalando ah to klaro ato padul ana to ar siguro di may pagkabasa Christine Rose patalando kay agihang inahan si pata dayog ang amahan si Lando managita patalando na po naglantaw po diha lain po nato naglantaw na minaw karuntag lang ng kabuntagon si Ben Biyahidor. Good morning diyan ni mo by Ben Biyahidor. Kumusta ang pagbiyahe-biyahe ba ni takna ni kabuntag? Like yun po na yun si Inday Jollibee Alba. Aray mo! So yun siya nga, aray mo! Lain po ito nga nag-trending nga mga gana mga kwan ba ka nang usitawa gana mga effects ba nga aray ko! Mayday, aray ko! Lain po itong kanta, aray! Ang sakit naman ang ginawa mo. Okay, matapato ni by Vin Behador. Good morning, Idol. Pa-shout out from Danau City, Cebu. May din nga paglantaw diha. Kumusta mang Danau diha, bay? Linaw na? Okay, diri sa mua baka ng Danau. Kwan baka ng Danau. Mura baka ng grupo na sa tubig. Bang ka ng tubig. Atong klaruhon, ka ng tubig. Klase-klase mga tubig. Naitubig, gibutang sa baso, nagibutang diha sa inuhang balde, gibutang sa planggana. Apay ka ng Danaw, tubig ba nang nabad diya sa yuta, nga dakong bulok sa tubig, ba nga murag naglinaw, ramon na kita ang Danaw. Samtang good morning pa diya ni Day Emmy Labs. Sir Ron, mayong buntag. Okay, may buntag na ni mo, Ma'am Ems. Kumusta man tong health Ron, Ma'am Ems? Kumusta man, kuan na? Still sexy ang labing lagi ha po. Atangin ninyo ha kay mubalik ra sa di madugay si Yami Imi tungod kay gimingaw na si diha kaninyo mga bay. Unsay rason katarungan mga bay o ganang-ano nga wala katingog si Yami Imi. Di na kito gana kay siya rin mo salty ha. Di na ako siya unhan mga bay o mga kahandos sa kay. Sa pagkakaroon ganang wala katingog si Day Yami Imi tungod kay pasiksi pa inigbalik ito blooming na kaayo si Day Amy. Blooming na kaayo na sexy na yung kaayo si Day Amy. So makakita na mo pagbalik ni Day Amy makaingon oh yummy na yummy. Kaya nga oh yummy na yummy kwa na siya ganda ba nga kwa na siya English na una binisay una oh kalame kalame. Ano yung matun pa ito ni Willan Haino. Okay, Haino. Haino. Daba, ato ni kwa ato nga sil. Puro dito masigidong ko. Masimatag doko-doko mga bay makandos. Mura ba ka ito ba sa balak ba kani ato nga may unggoy kong dako. Akong gisugo og tabako. Bantog rang nagdoko-doko kay nakakitag usa ka dako. Okay, ato ang tagan o pagtagad ha. Nakaroon ha. Ato ang kwan rin kay si Haino. Si Haino, ito naman ito pagtimbaya ni Haino. Okay, mato ba ito ni Willan Haino? Shout out ko, Idol, dere sa Pahak Tayasan. Matuog ug sa kuang pamilya sa kambay nila ni Mama Nili Martin o Papa Jupe. Uy, kumusta man pahak niya? Dakura gihapon. Basig na kong pakapahak na dinapita. O, wala ba'y natibahan ng lugar ha? Kay napahak man. Okay, mato-mato ni Ma'am Juan Araco Balasabas Kalyaw. Good morning, bye. Shout out ko sa mga BHW sa Poblasyon Tayasan. Okay, may buntag diya sa mga BHW sa Poblasyon Tayasan. Sa ito'y meaning sa BHW, ma'am? Mao ba ito'y uwa ko masaya? Magitawag ba ni siya, ma'am, o ganang barangay housewife? Joke, rabi ito, mga barangay health worker. Ano sila itong mga nurse diya sa barangay? Mga BHW. Okay, mato ba ito ni Day Emmy Labs? I'm okay, Sir Ron. Salamat, Day Emsa. Nga okay ng kondisyon mo niya. Karon, mas mi blooming pa siya o mas mi sexy. Okay. Dayon, mato ba ito? Sabah, kay... Kwan, dira sa busan kay... Oh, dira, di apa lain? Pagtimbaya, ha? Sexy naman kudaan si Ron. O, sexy lagi daan pan. Mas ba? Kaya bang mas mi sexy? Lain po ito nga, musulti ba? Kaya nga, musulti mga bay nga. Kaya nga, mga dayo nga, Uy, Byron, mi gwapo lagi karon. Mo't pasabot ana, mi nga, uy, Byron, mi gwapo. Sa una, batig naong, unya karon lang di gwapo. Unya kay, ako ba yung daimi? Ayami imi. Mas mi sexy, pasato ba, sexy na siyang daan. Okay, matapato ni Jexel or Virus. Okay, ato mag-take kundi ang akunsyal sa Barangay Tanlad. Nga kung maglata mog manok, isagol ginamang barangay, ang Barangay Tanlad. Good morning dia sa Baptikong Konsyal gamaw si Jixel Olveros. Morning bay. Okay, morning dia Konsyal. Ato ni Baptikon ha. Baptikon na tong Konsyal na si Konsyal Jixel Olveros nga sa serbisyo publiko sa Barangay Tanlad. Kanunay nang harus. Ang pagserbisyo na kanunay hapirus. Manaay jud kalintan ninyo rong Nobyembre. Jixel Olveros, mga amigo, kay sa serbisyo kanunay mangharus. Samtang, matubato ni Sir JND V. Malipaw nun. Byron, please pa sibya balik amua enrollment sa Alsby. Agad speed by. Okay, kung dia, today pahibalo dia hang nagpadayon dia ang enrollment sa Als. Okay, Als, alternative learning system. Di po tong Alsa Sako, Alsa Ogbaldi, Alsa Ogbaldi. Alternative learning system. Ito na ibalik ron ha. Uy, kalimbot ko showbiz mo na ito. Okay, hari na ito sa showbiz niya.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Okay mga bay, unian na mo ha. Kamu nagtimbaya niya. Kaya mag-showbiz niya ko. Nakalimbot ko ng showbiz ko. Sa ito nga balitang showbiz, ang bitira ng aktres nga si Janice De Belen. Okay, ato klaro na, Janice De Belen. Okay. Ipadayag sayang suporta sa love life sayang mga anak apel sa na si Kayla Estrada kinsa na link karon sa aktor nga si Daniel Padilla. Uy, kung bitang aglibo bitang mga kandos ba si Daniel Padilla ang iyang inahan si Carla Estrada. Okay. Ang iya pong na link po ni si Kayla Estrada kang Daniel Padilla. Okay. Dito dapita mga bay makahandos dito sa Manila. Bahala deg imong inahan god, imong inahan Estrada. Oh, para si kala si Daniel yang inahan si Carla Estrada. Uni yang nauyab si Kayla Estrada. But pasabot mga kahandos dito sa Manila, walay parente hay dito. Lahi diri sa tuwa address sa Negros Oriental, basta kay pareho mo apelyido, parente na mo. Dito bahalag paliho sa maning baba apo mahiwa macang Chinese ug hapon yung imis pareho paliho. Dito napita sa ilaha mga bag maghandos nga bahalag pareho mog apelyido basta kay dili matres kung asa dapita mo na parente. Adi jud mo parente. Sayang guys, appearance sa Boy Abunda niya to nga Bernice, nagkanayon si Janice nga ang labing importante. Alang niya, isip inahan mao ang kalipay sa iyang anak. Dugang paniya nga, wala siya katungod nga manghilabot kung malipayon ang iyang anak sa usa ka relasyon. Okay. Mga bay, maghandos nga. Bisag nasayod siya, mara madyo parintir, madyo na kay Estrada ba ako? Una, kinipong uyab sa kong anak, Estrada. Di na ako manghilabot, basta importante, malipay akong anak. Okay. Kamu dia nga naminaw karon unsa man imong anak kana bang nakauyab og pareha sa imong apelyido unsa man manghilabot ka dili. Di kami ngon nga dili kami ngon nga parinte ba ay pangyabana kay parinte. Dagan sa tuwa gani diri sa tayasan mga bay makandos nga basta gani mi oy si Kuan tung ako nga puhan kuan ba to parinte dita. Lahi nila dito mga bay makandos. Dito nila ha. Bahalag pareho og apelyido. Why parinti ay apan? Ato dere basta kay pareho og apelyido, ang parinti jo. Ya, apa tong hunura on good nga. Kitang tanan mga bay makandos, parinti maguta. Ano man? Usa ra gigi kana to, siadan og iba ra gud. Amo na nga parinti apan dito. Walay parinti ay la dito. Okay, sila good kay kada ba nasa taas ng hutong sa katilingban mga bay makandos, munang walay parintihay kay nga naman good, base sa balaod mga bay makandos, basta kay abot na sa third degree, pwede na kuno nang makuan mga bay, kada ba nga pwede na nga maminyo? Okay. Pwede makasal. Basta kay nagtres ana, nara sa third degree, kaslo na mo. Okay. Panlahi lagi na stayasan mga bay makandos, basta kay pareho kapilido, parinti jod. Ati amo na nga usa ka inahan mga bag makahandos kana nga mi pasidaan sing anak ging nang anak nga dong ay jog pangasawa sa tanan nga mga babae di sa to nga barangay diri sa Kambay Kay tanan nga mga babae dire, atong yun nga parinti. Ingon dai pagi anak tinuod ka mga kana nga tanan babae di sa kambay ato na parinti. Oh, ay pangasawa ri, mangasawa ka ato dito sa lain nga dapit. Sus kay naglantaw lang ta mas agatasang baka gihigot sa lubi. Iyong bodega inahan. Pero lantaw-lantaw magkanang bakang gihigot sa lubi. Iyong bodega anak. Ursa man ma, hasta ng baka atong parinte. Oh, gamakandos, mawag ka to ng balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
0: Handos balita.
1: Sige mga bay, itong hatang pagtagado sa nga mga pagtimbaya. Karoon, itagal ka buntagon ha? Di ay mga naglantaw, mga bay maghandos. Itong atulamanon, ang handos balita naglantaw diha si Konsyal Jexel Olveros. Salamat kayo bay, sa imo ang pagkabuutan. Okay, salamat po din mo Konsyal diha sa Barangay Tanlad. Samtang ni Dilos Ninius Basmion Aixmet. Good morning diha bay, pa shout out. Okay, ito shout out atong higala diha sa Barangay Tuog si Dulos Ninius Basmion Ike Smith. Samtang matubato ni Sir John D. Malipaunon. Bye, please ko pasibalik sa mga enrollments sa Alas by Godspeed by. Okay, ato lang paibalo di ahang. Kato mga mo eskwila o Alas kunta ka lang sa Sir John D. Malipaunon o sa Sir John Ray Cabilla. Kwan lang kayo requirements mga bay maghandos ha, kanang simple lang kayo. Birth certificate sa kanabang wala pa mamini o sa naminyo na marriage certificate mga bay o mga gandos. Unya, kanang alang ni, katong wala kang mag-eskwila, katong mga out of school nga mga children, mga youth o adult, mga gandos. Ginayon pa itong pagtunghap ng eskwila. Bisag pila edad na mga bay. Dili na kay babag mga bay. Eskwila magana ito akong apuha na gina-extinta. Ako pangutahan na, sa magalo eskwila magana na gina-extinta. Isa do, kinato ang pag-eskwila do, para ni ninyo do, garbo ni ninyo do. Kasi bako, mamatay ko, niya mahimo kong abogado. Ay nagkwan dito, Attorney Librado. Garbo ninyo nga na ay Attorney Librado ito nga di ay lapida makita sa mga masuri ito nakita. Wala mga bay ha. Sa mga huwag ka mag-eskwila, ala eskwila mo, okay, day als alternative learning system nga makatabang ninyo. Kunta ka lang sa Sir John D. Sir John D. Malipaunon o sa Sir John Ray Abilia. Samtang niya po naglanta po at itong higala po at kauban na ito nga magsisibya nga sa The Voice. The Voice FM of Pamplona na si Sir Jack Aguila. Abin na ako si Mr. Kasayuran. Okay. Kwa na yung bamao din magnaong ni Mr. Kasayuran di ay Idol Jack. Salamat na ni mo Idol Jack nga. Di mo kong nasalamaan nga si Mr. Kasayuran. O saman, o kana siya si Mr. Kasayuran. Ako si Mr. Kasuyan. Sige Sir Jack, salamat Sir Jack niya. Okay, are pa ito sa dugang nga pagtimbaya na are sa asad. Adri, daghan na ito nga pagtimbaya adri mga bay o mga kahandos. Daghan kayo sila si Day Jelly B. Alba. Ito nga sila mga greetings ni Kristen Rose Patalando sa ni by Vin Vihador. Ito pag-iba sila greetings ni Day Emmy Labs. O day yun, dapay la and sige mga pagtimbaya mga bay mga kahandos sa okay, si kwa na. Okay, ito na nabasa ang ilang mga pagtimbaya mga bay o makahandos nining attack na nining kabuntagon nila binagyot atong higala po nga magsisibya diha nga banggiitan ning reporter nagkalain-lain na nga sibyaanan ang gialagaran ini si Mr. Jack Aguila.

0: I'm gonna go to not Sir Jack Aguila. Okay, bato-bato magpa-enroll na ko Byron Ibay sa ALS. ALSA Baso. Magpa-enroll na po din ko si Sir Jack Aguila sa ALS. ALSA Baso. Okay, good morning po. May pagpamila po mga bay magandos ni Ma'am Rochel Villahermosa. Kampusano. Good morning, Idol. From Bago Proper. Salamat ya. May pagpamila dia sa mga Kampusano pamili. Gagi pangulahan ni Ma'am Rochel Villahermosa, Kampusano. Okay, rito sa itong mga importante kay nga mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, pahibalo eh. Murag karong pizza 5, murag mo aridyo ni si Sir Jack Aguila. Tungod Sir Jack ay kuando na ay medical mission si Governor Chaco Sagarbaria o si Mayor Ben Roberto adere sa Barangay Lutay karong Hunyo 5. Munang atensyon ta magkaigsunan ng mga tayasanon, adunay medical mission, gitawag ni og MLS Caravan. Tungod kay adili lang kay medical mission na anitanan mga muna gitawag og MLS, Medical Legal Services Caravan, mga bayag maghandos. Muna nga, unsa mang maservisyo niya inong nga mapahimuslan garong Hunyo 5, mapahimuslan ang medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia og adults. Doon na po yung dental services. Kaya itong pangagmadugangan, padagoy. Tayo nga surgery. Kita yung kisa to yung magpa-opera po. Mga minor operation. Tuli. Doon nga daw kita patuli. Blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut. Okay, sa ito yung magpaalot. Okay, ako magpaalot ko, magpaupaw ko. Massage, mga masahe na yung air piercing. Uy, speaking of air piercing, kini si Sir Jack Aguila, eksperto ni. Sir Jack, di ba Sir Jack hang, na po kayo panahon nga mang-impersing po ka, nakakarang mangan po ka, kanabang manghatag o kanabang ariyos sa mga bata. Okay, then doon na po yung reading classes, pedicure and manicure. Then yung animal clinic, sama sa vaccine, di kay vaccines. Anti-rabies, deworming o kuban pa. Then yung doon na po sila yung pagpanghatag sa mga seedlings, sa mga utanon, yung sa katong mga grafted, ng mga seedlings mga bay. Kanapalitan nga kanabang ng apple mingo, mamunga na siya o kanang dili mamunga rambutan. Mamunga gaya po nagtuod bang mangga o sa mga klase-klase sa mangga. No, niya, yeah, yung legal services. Doon namin mapagutan na kaban sa mga abogado, kaban sila nga problema, na po na ang legal services. Then doon na po sila yung livelihood training. Doon na sila training sa gikan sa piso o sa gad. Kaya ito kusubon ha, among kalihukan karong Hunyo 5, gipasyugdahan kini sa provincial government ng ipanguluhan ni Governor Chaco Sagarbaria o dari sa tayasan ni Mayor Bimbo Roberto. Kusubon na ito, itabu na, Hunyo 5.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, ano na pa idugang po na si Sir Jack. Sir Jack, okay. Good morning, bye. Pa-shout out ko sa mga BHW sa poblasyon tayasan. Okay, may si Sir Jack ay kundi sa kining idol ni sa mga BHW dere sa poblasyon tayasan kay inig na yung mga kalihukan dere. Mari mo po na si Sir Jack. Labi na gitong panahon ni Governor Ruel Digamo. Karoon na yun na Sir Jack. Niya karoon, panahon ni Governor Chaco basi po doon maka-uban gihapon si Sir Jack Aguila.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, amo na yung mga activities sa tayasan sa nagsingabot ng pista, Sir Jack. Basi makabisita po ka, Sir Jack. Okay. Hunyo 5, magsugod. Blessing sa tayasan Bantawan. Agro Fair Opening. Medical Mission, matong Medical Mission, na sa gabi ay bahandi sa Negros Oriental Tour. Dayon disco, dayon pagka Hunyo 6, Dalit Esanon, Lido Night. Dayon Hunyo 8, Agro Fair Closing. Dayon pagkagabi na Dunay Boxing. Okay, Dunay Boxing. Dayon Hunyo 9, Cultural Night Presentation, featuring local talents. Hunyo 10, SB and EBC Night. Dunay sa live band o disco. Hunyo 11, Dalit Esanon Festival. Alas 3:30 sa hapon, street dancing. Alas 5, showdown. Dayong alas 8, disco with DJ. Pagka Hunyo 12, dispiras ni. Alas 5, sa buntag fluvial procession. Alas 7, sa buntag flag raising ceremony. Alas 8, sa buntag 128 Independence Day Street Parade. Dahil pagkagabi, Battle of the Bands. Nindot kayo ni kay Dunay Battle of the Bands. Kaya mga live band, mga bay magandos. Pagka Hunyo 13, muna na pista address na yasan. Okay. Buntag, Fest na Mas, hasta ng simbahan. Dahil pagkagabi, live band ng mga bay mga kandos. Hunya, karong gabi mga bay magandos ha. Mauna ang championship sa basketball tournament. Dari sa tayasan, unya, ang champion ini makadawat og 50 mil ka pisos.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay. Karong adlaw sa baha atong klarohon na kun diay. Di pa diay ugma pa madi ugma pa. Og mabading adlaw mga bay maghandos ang kanabang gitawag nila og Charter Day diha sa lungsod sa Ayungan. Apan na sila makalihokan. Gahapon doon ay kalihokan dayon ugma na samot na doon ay kalihokan. Karon doon na po sila kalihokan mga bay og maghandos gani. Ugmang adlaw mo na gitawag og special networking day diha sa lungsod sa Ayungon ang gipagluhan ni Mayor Dennis Amancio. Pagkagabi doon ay Mission Soul ang mutukar diha sa lungsod sa Ayungon. Okay, Sir Jack, basig mo ato ni Sir Jack. Sir Jack ugma. Sir Jack, communicate lang ni Sir Junjun Abler kay plano to may nga magkibisita diha ni Mayor Dennis. Basig madala po ni mo Sir Jack ibang mga tropa diha. Ay mo tropa diha sa The Voice, ila bina gito si atong 6C diha po. Pagmusta dito sa 6C diha ay mo kauban si Ma'am Lady Ann kasi. Og labi na gyud sa Maptikon diha niya guwapa nga station manager nga mao si Ma'am Ate Diden. Si Ate Diden ha. Pagmusta ta Sir Jack. Sige sa tanan-tanan ha. Nga na mino karon. Good morning ubay pamilya mga bay magandos. Sige, arita daw na pala pagtimbaya ha. Doon na pa mga pagtimbaya mga bay magandos. Agay mato pa to ni Sir Jack Aguila. Yes bay, the number one hair purser of Negros Oriental, Mr. Plastada. Dr. Jack. Okay, good morning din. Mode ito nga number one. Address nga air purser. There is sa Negros Oriental. Nga mao si Mr. Plastada. Dr. Jack. Okay. May niduta ha nga. Niduta po na ito nga higala nga si Sir Jack Aguila kay Dr. Jack. Niduta kay Dr. Jack. Daghagay mga Jack dere sa mua. Pandili, Dr. Dr. Jack rin yun. Ania, may paglanta po diyan ni Boss Vlog. Good morning, Dol. Kita na pong katag sa gwapo. Okay, mabito katag bitong agi natin, Dol. Itong hinapay, Dol. Gwapo nga pagkakatag itong hinapay, Dol. Samtang matupato ni Ma'am Tralala Joy Vlog. Good morning, bayo. Good morning diyan sa Baptiko na ito diha ang BHW. Diha sa Poblasyon Tayasan. Pangmusta ta, Ma'am. Sa imo, ato ang igala diha itong classmate kaniyad to. O niya imong kapartner sa kinabuhi si Bay Jusel Anlakan. Good morning din mo, Bay Jusel. Okay, dayon ni James Sorinio. Good morning din mo, Bay James Sorinio. May pag-winner din mo, Bay James Sorinio. Okay, itong ilang tao rin. Doon na pabayla ang mga pagtimbaya ha. Kay Basin o ang uban diya. Magmahay sila. Kay wadyo na ito matimbaya mga bay o maghandos. Intak na rin kabuntagon. Okay, katong uban diya nga mga mimensahe. Ugma na lang ha kay pasinsya kay milapaw na giyod ko. O ganang dos minutos. Niya, Basin makasama na po ito kay milapaw na ini boss. Mga bay maghandos. Joke na dito mga bay ha. Kay amo nga station manager boot. Ano, di guna mga sama. Okay, bato-bato ni Sir Jack. Okay, di aman Sir Jack. Pananglitan kay imong kabirids Negros Oriental man ya. Number one ba kang air purser? O doon ay nga request ni mo Sir Jack. Okay na ka, kontakon nga. Pananglitan doon ay tunghaan. O doon ay mga bata nga dinang area ha, ni mong community. Magpa-air pursing din ni mo Sir Jack. Okay na ka, kontakon ka na mo Sir Jack ha. Kaya ba, nabina rin ba di atong maptikon nga BHW, si Ma'am Tralala Joy Vlog, si Ma'am Joylyn Tuliti Anlaka, Dias Poblasyon. Ya, nagkara ba sila mga sakop, basig magpa-air pursing ni sila. Okay, nagpa-enroll na ko ba sa Alsa Baso? Nagpa-enroll na ko na Sir Jack. Salamat ya. Sir Jack nga nagkuha na moron diya, nagklase na moron diya, Alsa sa Baso. Okay, sa tanan ng minaw karon tungod kay oras sa Pilipinas, alas 8:43.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulog.

0: 7 lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times adi gid na akong DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Available ah. Muna yung pinakauso ron noon niya. Gipangita yun mga higala, di yun malalis. Nagan yun kaayo ang gapangita. Oo, sa to ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello dahil sa to mga higala dali sa Buanga del Norte. Ang ato mga suki, ka mga tigpalamati dali sa may Dipolog City mga higala. Aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello sab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man abot atong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw kalimot ha, DTX 500 mga higala. The diabetes killer na siya. Kada mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan na yun ang pagdagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na mga higala. Available, ando na yun sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy mga higala sa inyo mga lugar.
2: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Anyway, ay ha, hopefully ha, nga na ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilahang mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usa sa mga pangandoy ko na ito. No? Kalunay, magkaedad unta ko, mutigawang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Wala yung pangandoy yun mga higala na to, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, maubot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na to. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So, usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tao. Kani ma-achieve na to ning healthy aging. Kung kita, mintras batanon pa, naagin tay goal dapat. Kana man dili pa kay tabitaw idaran. Na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Dapat na tay goal nga moabot ang panahon nga magka senior citizen ta. Healthy unta ko kanunay. Muli pinaka-importante nga goal. Mapataas na to ang atong kinabuhi. Di ba? Labi na yun mga higala kong maayo ang atong panginabuhian. Kasi may dili gusto mabuhi nga dagan kag kwarta, di ba? Ganahan, hindi ka mabuhi kaya dagan kag kwarta. Problema, anak, dira, kung dagan kag kwarta, unya, masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Anya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Anya, karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahuna na binagyod ko magkaidad-idaran na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang

0: panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon tag-askew kinabuhi. Buto na una to mga higa na. Kinabuhi sa una sa mga karaan bagyon sa una bagyon na to mga ginakanan abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas mga higa na, grabe. Tag-askew mga kinabuhi sila. 950. Di ba? 930. Sa 100 mga higala. Sa wala pa naggitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne. Sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag ng pagkaon. Yan. Sa diyang, may abot ng panahon mga higala nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tubutan nagkaon og karne panahon sa paghuman sa lunop mga higala. Dito na ang kinabuhi sa tao nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan kung subayon na to mga higala pagkaon yun ni Adan risgot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha pati ni iba wala mang yun siyang lagi tagaan ng pagtugot nga mag-ihaw ka o sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda o baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka, wala to na naglata sila. Wala. Sa tanaman sila, ang bagkao na dito, puro prutas manggon. Muna ang kinabuhi nila tagaas. No. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa ato ang panahon mga higala, kanya sa una, bisag ibutan lang ito mga higala sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas sige sila kinabuhi. Kaya ang tao kanila ito mabutagod sinta na binta man. No. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na yun. Kay bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto, karon na anas mga batanon. Inood na ang kanser. Naanay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Naragan na kayo mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa iyo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan, yun. Karon mga higala, di na sa mabuhig walay fast food. Diba? Maadto ganita o ganang mga malls. Laban yun kaon na to mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So tungon sa pag-usap mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables. Ngunit siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mo ang antioxidants naa sa prutas mana naman na sa gulay. Naman na sa prutas. Sa gulay, kanang antioxidant. We'll study yun na. Nga kining antioxidants, kapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita, naanatay DTX 500, nga kanunay na itong ginaagda. gina-promote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaununta. Nga muy untay ato ang isulod sa tung lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. O, pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muinom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala, lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Muna nga most recommended yun dapat. Mas maayo nga muinom yun ta. Muinom yun tag supplements nga taas o antioxidants. Nabinag yun sa mga may edad na. Muling kita, ga-recommend yun tag DTX 500 kada adlaw. Ga-recommend tag pag-inom og Mighty C kada adlaw. It's a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. No. Mighty C og DTX 500. Di ba? Okay, mumanigi gitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom gyud ta. Now karon, naay duha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngayon mga pagtuon ron nga gitun-an nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanoon na gina ninyo madungga na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Noon saon, you try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagmamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yeah, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. One of the pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, mo ni siyang diet mga higala nga instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon kang mga pagkaon nga tasong trans fats, saturated fat. Mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 Bio. Actually, ang D3 Bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 Bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 Bio, mura kang gagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon. Like, avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung mo-adapt ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon, nga taas o amino fatty acid. Munang sige kaingon ko na, ang pinaka-basic ani, pinaka-good source sa ketogenic diet is kaning BCO, MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 Bio, apil na mga higala, hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Nabinag yun kung ga-control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. Onya limited na imuhang kaon, nga control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon mga pagkaon nga taas og good fatty acid, plus naa kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan mo kunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan mo gamay yuga. Mabawas gyud imong timbang. Mutawhay gyud imong pamatyag. No. So kini siya magresulta kani siya weight loss o makapa-improve sa brain function. Batsada kayo, di ba? No. Kumuisgot nag longevity mga higala sa kinabuhi. Pagpataas sa kinabuhi, pagpataas atong edad sa atong kinabuhi. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw, gina, kumahin mo na agi prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay MyTC, naatay D3 Bio kada adlaw. Eh, ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang yun na. Maabot mang yun ni nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, pagkatigulang na to, diligin na to na mapunggan, maglugang mag yun na itong ilan, mintras buhi pa ta, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, nagkakahita mo mga higala, ang mahitabo na ay changes. Na ay changes mga higala sa atuang lawas kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes magkalugay, magkaedad. So it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects ng atong environment makaapekto na sa panglawas. Okay, kaduha atong lifestyle, no, atong diet, no. So gatigula ang mga selula at mga tissue sa organo. Kaya diri magsugod mga higala ang pagbaton og abnormal nga bodily function, including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kayo. So, muni herbal, mga higala, nga makapabatan-on. Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguwang. Mag-MyTC kada adlaw. No. Ang pinoli compound ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan sa DTX 500. E bumang gini mga antioxidants nga makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang MyTC kada adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagbataas sa tong kinabuhi. Oh, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent defense system batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, healthy ta nga nagkaedad mga higala, kinahanglan ta ginaf nga antioxidants. DTX 500, MyTC mga higala na as mga butika. Ha? Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyug ka, happy pagyug ka. Ayan, kay layo kas balatian. Magkaedad ta mga nanay, tatay. Bitaw na, ang kanunay na kumadunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 dok. Gainom yung ko kanunay D3 bio. Kay supplements na ko ni. Oh. kanunay na kuning ginainom kay usahay nanay gibatyag. Oo, nanay mga unsa na drang gimulo DTX 500 ragyod kanunay akong ginainom. Oo, di ba? D3 bio ragyod kanunay akong ginainom. DTX coffee mix maghilak akong adlaw kung dili ko makainom og DTX coffee mix. Nasa mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ito sa nindagaan ng pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ito mga products nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkalungog na ako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na
2: pag 1 month kape
3: naayo na
1: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Ang akong mga TL o

0: 2TX500. Mabali sa mga butika.
1: Numeroso ba o yun, ma'am? 47?
2: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
1: Kano mga pagpapalit ka ron?
2: DTX500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX500, sir?
1: Makapang yun, ma'am.
2: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan tayo mong gibate, sir?
1: So, ang manghawi ang paa. Mga siya, umusog ito ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumbang ako, ma'am. Magdadalag ko ba? Nangyari sa hukod ba?
2: So, karun, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling mo karun, sir?
1: Kalos yung ginawa na yun.
2: Makahatagid ka yun, sir?
1: Makahatagid ka yun. Ako ka.
2: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
1: Sa wala pa na iba, lo. Hindi rin yung naging mo sa doktor, sa klinika. Ipangiling yung mga palatiyan.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, o MITC. I-testing ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o MITC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Rosan, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang Extend.
0: Extend Food Supplement for Men.

gamitan kanunay ang alkaline base nga vitamin C. Magmighty sita kada adlaw. Oo, pugong sa edad ba? Lahig yun ang lawas ko na ay vitamin C. Ang binigyan ko magka-edad na mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. O, daghan ga-inom o ga-vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Di magkalimtan ha, mighty C mga higala na sa mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Daganda kong tabang na oy, sa high blood, ana siya'y maayong effect. Then sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C, na binagyod ko magkaedad na ta. Kada adlaw gina, imo ang vitamina. Naa sa pinakaduol ng botika sa inyong mga lugar. Usbon ako ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? O, sa ganto mga gusto magpa-healthy, manangingon ako nga kanang ketogenic diet, kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Oh, naasa D3 bio na. Oh, kada adlaw iinom og D3 bio. Ana imo ang supplements kana kada adlaw. And of course ang atong Extend Herbal Capsule si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Nintulungan na nato sa kagabion mga higala medyo pigado na. Oh. Extend Herbal Capsule ha. Oh, mag-extend na as butika, na as pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na og kuan, DTX Beauty Soap, no, na as mga butika. Masay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban nga punta. No, the same nga oras. Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay yun gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon ng kape, ligyan mapugnan, no? Ligyan mapugnan, mga higala. Mangita yun na kanunay DTX Coffee Mix. No, paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibilis sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
9: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban-uban dinhi sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas, ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners atong kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mel, no? Kumayong pagpabinaw sa ilang mga suki nilang mga sibihanan. Ano na sa mga suki tigpaminaw ang inyohang ubos ugala, and of course from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nagpamatud ng mga suki tigpaminaw ang nagpahigayon sa mga nagkadaiyang produkto sama usab sa mga kapsula o uban pa niini mga suki tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga panglawas nga doon na kita ya prevention o dili ang ngayang kabalakan na ka Dragon Mel o mga suki na tantik paminaw kaya ni anang ato ang produkto mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao kini siya ang pinakarindot kaya nga mga produkto dasok na kini siya sa nutrients and ingredients o uban pang mga klases vitamin C ni ini mga suki na tantik paminaw aro usab mapalig-on ang ato usab nga immune system, ha? Ang ingredients ini mga sokit tipo pinaw gawas pa nini puro natural, no? Mga herbal ang naa sa ato usab nga sangkap sa atong kapsula. Mao ni higala ang pinakarindot kayo. So mala usab sa ato usab nga mga eksperto nga mga pagtuon sa nagpamatuod, no? Hatag og insaktong ingredients aron usab ang atong mga lawas maprotektahan sa nagadaiyang sakit o balatian. Sama usab sa ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12 ka klase mga herbal sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw nga naa niini nga gidisenyo usab sa para usab sa pagpalig-on sa ato ang lawas. Maka na pigala ang pinakarindot og maay kayo. Kape nga walang palpitasyon o nga ato usab nga mga ubang produkto nga maon Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Suwaki. Gidisenyo usab kini mga sokin tigpaminaw sa whole body massage, no? Ang kahumot mapagpilian nyo mga sokin tibos klase sa plus nausab ang ilang-ilang nausab ang lavender o ang sampagita. And of course mga sokin tigpaminaw ay usab mo kalimot na yan ang kinindot kayo ng klase sa haplas for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ay makalimot mga sokin at tuntik paminaw usab. Ang ato usab ng Hard Max Stream Coffee for Men, mas nindot kayo mga sokin tuntik paminaw kung ikaw nakakapi ni ining klase sa kape. Kaya mo kinisi mo hatag o dugang kusok kaligon. Ma, kinigitawag o Hard Max Stream Coffee for Men. Max sarap, max ang saya mga sokin tuntik paminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato usab ng Dr. Pujisok, kung na problema usab sa ilahang pamanit, no? Na problema usab sa ilahang ginagmay nga problema sa panit mga sokin tiba niya ang Dr. Pujisok ang katapat lamang niya na mag-usab ang ato sa Case Skin Glow Cotis Mistisa Higala ang resulta pag ikaw nagagamit sa Case Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot ha mga prevensyon na ito mga sokin tiba ato yung mahatagag pagtaga na itong panglawas doon na may mga sintomas o galing mga higala mga sokin na itong mga tigpaminaw labi na giyod sa itong mga kaigsunan nga doon na kadaiyang sakit o balatian mga higala labi na giyod sa pagpaminhod. Sa atong tiilog sa ato sa mga kamot mo kini ang pinaka importante nga inyong mapansin o inyong matagad mga sokin at tigpaminaw aron nga kitang tanan makabaton sa maayong panglausahay dili lang pud nato hatagag putaga nagpitik-pitik pud ang ato usab nga mga kaunuran di ba ato usab mga kalawasan ni gala dunay mga na matikdan nato nga niniagi na og kakapoy ang atong panglawas niya din nato hatagan og pagtagad mao na higala nga mulala ang atong sakit actually and of course no sa pagkatinuod mga sokin tipo now ah dunay mga abnormal nga daloy sa ato ang dugo oh, dili nindot ang maayo nga daloy ah, hinay ang supply sa ato sa mga dugo dunay mga panghitabo kung galing walay blood supply ah, may tendency mga sokin tipo now nga madaot ang ato ang nerve or ato ang mga kaugatan ana nga ay mo kalimot mga sokin tipo para nindot og maayo ang sirkulasyon sa inyong dugo. Take one capsule 3 times a day, 1 hour after meal sa ato sa mga Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tig paminaw pag ikaw naka-dragon, sigurado imong lawas pabas kugon.
9: Mga sokin tig paminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio. Ay, hudi trangkaso si un ubo pero kung makainom gani ah sang kapag inom lang kay sa dura dayon DTX Mighty C always kira kag D3 Bio nami makaturog ko kamayan makakaon ka o kabayan nami ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya ang mahambal ko lang bakal ka mo testingin niyo lang gami gidriya tested na namon nga pamilya kamo gidriya ang inainom namon gani ginahambal ko kaninyo bakal ka mo nami ri ang bulong
14: DTX 500
16: mabilis sa mga butika
14: D3 Bio
16: mabibili sa mga butika
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
18: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
19: Michelle Caracas, kasi effective po siya, kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal, kasi after niya, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then, Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos, eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya, effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
20: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
21: Ako, diay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe, kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa amigos ko pe. Dige, daghang salamat.
20: Okay, salamat kayo lang.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabi lang ko na ang dragon massage oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganunay ko mo inom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdos sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa kalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang force sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. And today is Tuesday, June 2, 2026. Kumusta man mo diha tanay? Hinaw tagtanan na lang gyud sa kapis kay kanunay ang inyong tagsa-tagsa ka mga individual, sa inyong tagsa-tagsa ka mga bubong, tagsa-tagsa ka mga panimalay. I do hope you're doing good right now. All right, along sa Tiyasa Lakop 28 ka barangay, lagi pa sa mga kasilingan ng mga lungsod dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon, Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning. And that's you, the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Mag-uban ta sulod sa duha ka oras o gato nga from 9:30 a.m. till 12 noon mga ka-star. Bear with me. And you can do your shoutouts via call and text line. Para sa tonga smart line 0969-484-5454, sa tong globe line 0956-664-7734, sa tong website i-type lang ang www.starradiotsn.webla.com. Para sa tong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mupada nga itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanagan. Again, Gapnod sa Kawanagan. Live ko rin diyan sa akong official Facebook account. Pwede gid ka ayaw mo diha mo. Comment down para sa inyong mga song requests, okay? And of course, inyong mga song requests, pwede gid kayo na. Kaya ito na nga taga ng pagtagad later on. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha mga liti mong impormasyon nga angay ninyong masayran matag karon og unya, okay? Alright, sige. Philippine Standard Time. It is now 39 minutes past and the hour of 9 o'clock in the morning. And the time check is brought to us by Ayo Sabuana Beauty Shop, ang bagong sabon ng pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabuana Beauty Shop, pangpagwapa nga liliisog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Ano na'y avocado oil, nga dalawang vitamin L, lotion, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabuana Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Stay tuned for more. For now, maminas at tagpipila ka mga pahinomdom. And after that, I'll be right back. Stand by. Dito sa akin.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balati.
4: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Sa tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa Tibuok Province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa Tibuok Province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogo City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa Tibuok Province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: ngayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
2: Pangalan o kumpletong address?
3: Daday Briones Calaculabang Agone Dabodiso. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
3: Oo, Vitron. Kung di ko kato, uinom ko anak.
2: Mm-hmm.
3: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanin kalimutanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Kano, mayo yun, pedali ka kang baka, inumdong magkanang, umakumang sa kaitang malimot.
2: Limtanon, kika. Pero, pag-take ni mo sa Vitron Tablet, naulian.
3: Naulian din siya.
0: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Jornel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Jornel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago by beside the...
10: This is Amapola Broadcasting System.
8: Bantayan Dumaguete.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-hard Mama. Extreme na.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako, gakong ba, nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako muna sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until lang, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Dakugyugin ang tabang ang imong.

0: Oras sa Pilipinas, 3 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabuntagoen. Katong mga oras, getod ka nato sa Herbs Meda Forma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa, Scissor, Bikir, Megaman, Ugalina Beauty Shop. Kung diin, madungog diri sa Star Radio, Tayasan, Gikan sa Lunes, Hangtod, Sabado, ang ilang programa nga, Sincerely, Ate Arlene, sa may alauna, media ang takna sa hapon, o pagkahumaan mo, sunod na yun ang Balong the Great. Ang usap kining mga programa, gidalit usap ka na to sa Chef by Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayon o tambal, sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Chef by Essential Oil. Ang Chef by Essential Oil hinimot sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, andunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic, tungod kay... Aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva essential oil ang haplas nga humot og epektibo. Sheva essential oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan mapalit diha sa May Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa May Ayungon mapalit sa wala pa dahil diha sa yungin. So sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyac sa Labio Carinal. O available o sa bang Chevy Essential Oil diha sa may Malabuyok, Cebu. Diha mismo sa Beth Sari-Sari Store in front of Malabuyok New Palace. People's Palace. Sige mga ka-star. Hambaw ta diring dapita. Oy! Gahapon naman dahil ko ka-reveal og winner sa posibleng makadaog o gastasan. So duha ka buok ron ang ato ang... kuwaon nga winner. Sige, arida gwita mo cater sa tawag. Kuwata sa tawag, be. At ito na linyo ang number. Di na malain nga makadawat mo o pulo ka kapsula sa astasan. Yeah. We all knows nga ang astasan improves blood circulation, makatabang siya, dunay high blood pressure, anti-cancer effects, malay kayan ang cancer, improves cognitive function, makatabang usab sa mga estudyante ngayon ay sa klase, improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus oximilya, lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes, anti-aging effects para magpabiling batan-on, improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Inani ka kusgan ang astasan, natural pure santon. Bongo, kung ikaw diya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosta na product. Nagipakusgan ka uban ng astasan din organic seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangko og maayo nga panawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Sige! Atong itunol ninyo ang atuang pangutana karon. Onsay inyong gipaminaw karon nga radio station, AM band. Onsay frequency. Frequency ba? Dial sa inyong mga radio. Onsa man ni? Gawa sa Star Radio Tayasan. Onsa nga frequency? Kaya ganing na-i-point na, ha? Aha, muna siya. Okay? Onsay frequency or dial sa inyong mga radio. Pwede ninyo itawag sa ito ang call on text line 0969-484-5454 sa ito globe line 0956-664-7734. Sige, pwede good kaayo na mga ka-star. Again, onsay frequency. Aning Star Radio Tayasan. Frequency or dial sa inyong mga radio. You have a chance to win 10 capsules of Astasan Natural Pure Santon. Sige, good luck. Aha, mo cater tag tawag. If naaroy mo tawag, good to know. But kung sa akong pagbalik maybe ato kumukater kitas taas dito minutes. Sige, pag-ingon akong timer start now, you can call. Okay, sige. Live ko ron sa akong personal Facebook account. Ano man si Chan Chan. Ngano man ang bibina. Ngano man ang mura magaluyan ang bibina. Ay, Chan! Wala man, Chan. Kinabi itong muraga. Nabisi-bisi lang yun. Oo, nabisi-bisi lang yun ang person niya. Pamagol. Oh, ikaw, Chan. Ang say mo, hindi ang ikalingawan. Kay ako na, magulman ko. Usahay po da. Pati taglata. Or sayo po na mga taglata dito sa may basura sa Tayasan Plaza, may nalang ato ipatimbang. Nalamang natay malugaw. Oh, sayo po na mananghit po tag na ay mga bagong gadaga sa ato pong lugiton tong bagol kaya tong ulingon. Pabailuan na to. Unsay pwedeng malugaw na to. To live is to survive. Ah, darago na kasimple.
1: Sana all.
0: Agoy! Ngano pa manggod nang mura magaluyan ang mga person? Tungod ba kay nabisbisan mo gahapon kini bundak ang ulan? Wa mo kasyagang no. Ako dito na trap ko sa Tayasan Public Market. Agoy! Na di haron. Diba? Sige. Oh, ay mo kataha sa pagpadangat sa inyong mga greetings. Gendam gina na to, oh. Hatagan o pagtagan. Oy, good morning DJ Maria, my love. To arasan, ang kanabitong pakiligon ta. Kay lagi ingnon ta nga. Kita ang ilang hinigong. Ano po ng muki? Ay, mampuday niya itong kasing-kasing lamig yung pakungon ba? Kanabitong. Kanabitong makayong kang gulugulugan. Dumadagoy niya itong kasing-kasing. O yan kayo, makaingon man sa taga. Inupanan man po sa buhat. Iyo mo kung matest ang usa ka tao nga nahigugman mo nga dili lang sa pulong. Marami itong he or she loves you unconditionally. Mo na'y true love. Pero ka na ganing for good times and bad times. So, good, agay. Apiki pa na siya. Unsa ba? Kamu ba? Basig naglulaw pa mo di ha. Ako manggod, supposed to be a kanabitang lami pa kayong ikatulo. Tapos naagyo kay routine yun every morning and needed yun ni mong buhaton. Labi na nga na kay mga na kay mga treasure. So you need to wake up, stretch your ugat-ugat or humbaw na siya ta. Diba? Oh, nga, lampan inahan. Fight motherhood. Fight diha. Bisag, unsa pa na yung status kinabuhi. Maning nguha o maning kamot lang yun ta. Para sa tuang pag-grow. Para sa itong pagpadayon sa unahan. Oh, lisod mang kabuto ng dili makabot. Ang importante lahutan. Lisod po kayo pagusuhon. Di mo kaugalingon. Yan, di mo kaya. Pero kaya sa uban. Yes. Naay mga butang nga kaya sa uban apan dili kaya nato, naapoy kaya nato nga dili kaya sa uban. Mo na giingon nga, do not force yourself, okay? Because in this entire world, we are not all teachers, we are not all attorney, lawyer, we are not all engineer, police. Oh, firebreaker. Hi. Firebreaker. Or else politics, or else ang saman dyan, mag-uuma, mangingis daw. Muna yun nga. Natay mga special skills. Dilitanan preacher. Dilitanan, kumbaga, driver. Naayuban nga dili ka maumo drive og motor pero kayang mo drive og four wheels. Naapuyuban nga dili kaya ang four wheels kay aturigid siya sa motor sengo. You deserve what you have. Do not force yourself sa mga butang na dili mo kaya. Diba? But you can make an option. Diba? Kasabot mga student. Hay nako. Ano di ha, Aaron? Siga! Sa akong pagbalik, we're now, maminasatag, importanteng mga pahinomdom. Stand by, din lang siya 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta naka-star, sikat.
1: Star Radio. Galit si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapalis ang mga butita. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butita.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naa na himutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
2: Dragon Fruit Plus.
5: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo kong Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik nyo yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusang pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
8: Minsay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Isolin. Atong tawagan. Hello? Pangalan og address.
9: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Ibo ang Wonder Isolin kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
8: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
9: Isa kasi man na rato. Yung giparito na pugi. Wonder Isolin. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder Isolin.
10: Wonder Isolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Makapag-gana. Makapag-dasi.
15: Hard Mama.
13: Hard Max.
16: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
13: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop?
18: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
20: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: Right Here Waiting by Richard the Max.
1: Oo, bitaw no. Yung tipong kanabitaw naghulat. Pero kanabitong kung maghulat gani ka dapat full blast yun imong paghulat. Pero paminaw ni imo mura di na put worth it imong paghulat. Oy, mapasmo ka. Gamita imong mindset. Gamita imong mindset pagdating sa waiting. Okay, makapas mo ra ba nang mag-wait kag taman-taman? Ay, nako, bitaw oy. Gamatod pa tong bayro ni Bay kay naaman ko na kailan niya nga naghulat po. Kinsa ganing kailang bayro ni Bay nga gahulat? Ay, nako. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Amigo sa Capsule. Kado na 15 ka mga nagkariiyang mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubo hilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio Tayasan ang ilang nga programa. Alas 6 hangtod, alas 6 media ang takna sa gabi. Lunes hangtod, Sabado, bani Kuya Angel Blaze sa Zone. Sa sobo mapalit ang Amigos Capsule. Sa Moalboal, Moalboal Pharmacy with JN Pharmacy sa Badian, Butika Santo Niño sa Alegria, Echanchan Pharmacy ug Sinavet Pharmacy, Sinatilan Wicure Pharmacy, PG Drugstore, Web Pharmacy ug Shalmo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy ug H&H Pharmacy sa Malabuyog, San Joda Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Luzon Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoan Pharmacy, si Pora Pharmacy, sa Iris Pharmacy, Happy Drug ug Restore Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran og diri sa Tayasan mapalit sa RX Pharmacy, Angel Pharmacy ug Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, available usab diya sa panimalay ni Sir Boyax, Love You Karinal. Okay? Sige. Okay. Mhm. Sige. So, mauto. You have a chance to win 10 capsules of Astaxanthin ug mao ni atong pangutana. Unsay frequency or dial sa inyong mga radio karon kaning inyong gipaminaw Star Radio Tayasan, unsay frequency or dial kana kaning na numero? Oo, unsay frequency? Arat na. All you have to do, pwede mo mo call or pwede mo mo tawag. Call or tawag or text. O, sa text, ito po nangatagan o pagtagad. Gahapon, oo, nato'y nakatubag pero wala na ako ma-reveal. Actually, naay ni tubag po nga wala gabutang o address o kanangalan. Kine. Yes, hello, good morning, Mama Alma.
2: Hello, good morning.
0: Agoy, kini, murag matik naman eh. Oy! Alangan, parang gunik, munik, klaro, abdi ka gini ni Mama Alma. Murag, top one gini siya nga fans, di riba? Top one, Mama Alma is carpe.
2: Oh, yes, dagan kong midal.
0: Agoy, dagan kay ka midal, oy. So, ba, mag-ihon na dito tayo ni manok ba?
2: Sige.
0: Siga. At ari sa atas ato ang pakulo nga nagtangag og pulo ka capsule sa Astaxanthin. Ang pangutana. Unsay frequency or dial sa inyo mga radyo kining Star Radio Tayasan? Unsay frequency or dial? Go.
2: 98.3 Star Radio.
0: Usob.
2: 98.3.
0: Hala.
2: Star Radio.
0: Hala, correct ba ni?
2: Ambot.
3: Correct ka ba?
0: Wag yung ka nasayop, Ma'am Alma. Congratulations, yes, ni mo. So, dako yes, na kayo kong utang ni mo ba?
2: Hala, doon na ka-stop.
0: Hala, dako. Nandiyan
2: ni.
0: Hala, tagsa na yun mo ka-stop. Akin ni saan, mangkukunin mo personally. Pero, ay, kabala ka. Mabot na. Dayon, katong kabahin sa manok ng lechon, atong sabutan na kay ipasabay man si Ma'am Aileen ganag-anak. Matatang mga iba. Hala! Ka kay kanang ato rang ipa-chop-chop dayon.
2: Wala na bagay ang si Brad Holyo.
0: Oh, basig makiri na ako ron today kay maghapit po ko graduate si Ma'am Aileen at ko tong kontakon para mag-abot
2: ang kundin. Wow, naanap kun siya ay radyo.
1: Okay. Mura ko, godi katulog ining mag-hold ko sa ako abang dili ako.
2: Wow, siguro man kagpahinomdom.
1: Bita. Pero anyways, salamat kayo ni Ma'am Eva Quijada o Rina of Dubai sa pag-sponsor ka noon na Yog Radio sa itong mga sakintik kami na. Yes, even though wala ta kahimamat niya in person, but salamat sa iyo.
2: Mayroon tang maari na na siya, kagad yung ibalagon.
1: Oo, Bita, puhon. Kaya Bita, yung tipong iyahang pag-salig ba? Ako, pasalamat rapo ko sa iyang pag-salig din na ako. Nag-ihimaw kay tayan para sa inyo. Pasalamat ra sa tadi ang dapita. Although dili man ko perfecto pagdating sa kabuutan kay usay baya po da.
2: Masayo.
1: Masayo baya po kog tikang usay po da.
2: Usahay mapandol.
1: Mapandol. Okay lang mapandol ko sa tamang tao. Okay lang mapandol ko paingon nimo.
2: Mawala
1: tayo, mag-akos ka. Muna gingong, bahalag ako, mahapla, basta ikaw ang yuta. Ingon nga, panangbit, ikaw mahaplaon yan si Sir Julio, ang yuta, murag okay ra. Oy, chikara, kamo ba? Good vibes ra, oy. Sige, mamalma, congratulations and go ahead sa mga... go ahead sa mga greetings kayo. Kuha pa ko sa kawin.
2: Greet ko na sa akong bana, sa akong mga apo, ni Jana Cyril, Kyle, Amir, Sultan,
1: okay.
2: Hello sa akong amiga si Dainese nga bago may nagbrigada ron.
1: Wow.
2: Og sa uban po na akong mga amiga ni Landay Lloyd sa Kaikso na si Medellin, akong pagumangkon, Melody, John, Angelo. Og sa ila na lang tanang tibok pamilya.
1: Alright.
2: Og sa tanan na yan, aminaw, DJ, kay una, di, oh, ikaw po di ay DJ, especially ni mo, ni Ma'am Eva, o ni Ma'am Aileen Daga, asa na, ganag-ganag. Sige, salamat kay DJ sa akong daog.
1: Oo, bitaw, pero mga ira kong dispensa o sa akong mga saad nga na pakyas, ha?
2: Okay, right, ay, gihimo man na ang saad, aron lang pakyas.
1: Sige, kay maghimo pa kong laing mga saan.
2: Sige na. Tugtugin na lang ko, anak.
1: Ang sato'y akong i-play gani?
2: Gihimo ang saan. Darun pa kaya, son.
1: Hala, no. Mau ba na i-title? Sige. Unya, narga na ta. Kapiot na. The wheels on the bus. Oh, the wheels on the bus. Basta na ka-star. Alright, thank you so much, Ma'am Alma Iscarpi. Oh, matuog tayo sa Negros Oriental. Congratulations. Ito na na ang ibutang sa atong lista. Alright, ito mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 33 minutos ang nakalabay. Yes, aha. Pasaylo aha, di mata-matara ko sa 3:08. Ato ang oras sa Pilipinas, alas just 38 na mga ka-star. Katong mga oras, giatod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Nga na anay mo tang ilang main branch diya sa may National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental o ang line branch na sa National Highway Palas Lantayasan tapat sa Guadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, rush ID, photocopy, bookbinding, lamination, t-shirt, printing, oh god, daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Gi panagiya og gidumala ni Ma'am Neri Kakas Traya. So shout out po kay Gretchen Cliano sa iko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag at taman alas 5 sa hapon. Again, Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. Shout out po ta siyang mother. Mother ni Ma'am Neri sa Kakas Traya. Tanindot sa music, no? Bisag onsay may tabo ah. Kula tunte ka. Oh, gory. Kanindot taon ta. Kanindot pa po lamang ah. Sa akong pagpaabot na aka. Kanindot po. Ana-ana siya. Nagpadulong na. Siya yun ka na.
0: worth it kayong akong pagpaabot. Ang balita iyang gibuyan. Samdang iyang gibuka ang duwan iya ka mga kamot. Nagpadulong siya na ako. Hinay kayo mga tikang. Sangtang ako. Hinay-hinay pog tikang paingon niya. Kilig lang tingkoy oy. Og sadyang kagamay sa akong mga gakus. Og ang iyang mga gakus hastang nakuha. Halos di ko kaginawa. Tabang mga langit. Ay nako.
1: Ang tao oy, pakiligon na tamo diha. Kaya man ko lang mahimo ninyo kung dili maurag yun ang kamo akong palipayon sa kahanginan. Ay, mano pa rin nga Glissi Villar Morados DJ pa request, ma'am. The greatest love of all, morning ma'am. Uy, ma'am Glissi. Sige, ito nang i-play. Taon-taon. Stand by mga ka-star. For now, I'll be playing more pangkabuhayan showcase. Kay Gaong-ong na. Stand by.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
8: Mga higala. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Isa'y pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga asa sa Gamam?
12: Toong.
11: Pila edad ni mo?
12: 78.
11: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di namin siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, tuan. Noong sa mga tiyantil?
12: Noong hubag siya maayo.
11: Nahubag tanan.
12: Oo, kanina inyong huwabot diri. Huwabot sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya, karon, okay na yung bata.
12: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
11: pa. Kailan na itadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung ka-istorya ni mo.
12: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko, pe, ray gino.
13: Sa dalasalamat, mga idol.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at maha...
15: This is Amapola Broadcasting System.
14: ...na kay...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
3: Maria Bunangera on air.
4: The greatest love of all by what they was doing requested a song ni Ma'am Glacy Villar Morados.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibianan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako yung hatag sa imo ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners sa atong kanunay nagasunod sa ato ang programa Kadagon Mil, no? Umayong pagpaminaw sa ilang mga suki nilang mga sibihanan. Ano na sa mga suki tigpaminaw ang inyohang ubo sigala, and of course from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nagpamatud ng mga suki tigpaminaw o nagpahigayon sa mga nagkadaiyang produkto, sama usab sa mga kapsula o uban pa niini mga suki tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga panglawas nga doon na kita ya prevention o dili ang ngayang kabalakan na ka Dragon Mel o mga suki na itong tigpaminaw kaya ni anang ato ang produkto mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao kinisya ang pinakarindot kaayo nga mga produkto dasok na kinisya sa nutrients and ingredients o uban pang mga klases vitamin C niini mga suki tigpaminaw aro usab mapaligo ng ato usab nga immune system, ha? Ang ingredients ini mga sokit tigpaminaw gawas pa nini puro natural, no? Mga herbal ang naa sa ato usab nga sangkap sa atong kapsula. Mao ni higala ang pinakarindot kayo. So mala usab sa ato usab nga mga eksperto nga mga pagtuon sa nagpamatuod, no? Hatag og insaktong ingredients aron usab nga atong mga lawas maprotektahan sa nagadaiyang sakit o balatian. Sama usab sa ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw nga naa niini nga gidisenyo usab sa para usab sa pagpalig-on sa ato ang lawas. Maka na pigala ang pinakarindot og maayo kayo. Kape nga walang palpitation o nga ato usab nga mga ubang produkto nga maon Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Suwaki. Gidisenyo usab kini mga sokin tigpaminaw sa whole body massage, no? Ang kahumot mapagpilian nyo mga sokin tipos klase sa plus nausab ang ilang-ilang nausab ang lavender o ang sampagita. And of course mga sokin tigpaminaw ay usab mo kalimot na ni anak ganindot kaya yung klase sa haplas for varicose veins rheumatism and arthritis ay makalimot mga sokin at tigpaminaw usab ang ato usab ng hard maximum coffee for men mas nindot kayo mga sokin tigpaminaw kung ikaw nakakape niini nga klase sa kape kay mao kini si muhatag og dugang kusog kalig-on ba kini gitawag og hard max coffee for men max sarap max ang saya mga sokin timo pag ikaw naka hard max ang ato usab nga doktor po Jesus butang problema usab sa ilahang pamanit no na problema usab sa ilahang ginagmay nga problema sa panit mga sokin timo niya ang doktor po Jesus ang katapat lamang niya habang usab ang ato sa case king glow Cotis Mistisa Higala ang resulta pag ikaw nagagamit sa Keskin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot ha, mga prevention nato mga sokin tibuan. Ato yung mahatagag pagtagad atong panglawas. Doon na may mga sintomas o galing mga higala, mga sokin atong mga tigpaminaw. Labi na gyud sa atong mga kaigsoonan nga doon ay nagkadaiyang sakit o balatian. Mga higala, labi na gyud sa pagpaminhod. Sa atong tiilog, sa ato usab mga kamot. Mga kini ang pinaka-importante nga inyong mapansin o inyong matagad. Mga soki na itong tigpaminaw aron nga kitang tanan makabaton sa maayong panglausahay dili lang po nato hatagag putaga nagpitik-pitik po ang ato usab nga mga kaunuran di ba nga ato usab nga kalawasan ni gala doon ay mga namatik na nato nga niniagi na o kakapoy ang atong panglaos niya di nato hatagan o pagtagad mga higala nga mulala ang atong sakit actually And of course, no, sa pagkatinuod mga sokin ti Paminaw, dunay mga abnormal nga daloy sa ato ang dugo. O dili nindot ang maayo nga daloy. Hinay ang supply sa ato sa mga dugo. Dunay mga panghitabo kung galing walay blood supply. May tendency mga sokin ti Paminaw nga madaot ang ato ang nerve or ato ang mga kaugatan. Ano nga, ay mo kalimot mga sokin ti Paminaw para nindot o maayo ang sirkulasyon sa inyong dugo. Take one capsule 3 times a day, 1 hour after meal sa ato sa mga Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin ti Paminaw pag ikaw naka-dragon, sigurado imong lawas pabas kugon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Maria Bunangera on air.
9: Requested a song from DJ Barco. From this moment on, they

0: one by Shania Twain. May aning kanta or kanabitang yung tipong mura kang nagpaulan-ulan gani sa taliwala sa mabunukon nga ulan. Din singkit ka dito nga Gabriel! Ato ara! DJ Marco! Ito oi. Di ba na is kaya ning kantong request po niya DJ M DJ Marco nga karon nahimo ng DJ Onsia. Yes, hello, good morning, Nicolai.
1: Good morning, DJ Maria.
0: Kumusta man ikaw?
1: Kagihapon.
0: Ay, by the way, Nicholas, good morning. Ay, oo. Ala, oy. Ay, my, ay, Nicholas ka nang, ayaw palo nga imong tawag ha, kay hapit naman mo break, pero mag-check ka ta off-air ha, para ma-insert ka na ko sa drama ha.
1: Okay.
0: Oo.
1: Kailangan
0: ko sa kay Gatsad ko na si kay Bao ko nga magdrama taron. Sige, niya ka ng i-fix daan imuang signal ha. Para mas
1: na. Ako dili sa kuwat. Eh, para nga ako signal di magka ingon-ingon.
0: Ang sakay papila ni Ron on the spot na ni.
1: Aning, mag-ampor ako dili. Mubanha ning iro diri para why this talk.
0: Ay, huwag mubanha ang iro. Ato na gyapong i-appeal sa drama nga. Check. Ato na gyapong check. Oo.
1: Kami kayo
0: ang iro. Oh, diba?
1: Nakabante
0: nga natin tao. Diba, nakabunga ng mga cast drama on the spot. Pang on the spot scene, diba?
1: Oh, on the spot nga.
0: Bisag nagtingog ng iro. Bisag napay tuko ni tingog. Ay, sumaday doon nga sa purong tuko apod. Oy, then wana din ka. He loves me na.
1: Nagtingog ang tuko.
0: Diba? Oo, sige. Pero before, kanang do shout out first. Sige, Nicholas.
1: Yes, ani mo kay Maria, good morning. Kunan din sa studio.
0: Okay.
1: Ang utan na po na arabi nga si Kwa. Nagprograma din po din at Byre si Macalaon.
0: Si Byre?
1: Oh.
0: Yes. Naaragi na si Byre.
1: Wala po nang pagkukatun in sa iyang oras, pero panawag niya ko sa iyang programa pa din ni Manawag ko niya sa una.
0: Oo.
1: Wala pa mawa ang signal. Karong nga magsabalik ng signal.
0: Oo, naaragi.
1: Matawag ko kung balik sa iyang programa.
0: Oo, baliki siya para mo.
1: Oo, balikan. Nangarap na ni Maria nga. Pinahanglan kong balikan. Harap magdugo ang iyang galaman. Nagdugahan.
0: Oo, nga nung ako lagi apo, man lagi ko balike. Amper, kayo ni Amper.
1: Anang lunais ka, maminaw sa. Medyo lunais ka, murag. Akin na lang siguro kang malimot anang butang lunais. Kasi medyo, di naman maayo.
0: Oh, madamay na yun ko aning dapita yun dong. Kay abini mo dong. Kapaabot man yun unta ko sulod sa dugeng panahon nga balikon ko. Nangauga na lamang ang time pa. Paminaw sa apo. Paminaw sa ba?
1: Ako ka shout out on lunais ka o para malinyaw ka.
0: Sige, shout out.
1: Ako na lang. Parang na magkailayin.
0: Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Pwede si Colas. Ay, Colas, asa man ka sa mga panahon nga nanginahanglan ko ni mo.
1: Ayaw na lang tumbay ko, ma. Itong mga kagahapon tungod kay. Kung saon man, inasasitama na nga kung nung labaw pa kami mo niya itong mga panahon na.
0: Kinsa siya, nga nung nagloeb ka.
1: Siya, si Colas, tita. Magiganahan ko kayo mo nga. Isa naman niya, iyahan. May sagtaas man, si Colas.
0: Apagkawa ni mo'y batasan. Kung nahibalan pagod nga ganahan kag taas nga ngalan. May pagod lamang po akong ipausap ning akong ngalan. Nahulog naman godanta ko ni mo. Pero ako ni mo sa loa. Pagkawagin ni mo'y batasan ko las. Ay ayaw na. Nauga na akong pagbati ni mo. Wanay panahon pang dugtongon ang mga naputol na tong kagahapon.
1: Tayo
0: na diyan. Oh, di ba, bunga? Sige, padayon na, Nick.
1: Okay. Sa ako mga friends, ni Ma'am Emma Lorena, sa Dubai. Good morning.
0: Okay.
1: It's a mark of grace. Good evening to you.
0: Okay.
1: Tonya, ni Paylena, sa may dumanhog sa Cebu, at akong pati atong partner karoon sa drama rong taon-taon.
0: Okay.
1: Tonya, sa tala na lang naminaw karoon sa Star Radio, yung mga maapang pagmuka.
0: Ah, makasingit na din ako nang i-play sa last portion sa programa kay drama naman inigbalik. Say tayo. Ha?
1: Ato ko. Baliw ko play sa Everyday by Renz Birano.
0: Everyday I Love You? Sakto ba? Oh, Everyday, Everyday.
1: Everyday na siya.
0: Okay, sige, sige.
1: Renz Birano.
0: Alright, larga na ta sa atong pagbalik ha. Sige, basta naka-stars.
1: Basta naka-stars.
0: Ayaw palunga ha, kay mag-chika ta.
1: Okay.
0: Alright. Sige mga ka-stars, akong pagbalik mauna ang drama on the spot on air segment together with Leonard and our new cast, Nikulai. Stand by.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
2: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit ihan murag ni muminaw ba ug makatuman kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninyo man unsa dayang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
4: TX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
4: DTX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika. DTX500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
4: DTX500, mabilis sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahang mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desan siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mang ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Yes, guys, may muntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna promo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod
6: gyud. Sugod ho.
5: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Okay, sa una dahil na
6: ikat 180, 200.
5: Muna'y blood pressure ni mo.
6: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
5: Karon, wala na kay laigi.
6: Wala, Jun.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
6: Matoo.
5: Barangay.
6: Barangay, oo.
5: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
6: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete.
8: destiny.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa kauras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usar kagabi, halos o nago itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
9: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Merlinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Trendy Care. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, ako na nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan muna yung ayos sa akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood, diabetes muna na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o UAID muna gisigig akong inom ko noon hantod ka ron hintog lang akong lawas muna na kanunan ako giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba'y tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop? M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. M's Flower Shop. M's Flower Shop.

0: Amin ang dang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan, Valencia ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops nang anak manggod ko og triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog man ko nga naay Vitron ko silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog kung kisa toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay. Gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glamstick ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Maria Bunangera on

Alright, welcome back mga ka-star. Yan ito sa itong Drama on the Spot on Air segment. Linard, kung kita ganog way na ang linya, pwede na kamutawag. And of course, Nicholas. Standby lang, Nicholas. Mo sinias ra ko roin. So, Linard, you can call. Okay. Kung makiri pa ni siya time sa tuwang drama. Kaya atong sumpayan ang episode gahapon.

Okay po nga, kastaway na gagatang sa itong drama on the spot on air segment. Nicholas, you can call. Tawag na sa itong ang hotline. Hi! Siya ito, diba ang tanan? Kaya kung dili ni malampuson ka ron itong drama on the spot. O kung ano ito, nitiwas. Ay, nako.

Please forgive me. Mga suking tigpamino. Oo, pasaluan na si DJ Maria po nga gera. Kaya wala na ako na-prepare ang ako ang mga cash. Sa busy manggugpamagol na inyong DJ God. Pag-abot diri, nagka-uling pa. Ay nako, libre ng para kilay. Kamu gani, huwag magproblema mo kilay. Kanyalit, minas-minas nagbuhok inyuhang kilay. Ang tabalaka, kuha mo dihag agipo. Katong agipo nga morag stick.

ba? Ayun, ibutag niyo yung kilay ah. Barog-barog na na. Okay na na, di ba? Saan ko inig kakita nila ni Maria Bungangera? Ay, nalabong-labong mang kilay. Murag effective ito. Ito din yung tigbayan itong mga suking tigpaminaw by your radio set and of course itong mga silent listeners itong mga suking tigpaminaw dihang kanunay yun nga nagasuporta sa programang Morning Pasada not only for my program but of course ito ng mga programa diri sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, okay? Sige mga ka-star.

Alright, mga ka-star. Maybe, ugma na lang yun ta mga drama on the spot on air segment, ha? Akong i-prepare o insakto ang cast, ha? Sir Lina, dinaot lang ko sa inyo mga pagsabot, ha? Or on sa mga kahani, ha?

0: mga sugeng tigpaminaw. Si Chan Chan gaatang narabaunta. Pero sige lang, huwag na lang tapuhon sa tuwang drama on the spot on air segment kay Bitin Tadiring Dapita. Wala lang na ako na-prepare sila. O, ina-otra ko sa iyong pagsabot, Sir Leonard, ha? Ayaw mo ka higawad, ha? Kay andam ragyapon akong hapo-hapon ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Diba, Sir Nicolas? Salamat sa pagsabot, ha? Oo. Ato na lamang itimbaya kini nga to ang Facebook live viewers. Okay, ay naadiri ni participate sa tuang papremyo sa Asta Sign nag-send diri si hadi tong dawaton ang tubag ni Nanay Erlinda Aliho. There you go. Tuning paminawon mga ka-star. Okay, sige, Nay. Wala na ako makatch up ang iyang anyways, nagka-problem lang ako ang gadget, ha? Sige, sa akong nga pagbalik, cater gyapon ko para sa inyo, ha? Salamat kay Spag Sabota, Sir Nicolas, and of course ni Sir Leonard. Ayaw mo kabalaka akong ipang-connect. Thank you so much, and for now, mina sa tagpipila ka mga painom-dom.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
9: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
10: Nako si Neri Katipay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya ito. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuporta suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
17: Maria Bunangera on air.
0: Requested a song ni Kaubang Dibuhin Noo, Just Once by James Ingram.

0: Yeah.
1: Mike, you do inspire to the listeners, you know what, because your voice right now, well, you know what, the listeners hears you, many listeners hears you, and of course our viewers via Facebook Live, you know what, and you're sikat, you're popular. You're really, yeah. You know what is sikat? Sikat, basta naka-star, sikat, yeah. And now, even you are far in the Philippines, around many miles, waters versus land, and you're tuning in to 98.3 FM Star Radio, right?
0: That's right.
1: And how about your speaker there, the stereo? What's going on? Because you are all the overwhelming while listening to the radio, right?
0: That's right.
1: All right. All right. You do shout out, okay?
0: Okay. Want to do a shout out to Ian Bajito, the manager, the owner of 97, the star. I want to do a shout out to Baya.
1: Mm-hmm.
0: Baya, Ronnie Baya.
1: Okay.
0: Yeah, I'm Jewish. DJ. And shout out
1: Mauba
0: to DJ Maria and all the other DJs over there.
1: Okay.
0: Yeah. Want to do a shout out to all 97. Shout out to 97.3. Mm-hmm. All the live listeners out there.
1: Mm-hmm.
0: A shout out to all the Facebook listeners out there.
1: Okay.
0: Shout Eva.
1: Mm-mm.
0: A shout out to Jacquinta.
1: Mm-hmm.
0: Quinta family.
1: Okay.
0: And I would like to do a song request for, let me think about this.
1: Mm-hmm.
0: Let's do that for DJ Maria.
1: Oh, really? okay.
0: Endless Love.
1: Endless Love. Why is that? This song is your favorite, Endless Love. What's going on with that song?
0: I love that song.
1: Why? So Endless Love. There's no ending love. That's mean. What does it mean? It's like that. My English is trouble. It's like my English, you know what? My English is fighting. My English is like having a fighting, and it's like there's a battle. Anyways, Mike, thank you so much for your time. And you know what? One of our listeners responded. Oh, good morning. Good morning, Mike. How are you, Sir Mike? That's coming from Linda Alijo. Yep.
0: Hello, Linda.
1: Oh, see that? All right. Maine responded with your having with my program. Anyways, Mike, it's running out of time. Thank you for participating for my program. Thank you for being with my program, Mike. We gave value for your time, even there is evening, right? Thank you so much, Mike. And let's go, Basta Naka Star. All right.
0: Salamat, Maria.
1: Wala isa pa yan. All right. So that was Micah Diderick of Alabama, USA. Nanay Arlinda responded also, hi po. Okay, sige. Salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw, ha? Parang nabaid-baid ang habol na kong mga English. Ang habol na kong English nga dili talinis. Nabaid-baid na yun in tawon. Tungod sa tuang listener nga na sa halayong dapit nga nagpaduol man. Halan, no? May gugma naman ang mga person. Ay, klaruan na yung gugma ba? kita matihado. Agay! Unsao na lang yun. Mamagol na lang taani. Oo. Muot na lang si Byronie pa yung atong handos 98. Ay, atas ang patubagon si Nanay Erlinda. Kaya na siya tubag. Makaastas ang gini. Congrats ni Nato Dan. Okay, Nay. Atong pangutana on sa nga frequency. Ang imong ipaminaw karon sa mtang naminaw ka sa Star Radio Tayasan. Ni Direk og tubag si Nanay Erlinda Liho Maone.
2: Ato ang nga oras 98.3 FM.
1: All right, so mao to yang tubag. So klaro kayang background naminaw og Star Radio. Ato ni congratulations sa Nanay Erlinda Liho. Alright, agad kayo salamat sa iyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod ay gayon sa magtawag na og sa mga istasyon. Singalan sa mga station managers. So ayan na niya lahat og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa kiyapon kinilang si
3: Maria Bunangera.
1: Ako may unbisan na luka pagkaman barug og padayon sa unan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniuto. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
3: Cause here we are back where we were. The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental.
5: Every day, every night.
6: Nublahin okay. Na po atong hisgotanan okay. Karong adlawa yes. Mga ka-dragon fruit. Dok, sa dugay na dyan nga panahon nga atong gipaabot, Dok, no?
7: Tama.
6: Ang usa sa mga produkto sa dragon okay. Fruit herbal capsule, Dok, Alan, yes. Kani daghan dyan kaayo nga again nagpaabot, Dok, because mm-hmm. Kani, Dok, intended dyan sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
7: Uh-huh.
6: Nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon Dok sa mabugnong panahon.
7: Okay.
6: Dok, alam nung nagsiging ulan-ulan outside.
7: Maok.
6: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila o ato ang diskasan
7: yes.
6: Sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto Dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail no.
6: Yes, Doc.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes, diba? Doc.
7: Ano higala mga sokin tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy. Onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa

0: ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. Now, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan. At tugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active. No, mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo ka na igala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lami ang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soaking tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
0: okay
1: kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw
0: okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
0: Okay.
1: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama, mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
4: A message of concern from the station.
5: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 12. Yes.

0: anduraw na sa pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: muling ibalik yun. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggan digpaminaw. Hatod sa pinakadabes nga hapla sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, ganang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, day bisagahan na naabot. Naabot ng Australia, America, China, bisagahan na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Si Kuane, si Wilson Tigol, taga Ipel, Bugay. Si Kuya Carl, sometime guys, story siya, nag-attack siya, hotline. Kikuha din ako ang yung number ba? Sure ko katong ingon niya, ang hot plus nito nga, Wonder Herbal Oil. Kay akong asawa, panahoton kayo niya, sige, siya siya reklamo, sakit yung kalawasan, na magkuhan yung kuto-kuto, magsanay mo, resenta buyon. So, nakahita yun ko, nangutan ako sa address, among butika, di si Ipil ba? Sambugas-bugay. Nangutan lang ko, yung ako nga, naaba mo, hot plus nga, Wonder Herbal Oil, ma'am. Siya, naaman, kontak to lang isa na. Tapos kaya tag 130 na isa. Oo, 130 ang isa. Diyan ko nga, sige ma'am, papalit na. Tapos wala ko kung nagpalit ma'am. Siya, oh, wow, siya, nindot ka ni sir. Siya, ako din ipalit. Diyan, pagka gabi, huli ko mga alas 7. Ako din gatag siya ang haplas, Wonder Herbal Oil. Ako nga, sulay na yung haplas. Pag-haplas niya na, isa nga, lah. Siya, kundi mang lindutan ni haplas ni imong ipalit pero nga haplas lagi. Buwan ni Baluel, siya talaga sa ondo man eh. Kundi mang lindutan ni haplas niya, humot pa daw kayo. Kung sige, haplasan na ito imong likod. Taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto po, kuha niya plaza mo, manupot, masal kong konoran niya. Hindi, kaya ko po, nagsagit po na kong likod, mag-ngurungulo po kayo. Kinil, yung driver tayo, gabi na muli. Yung po nga, haplase po ko, baby. Ako ipukas kong likod ko, haplase ako ba, gabi kayo, murag na ganing panood kayo, kada gabi, hindi ako muli. Kinil, yung driver tayo, maroon itong pinabuhi niya mo, driver. Hindi, haplase po, toon taon. Kung nga murag, nindot yung day, tinood mo, nindot yung paminaw niya plaza na. Akong hiling ako madunggan ni Kuya Kahal nga, pwede po daw ipatulo sa kape. Inom, salayan, matabit ako gadlaon, simpla ko gabi. Iinom na ko, pag-inom na ko sa kape ko, hindot man dahi kayo, inom dahi kaning ang kabog daw mo, sobso mo, kwan mag sa tungtian ba? Oo, laon ni, dahi inom ko na. Nga, pag suka na ito, pag-inom na ko, pero tao, mag-iinom na ako kung pangutot, nakuha yung mga panuhot, tingo na ako, asawa na, unta na ako sa palaot, at magali mo, tingo na, mawala ni Rizulta ron, kaning Wonder Herbal Oil. Salamat yung kong dako, kaning Herbal Oil. Ay, ako naman itong ikrayan yun, kung matay tinuot, mangyot, tibo, mangyot.
0: Inana, ganindot. Mao na nakanindot sa ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, di ba? Otot-otot. Ania, kanang ato Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng ato mga kahayupan. Kung pusing katuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Ania, ang pinakadabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Ano, maminaw to, testimonya man eh. Kagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Nagabaliton na ko, ano, glan, sakop sa glan, sarang gani.
3: Sige ma'am, unsa to nga produkto gani ang ato ang na kwan, experience?
2: Sa Animal Vita, na experience na ko kung unsa siya kamayo.
3: Mm-hmm. Sige ma'am, sige, sultii daw mi ma'am, unsa imong experience ani?
2: Na experience na ko siya, kaya nga kung mong baboy, hinay kay siya mukaon, ati dito kay siya, niya karoon nga nagamit ko. Okay na kayo siya kasi patay mo kaon. Paspas ang iyang tubo. Patay ang ako ang mga manok. Okay na kayo siyang tubo.
3: Mm-hmm.
2: Dali lang kayo na ang ako ang mga manok, oy.
3: Ah, daghan kag mga binuhing hayop di, ma'am.
2: Na ako'y kabayo, kabaw, mga manok, baboy.
3: Okay. Onya, karon kumusta naman ang imo ang mga hayop sa paggamit nimo aning Animal Vita?
2: Okay na kayo sila, mag makita dyan na po kung sila kamaayong mo dala o kaon.
3: Sige, atong pasalamatan ang Animal Vita, ma'am.
2: Nagpapasalamat kay kong dako sa Animal Vita o ano food kay Kuya Taj no nga permitted ko nagpamati sa iha dire.
3: Mhm.
2: Nauhag po din ako no nga kung mga kaisunan labi na nga akong magirikanan nga nasa kampo karon nga nagamit po sila ka Animal Vita ako mas nang ginauhag nga para yun nila paggamit ikan ni Anindot good para sa atong mga binuhing hayop.
0: Ingon na kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Ah, nindot po kayo. Magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus Mangustin Mani, no? So epektibo gini kayo paminawa, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Juan sir, Alex Hamigin sir, taga Karunding, Cagayan de Oro City sir.
5: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Hey, soltero na sir. Iniudyud sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaysa una, pagpangiwi na ako, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ako makayaw sahay ang labinasong pagpangi sir. Ang nagabiin, nisod gid kayo ipangi sir. Grabe ka sakit sir. Kaya, bisa kung saan na kong inom og kwan sir, tubig. Mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus. Naulian gud ko.
5: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa na naadaw tambal na dunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga, gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati sir, wagi ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diya. Basta katurgan ang Wonder Banaba Plus. Grabe ka-efektibo yung tambal sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: Diba? Nana ka-efektibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out sa akong anak, Mary Grace Aris. Inawidis Purok Dusi Valencia, Sinay Milea ni sa Valencia City. Kuya, greet din ako ang mga Bagyon family, Sangay Malaw family diya sa may Kalbay. Just Dabo Occidental, salamat na greet si Rodanti Bagyon ng Sinawal. Kanunay ko naminaw sa programa ni mo from Junik 5. Jensan, salamat Kuya Cars. Pag-aray ko kay East G7 Pasaylo o ako ni ikaw pang akong gimahal. Sorry, salamat. It's me, Alma Usman. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. No, tamaglangan. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis na gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops. Munay vitamins para sa mga kabataan.
3: Hello, maayong hapon. Kinsa gyud ni atong pangalan?
6: Kuan, Marvin, Ambasakan, tagay Nitaw. Ang Vitron Drops kay kuan, epektibo gyud siya kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya niya. Kusog na siya mututoy.
3: Kinsa'y nakatulog ang?
6: Ang bata.
3: Dayon.
6: Then, tas na yan tulog.
3: Sa una day?
6: Mugmata siya.
3: Oo.
6: Mugmata-mata.
3: Niya karon, okay na yan tulog.
6: Okay na yan tulog. Then, dingas kayo pag makamata na siya.
3: So good. Nakainom o Vitron?
6: Vitron Drops.
3: Vitron Drops. Pila edad sa imong bata, sir?
6: 4 months. Kasi, mga ito siya. Kusog siya mututoy. Then, dingas kayo basta makamata na siya. Magsigil sa gisiha.
0: Ingon ana ganindot, no, mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anong Vitron Syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata tamag 12 anyos. Ang anak, pili ang pagkaon, bugubugo os klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balong mo answer sa mga ansiranan sa klase. Munang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya anak. Ya may nagamit og Vitron Syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
7: Eh, si Juan, Marcelo sa si Budoy Nino, taga Lumbayaw, pagkasalan sa Buangka, si Bugay.
3: Mm-hmm.
7: Noon, nako ako, di sinaon, din di natugon, sige lang mo kin Juan, gula sa dati, ganyan di na sa iskulakan, murag pandam, nino, kayo ang kinin, murag video.
3: Uy, tungod na sa Vitron Syrup, tay.
7: Tungod na sa Vitron Syrup, wala nga. Una-una, akong gipasalamatan ang Ginoo, ngayon di imong instrument
0: testimonya sa nagamit
7: ako ni si 11-0 nabugo kagayan di oro sa ako lang gagulay doon kaya na experience mga gana ko ni 30 patsada yun nakapisting magun may yung kaisa maayo mag yun patsada yun kaya na di imong yun epektibo yun kaya pa sa atong ipambati islawas nga panahon katulogon kaya may edad 20 di niya makainom gani may anak na tambal niya Vitron makatugig mayo
3: Vitron tablet
7: oh Vitron
3: nindot kayo ang kuan epekto
7: mayo gi sir luwas sa gili makatulog na ang binhod sa ako kasawa si Antel ang di sa katulog grabe binhora na yung tail yun na mabot arthritis baga na wako kasabutan kaya di man yung katulog yun sa magkupo-kupo man na hasta kung maipiktahan ko di ko katulog nagatisting me mabutan mga nomi alas 8 sa gabi makamata noon di ko parang bayo ganin
3: Taod-taod na mo nagamit ana or baguhay pa lang
7: isa pa lang itong tablet na mo natisting
3: sa usa lang kabuok na testingan ni epekto dayon.
7: Oh, duha pag yun may ginom.
3: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
7: Isa ra eh. Kadaan lang, isa ra ang ginainom ganay. Pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka vitro, tablet, hasta morag malimot ka sa kalibutan. Makatulog ka dayon.
0: Limang ka. Limang ka. Basta na, malimot sa kalibutan. Shout out ko dia, malinaw ka dingilan, bugid nun. Nonoy Rabig, yung asawa, greet ko dia, Santa Filibunan, la ni Bibi Alibera. Kay Linda Alisar. Annabelle Alisar, gikan ni Tutong B. Puro Krusal. Kaya pag-aray kong Ryan Mendez sa Mandawi City, Cebu, nagpa-shoutout si Kalmadong. Hit lang ko sa Flores o Brigoli family sa Kanyete o Mangubat family from Cristina Flores Brigoli sa Kabasalan. Ay mo, kalimot. Katong mga kaigsuunan nato kung nagkinahanglan bitaw mo o kuan. Kanini ang paraan ng inyong taas kay nga blood pressure, Wonder Cardio Care na. Mutuna og bad cholesterol, o niya mo paubos sa imong taas kay nga blood pressure. Pero kung nagkinahanglan po kagawa,

Ikopta ng kawadon, murag usa na kabuta nga naanda na. Murag kahinta nga wala na nilang yunahuna nga dapat usbon pa. Usa ilang gida ang duha ang subrog ang kakulang. Ang kabugat sa kalibutan nga wa gyoy patas nga timbang. Dili bayani, dili usab dautan nga sayon ilhan. Kundi ang tao lang nga natanggong sa tunga sa bugat nga kalibutan. Hintring Mirna Ros Girolaga Ukat, Limason Vincenzo Sagon Sambuanga del Sur. Ang title sa iyang balak, ang bugat nga wala nakitaan. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Mao na ang buhay mo ay mayroong halaga. Ay, sugot magsakit na imong buhay. Imni nag mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated kay ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Ano ya? Sinamoy balak na ipadala diri sa tong programang tudling sa mga gari hatagan na ko nagkinabuhi. Ako'y willingness, na ako'y heart nga willing muhatag kinabuhi sa inyo mga entry sa balak writing contest. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte, mingon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Ang pinakamasaligan sa servisyo publiko, maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gagmahing adlong Martes ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

6. Lain sa tampo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Emma. When you stand by Emma, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ha atong medical mission. Karong adlaw diha sa Carrizal Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur. Ug bapon June 3 diha sa Mini Gym, Barangay Turno Front, Barangay Hall, Turno Ripollog City. June 4 sa Kalamba sa Barangay Hall, Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5 diha sa Lumantas Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroquieta City.
standby alas sa suwat tambong atong paghatag ug pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan og Emma. Standby Emma alas sa suwat din siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanon ay gigong late. Matag na ay meeting. Human sa meeting magchika-chika dayon mi. Kauban ang amang mga higala. Kasagara, politika ang amang mga topic. Na ami GC nga mga senior ate. Apan kasagara ga private message si Alex nako. Na yung mga higayon nga gusto lang namo nga naami ka istorya. Wa ko magdahom nga mas molawom ang among panaghigalaay ni Alex. Usa kay gayon ni anak kalit lang siya miingon nga nahigugma siya nako. Ang bot ba ate, wa ko makasabot sa akong gibati. Apan ang kunon ko nga gikilig ko. Apan nalimbaw ang akong balihibo kay dili naman ko batan-on para kiligon pa. Sa matag meeting magkita mi usahay mag-uban mig kaon human sa program. Usahay siya ang matod nako pauli. Kanunay ko niyang ginapakatawa ate. Dugay na kaisukad adunay tao nga nagpalipay ka nako. Wala ko damha nga sa akong edad. Mahimo pa di kong mahigugma pag-usap. Nahadlo ko sa sinugdanan. Moro na konsensya ko sa kumbana ate. Murabag nagluib ko sa kumbana. Ako kining gisulti sa akong mga anak. Kung isa lang ang ilang gisulti ka na ako. Ang importante malipayan ko. Ila kong suportahan. Wa naman ko no ilang papa. Nanapon sila tagsatag sa kapamilya. Kinahanglan nga naapod ko no ko'y kauban. Pila na may sugilanon, nagdesisyon ko nga ablihan pag-usab ang akong kasing-kasing. Pinagi sa pagtugon sa akong mga anak. Akong gidawat si Alex. Ugo ako nasayop. Matinud-anan gid siya nga ni kanako. Nakita nako nga maayo iyang intention. Mapasalamaton ko nga suportado ko sa akong mga anak ate. Ang ilang gihandom nga makita lang ko magmalipayan okay na. Ugdo na ko'y kauban sa akong pagtigulang. Dili supak o gani nalipay gyud ang akong mga anak, akip ang akong apo. Si Alex nahimo nang parte sa akong pamilya. Apano magdugay ang among kalipay? Wa ko masayod nga supak di ang mga anak ni Alex kanako. Matag ubanon ko ni Alex sa ilahang panimalay matag nay okasyon. Dili ko tagdon sa iyang mga anak ate. Ipangutan ako si Alex kon nabakoy sala sa iyang mga anak. Ako na siren ate gidautan dai ko sa akong sister-in-law igsuon sa kumbana. Daghang bakak ang iyang kipang istorya. Nagkataon manggod ate nga naasawa kini sa igsuon ni Alex. Silbi ayaan kini sa iyang mga anak. Ate R, gidipinsahan ko ni Alex. Akip siya giawa hinoon sa iyang mga anak. Giignan nila mga sakit ni istorya. Gahilas-hilas lang ko nami nga mga tiguwang na. Mga pulo nga. Sakit paminaon. Ila kong giignan. Nagkumagminyo pag usab ilang papa di sila gusto nga ako ang mapangasawa. Kay kuno ate, hakog kuno kos katigayunan. Gikuha kuno nako ang mga properties sa mga igsuon sa kumbana. Unsa na lang ka kuno ang properties ni Alex. Naabot kini sa kamang anak ate. Hilabihan nila sa kuha. Wa ko magdahom abot sa punto nga nagkaaway ang among isig ka anak. Professional ako mga anak ate apan nabastos sungod sa ila. Mahinong dan ate nga nagubot hinoon ang akong kinabuhi. Tugod ni ini, di na masugod ako mga anak makikita ko kang Alex. Panmaton ni Alex ate, tigulang nami. Buslan man ko no, total kami man ang nagkasinabot. Magpakasalmi nga di may magdalag anak. Kanang kami rang duha. Di namo sila pahibawon. Sakto ba niyang among buhaton ate? Nahadlok ko basin. Maguba ang relasyon sa akong mga anak. Unsabay ang ngayon ko pagkabuhaton. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS.

0: Star Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: sa imo papadangat imo subatampo na atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Dili ba hinay akong background? Wa ba siya naya-iya or mo na gid ni? Murta baguhan man gugumura mag nihinay. Anyways. Ang letter ni Emma. Ang iyang mga anak na bastos na pag-apil. Dili na masugot iyang anak na magminyo siya sa pamilya ni Alex kay gubot ang iyang mga anak. So, ang ilang desisyon na lang ni Alex, magpakasal na lang sila nga dito na limbitaro lang mga ano. Talang mga sayasinta naman po sila, puro spouse lang senior. Pagutana, ani, dili ba ni makakos, sinuodog, di maayong relasyon tali sa mga anak. Kay ako nakita ka ni ato letter sender, murag, kwan eh, kung sa lalaki pa maginoo. Di ba buutan nga pagkainahan? Kaya lang, ang gusto ni Alex, magpakasal na lang tayo na ito, invitaro na ito mga anak. So, of course, kao ba na to? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanang mga suking tig subaybay ning programa.
0: And of course, ato URP Professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, baswerte nga adlaw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Kabalo ko express si Cap Junjun, ani, kinisulay na po siya, wala siya nananghid ng pakasal. Anyway. Yes, DJ Novs, kung ikaw ako pangutan-on, di na lang mo mga invitasyon mga anak mo. Pagkasala lang total. Sa isinta na kapin o sa pamigi paabot. Diba? I mean.
1: Ay, so, kung ako ma'am, go na sa kasal, no, bahalag wala ang mga anak. Kay total, sa ingihon pa, sa senior naman sila.
0: Yeah,
1: ano mag-mind pa masa. Di man necessary na nga bongga pang seremonya ang gikinahanglan, no? Kay given naman nga nagkasinabot sila. So, kasinabot sila ni Alex. So, sa pa may kuanan. Pasagdain na lang ng mga anak na magkagubot. Sa akong una-una, ma'am, kay kaning mga anak ni Emma, siguro makasabot rani sila.
0: Kay mga professional
1: Mga man. Professional. At the same time, palangga nila yung mga supportado ganin nilang mama.
0: Tungod, and one reason, nga di sila masugot nga pagkasal yung anak ilang inahan sa pamilya ni Alex, ay gubot. Gubot.
1: Ang mga anak anang giaway. So, bawal lang sad, no? Nga no bang gubuton pa man nila nga mga tiguang naman in town. Ipila na lang may kalipay tiguang niya.
0: Man.
1: Magubot-gubot pa sila.
2: Bata correct. Pa na ang sisinta, oy.
1: Ay, bata pa rin ka.
2: Bati pa na, oy.
0: Umusumba pa na, musumba.
2: Bati pa ng...
1: Duga
2: pa kayo na, oy.
0: Ay,
1: sige. Duga sa singot.
2: Duga pag singot ba.
0: Anyways, mo lagi, ang buti pa sa buot, magod ani nga. Sa kinabuhi, manggod, naman yung mga buta nga di mahatag sa anak.
1: Yes.
0: Hilutod imong likod, kinatakuhan imohang likod. I mean, doon ay mga hilut-hilutod imohang mga batiis. Di ba doon ay mga iyon na nga, kamura magtiayon ang pwede mo himo. So,
1: yes.
0: Listen po, doon huwa pa sila o lahi ka para muhilot para sila.
1: And ay, isa pa, o ganun, para na ako, dili na sila kinalan mag-mind sa unsay ingon sa uban. As long as kabalo sila unsay kamatuuran, as long as sila man gyud kahan nagkasinabot, kana bang eventually for sure mo die down naman ang mga kagubot, no? Labi na ka nang mo labay na ang panahon, nas masabta na siguro sa mga anak dayon. So,
0: ang pangutan na lang diha, basin o kanabang musamot ka mga bangis ang anak ni Alex nga ma, to the point nga maharas ni noon si ano.
1: Ano, hindi man sila makikipon, hindi man sila magkuan kita, ay good. So para gina ko ma'am, importante man good nga, kuan kita lagsa lang biya ng inga ni ma'am no nga, kanang tigwang naka makakita pa kag another chance sa gugma ba.
0: Ibitaw.
1: Sa dili biya tanang mga nabalo.
0: Yeah, dili po tanang 60 years old, baka kaya pag pain.
1: Yes. So, kana no, i-grab na ang chance nga, natagal kag another chance to love, kay moment ay lami king a feeling sa kalibutan na may gugma o gigugma ka.
0: Correct.
1: So, ay na ninyo, pugni, pakasal na aron, wa na sila'y mahimo. Kaya mura man na sila pudog mga bata pa, no? Kaya murang mag-mind, mag-mind pa man sa unsay ikuan sa uban.
0: Correct.
1: So, para sa ako, pariagan isa ko mama, kay balo nung puna ko mama, mambaga. Kung ako, musugot gid ko, no, i-allow gid ako na, kanang kaya again, na may mga kalipay sa ato ang ginikanan nga, di gina ito ma-provide.
0: Yes.
1: So,
0: dili, oy, tinood gid na, doon ay mga panginahanglan ng usa ka tao nga dili mahatag sa anak.
1: Yes.
0: O sagutag sa dili. That's reality.
1: Lahi ragin ang naakay companion ba.
0: Correct.
1: No? Companionship na yung mutimplag kapi, mga nga na, good. Mga simple nga butang nga, abi na ito nga, pwede rin na ito baliwalaon or abi na ito kanang di na ito kinahanglan. But actually, if na, kanang dako kay siya nga impact sa ato. So, kani mga tiguan diha nga na ay nagkuan sa inyo ha. Go na
0: dahil. Go ahead.
1: Kay ba? Ko. Why not, no? Di naman sa...
0: Mga virgin pa na nga magtago-tago pa muna on sa...
1: Oh, di na angay mabalaka ang sa ingon sa uban. As long as magmalipayon ka, ano ra magina importante is kinabuhi nato.
0: Ayan. Dirita sa opinion sa to URP Professor Cap Junjun di Asis Bira Cap.
2: Yes, ate. Kulba day ning mauna tagkawala sa kalibutan. Kaya kini si Iman, higugma mo kasi ang banag yun.
0: Oh, natural.
1: Yes, kaya butan po diyang banag.
2: Napakay paminsyon-minsyon, Iman, nga ato ka sa tiris, gini-imagine yung bana, kapi-kapi.
0: Yeah. Abin mo, ingon sila.
2: Ang ending di ay magpam...
0: Ingon sila ka.
2: Ninyo na pod ka.
0: Dili bang kuno mawala ang pain o di ni mo, di ka ba yung mapag-usap?
1: Yes.
0: Dapat may in love kag balik para mawala ang sakit sa niagi.
2: Dili oy. Ang tunay nga lalaki, kaming mga taga-URP ato. Ang tunay ha, kaming mga taga-URP. Pag mauna panaw ang among kapikas, among minalas kita buhi, di na gito.
0: Di ay?
1: Di na magminyo, mag-uyab-uyab lang.
2: Ayaw-uyab. Karang ipa-feel gina mo nga true love ang among gibati.
1: Pero di man buta sabot.
2: Antot sa kamatayon gina siya.
1: Di man buta sabot nga nagminyo ka kaya gikalimta na ni mo tong namatay ni mo nga kaparis.
0: Ganyan, ganti-ganti.
1: Yes, ang paghigugma, magpabilin man na. Ang memory, magpabilin man na. Di man pwede nga namatay kag apil.
2: Katanaw man ang kalag.
0: Biblical man ang kalag.
2: Masakitan man na.
0: Biblical man na nga pwede na ka magbinyo.
1: Oh, allowed
2: mga girls ha, kumangita man lang mo nga kampante mo akong mauna mo, dili mo pulihan sa mga taga-URP mo mangita.
0: Pero unsay may katambag ang Emma. The point is, unsay may katambag ang Emma. Di talag siya
2: magpinyo. Talagsaon man gunang kasal. Talagsaon gunang kasal. Kada ang issue mong apukutana magun ni mo, Emma, imbitaron ba na ako ang mga bata na ako dili na magpinyo? Para na ako, kinang lang ginimbitaron ni mo kay huli ba yan na? Niya, ang kalipay ninyo ng mag-uban mo, kung makita ninyo inyong mga anak nga musaksi ba sa inyong kabinyo?
0: Kaya kinahanglan mo sila mag-ipon. Kaya nanatla sa stage ba nga, kinahanglan na nila
2: mag-ipon. Nag-ipon naman muna sila.
0: Wala pa, uyab ba sila? Mabit ang mapakasal kay...
2: Nananggit pa mo nga, gihimo naman ninyo na.
0: Dili, ang point is, lahi ba ginang legal? Di man tungkol kayo na tidera na sila mag-ipon. Lahi ginang legal nga magpakasal sila. Kanto na po sila ka na bang reason nga mag-uban sila, mag-live-in sila, di ba?
1: So, nagya po yung mga tao nga gina-value gya po na marriage.
2: Para na kung imbitaron ginila mga kabataan, importante kayo na.
0: Unyak ding nag-iaway
1: na kayo.
2: Bahala na, basta imbitaron lang yun. Padala ninyo gwapong imitation bitaw.
1: Na, more hinungdan nga samot sila kagubot.
0: Di na noon na madayon.
1: Mas may nang ay na ipahibalo nga humana ang kasal.
2: Ang importante nga imbitar ninyo yung mga kabataan. Kay kung yung kaso, dili mo masukmatan nga grabe naman po nga ultimo invitation ba gininyo gibigipadanan.
0: Pero kung ako'y ginikanan, ako ang nasa sitwasyon.
2: Makaya ba di mo ating magminyo-minyo ka? Usab nga, dili mo ibitaron ng mga bata?
0: Kung ilan ako bastos ang tara sa ihang mga anak ni Alex, di
1: yes.
0: Ko mo invite.
2: Dili man, concern lang to ang anak ni Alex.
1: Di man, o concern sila, dapat ilasang gikuan o klaro ba ang istorya o if tinuod ba ang istorya. Di kay gijudge din nila dito.
2: Dili magod masulbad ang problema kung sapawan ni mo isa-isa ka problema.
0: Dili man problema.
2: Kanang dili ni mo pag-imbitar sa mga anak. Kanang dili ni mo pag-imbitar sa mga anak. Naku kayo nga problema na.
1: Ikaw ako bitaw kap kay ayan na sila ipahibalo nga humana ang kasal. Kaya rumuan na sila yung mahimo. Unsa pa may gubta nila. Humana.
2: Okay, busaksi mo nung tami sa...
0: Di bang good kay?
2: Usa ko pagsaksihan ng kasal ninyo karon kay ninyo kami.
1: Kanang mga tiguang nakaslan ka bina necessary na witness.
0: Daan ka niingon ang anak ni Alex.
2: Importante noy.
0: Kap.
2: Importante ra para namo.
0: Ang anak ni Alex ni ingon, ko magminyo ilang papadiis lang mo sugot nga si Emma. Kay nangilog kuno sa to kabtangan sa yambana something na yung mga issue kanang, nila about kabtangan. So, daan na sila nag-ingon nga diis lang mo sugot nga kanang si Emma pakasal. Oto na suko yung mga anak.
1: Yes.
0: Oy, kung dili mo kwao na mamang mama.
1: Yes.
0: Ipugos man. So, sila na ang mga isig kaanak ang
1: nag-away.
2: Regardless, magod. Umusugot o dili. Ang importante nga gi-imbitar nimo, gi-inform nimo. Padala nimo open letter. Dear anak, I am regret to inform all of you that your father.
0: Sige, I regret
1: to inform you.
0: Sige daw, lang
2: sabi. Your godfather.
0: Your godfather. As a good daughter.
2: Is already in a good hands. Ano mo good? At sa kabalo ang ano yung mga anak na narasabay yung kamot niya ay?
0: Or sincerely yours, the good father.
2: Diri mo muto nga sa akong adlaw nga kasa lugar, wad ang tabog mana tanan.
1: Ah, grabe. Oh. Pero gaya mo, ipahibalo ka.
0: Wad ang mana.
1: Yeah, ipahibalo kay... What if magbuhat og scenario para di madayon?
2: Dili oy.
1: Daghan nag mga nganak kay kontra bi ang anak ni Alex.
2: Dili oy. nga nung magbuhat pag senaryo ka, ibutang nimo, inot nimo dito sa katapusan sulat nimo.
1: Nga?
2: Nga, nag-hire ko mga NPA.
1: Sa
2: para magbantay sa among kaminyo.
0: Dili pagkahanggid siguro niya nga. Mapakasal mi, ubusot po dili. Wala huy mahimo ana basta mapakasal mi period.
1: Pero sila may naay kuan gyud final final say ana ka ilaha man ang kuan di sila bin ang mga tiguang na sila. Sila pagiginikanan so ilaha na nang say ko magpakasal sila.
2: Pero ang importante i-inform gyud. Imbitar gyud.
0: Okay, then I point ba si Alex. Pakasal ta nga itaran duha. Total pa sa ta mga senior.
1: I mean, diba?
2: Ayo pud nga no.
0: Kay ngano? Kanang ang iya mga anak makabalo ay bahalang basta ko iba na kasal na mi.
1: Oh, eventually maka makabalo diba? Namang gid na.
2: Kanang pa ninyo yung kiuna una.
0: May mag 20 years old pa kag kinahanglan pag parents consent.
1: Pero ang kuan mo gani? Pero ang kuan mo gani anika? Ang anak mo ni Alex kay murag wala sila naguna-una sa kalipay silang papa. Ilang ginahuna-huna ang mga kabtangan kay lagi yes. Na ay mga hearsay nga si Emma kay gikuan ang iyang kabtangan sa si Ambana mga na ba. So muna siya nga, the more nga kinahanglan mo tindog ni Alex para kang Emma.
2: Para manggod ako, ate. Mm. Ikaw, Alex, ay sa ka magsulod-sulod sa kaminyo o nunta. Mm. So, para saan ay mong problema? Mm. Garo-garo man kag...
0: Iyasang... Pero doon na bilang
2: nga... Pagkatuka man ka, Alex, nga magsulod-sulod. Pero, nagproblema nun si Emma. Abot din sa sincerely padalag.
0: Pero, Kap, doon na yung mga... anak bitaw nga isog pas amahan.
1: Oh,
0: kasi nung madala siya sa mga anak ba?
2: Mura manig si liklik nga. Ilang liklik niya nga.
0: Sama si liklik.
2: Nagsigig.
0: Sigig.
2: Pangnguyab niya pagka problema nang itag ibayad. Ibayad sa bunyag.
0: Alakawad. Isog na po kawad,
2: oh. Ini si liklik, aningon niya sa kuwa. May maning dagang takuyab sa barangay kay para dagang tagbutante.
1: Sa mukha.
0: Sa mukha yabe. Ikaw kay Jun Jun. Anyway, kasi buhato ni Emma. Iya pa bang padayon nga makirelasyon, mapakasal kang Alex? Or para sa kalinaw, di na lang, bulag na lang sila. Tambay, balik naman lamang sa Pikas Lawak. Ikaw ang
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sa panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi sa alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik ta. Ato sa nga timbayo ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Sheila Tampos Kalingaw, gidikap Jun oy kontrabida permi sa tambang nila Ate Arlene ni DJ Nova. Makurat na lang guro ko og mo agree ni siya sa ilang mga tambag pohon. Anyways,
1: from Joel Villaflor, maayong adlaw Ate Arlene, pag-greet ko sa ako mama nga super fan ni mo diri sa Talisay City, Cebu.
0: From Merna Magadan, hello Ate Arlene, permi ko gapaminaw mo diri sa De La Paz, Clarín, Misamis Occidental.
1: Hi Ate Arlene, dili gid ko pulaan og tan-aw sa inyong old video sa YouTube. Watching from Princess Cabillo of Naga City, Cebu.
0: Ate Arpa, notice please, ganahan kay ko sa inyo program. Always huga reruns old videos while waiting sa live karon na adlaw from Isa to refill. Watching ikan sa late.
1: From Marlon Tabiliran, Cap Jun, oy, bisan usahay kontra kaayo kastambag nila Ate Arlene ug DJ Nova. Maumampod noon na ang among ginahulat kay makatawa gid mi sa imong mga banat. Dili gid boring ang programa basta naa kay kalit nga sarcastic nga side comment. Balance kayo kay naay, nanay seryoso, naapay katawanan.
0: From Marites Villacampa, pa-shoutout ko Ate Arlene sa akong mga kauban diri sa inyo og City Public Market. Sige, gid mig paminaw ninyo.
1: Hi Ate Arlene, DJ Nova og sa paborito na akong Professor Cap Jun. Sakit akong tiyan og kinatawan ni mo Cap sa imong mga advice. Ayaw palupig sa ilahang duha diha. From Cheryl Tagalogon.
0: Reynaldo Daguhoy, hi Ate Arlene, nindot jud kaayo pagkabasa sa letter. Ma-feel gid na ako ang emotion. Watching from Tagbilaran City, Bohol.
1: From Ludi Absede, hi Ate Arlene, kumusta? Greetings and shout out to Lali Ludes, Guapa and Lolo Abel. Guapo, lablab from Banban Look, Villanueva, Misamis Oriental.
0: Good afternoon Ate Arlene, o sa tibok staff sa imong programa, pa shout out sa Soralta family sa Carcar City, Cebu. Grabe ka guapa ni mo Ate R. Visual o boses bagay kayo from Lilibet Soralta.
1: From Annabelle Doke, hello Ate Arlene, first time na ako nakalantaw live matik. Follow and subscribe sa imong Patreon channel.
0: Thank you. From Lizelle Makasarte, maayong hapon Ate Arlene. Karon pa ko kita sa imong nawong sa FB. Tingog rigid town ko gasunod sa una sa radyo. Samtang nag-eskwela pa ko kung unsa kagwapa sa tingog. Maupunang itsura ganahan sa tana. Watching from Cagayan de Oro City.
1: Maayong adlaw Ate R. Shout out sa Alcontin family sa Naga City, Cebu. More power ninyong tulo from Vicky Alcontin.
0: From Erwin Labis Ate Arlene, panotice ko please. Gikan ko sa biliran. Nakafollow na gid ko sa imong YouTube channel. Makasabay nako view sa live. Thank you so much. Okay, diri na ta. Yes, DJ Nob. Usay mo hang final para kay Emma.
1: Again, sa ako ang standard, Emma, no, nga idayo na yung kasal, bahalag ka mo lang duha. Kay gani, senior citizen naman mo, no, naana mo yung mga tagsa-tagsa ka, I mean, ay yung mga anak na tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Daga na bang, tuod man masabta na ito nga nagkagubot sila or nahi maingon nga lahi ragyod ang kuan ba, lahi ragyod ang kasal kung naa ang mga anak. But then again, tungod sa kagubot, kanabang mas dapat ninyong i-prove nga kanabitang kamugid duha ang nagkasinabot. No? Di na mo maghuna-hunaan na inyo ang mga anak nga. Para nako, no, again, para nako, dili na kinahanglan nunaw naon kay kanila gi mga kuan ba, kaning sa kung giyong kaganina nga ang kanibitaw mga tiguan talag sana lang kay ni sila matagan og pribilehiyo nga mahigug ba pag-usab.
0: Yes.
1: So nganong pugnan pa man or nganong pa man nga inyong i-hold back inyong mga kaugalingon tungod lang sa inyong mga anak. Again, kanang mga anak, for sure eventually makasabot na sila nganong i-push ninyo yung kasal nga wala sila. Para nako diha ninyo mapakita abang tinud-anay gina inyo ang pagigugma di gyud na MMM lang og kinahanglan po nang i-prove ni Alex sa mga anak nga si Alex wala naguna-huna nga kanang si Emma mukuha ra sa iyang mga kabtangan no mo nay kinahanglan ra yung ikuan kay
0: edad naman
1: oh di ba kay siguro na lang gyud mga anak pud ma'am nga sobraan ka kanang itong maniguro pud ba kay unsa kung ihatag kung maminyo ilahang
0: kanang
1: papa maadto sa lain basin wala na ila kay nabay mga anak di gyud nato idinay lagi mga anak nga gahulat ra nga mamatay lang ginikanan.
0: Kay tinuod kanang true.
1: Kay mga kuan pamana ba kani mga kaptangan mga bahandi sa ginikanan muray lang giatangan. So sad to say nagi mga ngana nga mga anak. So again, para nako si Alex, di na siya angay magpapugong anak. Kaya iyahan man ang kalipay.
0: Correct.
1: Iyahan man na gamay na laman ang kuano kanang gamay ang kinabuhi iba. Though wala man ta ka sure hangtod ganus a sila nga mag-ipuban.
0: Yes.
1: Pero sa ngalan nga senior na sila no kanang dako na gid kay para nako dako na kay nga chance nga mahigug mapakag-usab nga kanang napakay nakay makauban ba sa imong pagtigulang. So ayaw na ninyo na naa go na sa inyong kasal diha.
0: Sige, direta sa to URP Professor Cap Jun Jun.
2: Yes, Ima, ako ika-advise nimo Ima kini. una, ay, shout out una ha kang Mr. Lim. Nga ga paminawang tod karon.
1: Nakabigaman gold yapon. Oh,
2: grabe, experience daw niya. Drive sa Gikan og Davao paingon Cagayan de Oro City. Medyo nagluya sa, naghapit sa Loriga, the view. Nag-inom sa og Mega Man Gold Coffee. Murag robot na daw siya.
1: Aray.
2: Grabe yung recharge. Pagabot balin siya, nag-inom pagin siya og Mega Man Capsule. Matay, nakahapit isang balay-balay. Dito sa balay-balay.
1: Sige, mira.
2: Ima, pasalamat ka kay nakakita kag lalaki na susama sa mua. Abi ni mo, Ima.
1: Membro sa URP.
2: Di Genova, ati. Kami manggod nga mga lalaki, dili miganan ka ng libin-libin, puyo-puyo lang. Gusto gina mo.
1: Kasal yun. Mugi na saktong laki
2: kanang ka. Gigal yun. Kanang gibas-basan yun sa kahitasan ba. Mauna nga, mauna nakita na ko sa kang Alex. Na dili ko diya gusto nga kanang libin-libin lang, na dili ka maligal. Mauna nga pasalamatan ni muna nga to kang Alex. Bisan pa nga ikaw.
1: Swerte siya pag-abot sa love life.
9: Yes, kayo.
1: Mga babae nga, wag yung swerte pag-abot sa love life. Pero si Emma, swerte siya pag-abot sa love life.
2: Swerte siya sa love life, purong lalaki walay swerte siya.
1: Ano man?
2: Kaya pulihan man dahil niya. Dili mo dahil sa mong sanong sa kanang... Uy! Sumpa bang
1: okay raman na kala din niya namatay ang unang bana.
2: Kalipay.
1: Uy, namatay man. Lisod po.
2: Di bunong ka. Ako kalagong gina ko ba?
1: Anak din ang kap.
2: Kalagong gina ko din sino ba? Buhang yun. Buhang yun ikaw kag San Pedro. Sugod-sugod ko. Basta. Buhi nga. Sa kalipay nagubanta karon pag una lang
1: ko. Dipindi ko na sa sabot kap no. Kanami taong buhi pa mo mga Paris ba ha. Magsabot mo daan nga kung unsa man og kisay mauna sa to ah. Maalaw ba nga kanang maminyo. Na uban nga musugot. Na uban nga dili.
2: Sa pagminyo pa lang yun. Sa kasal pa lang daan.
1: Dahil mong lalis kaya lang nagsabot. Buhi sa doa. Yan yung asawa nga. My loves. Kung mamatay ko magminyo kag usab.
2: Dili.
1: Oo eh. Ano siya? Kisa mo na bayana? Kisa na bayana? Ano kayo plano daan? Na. Nag-away na. Nag-away na.
2: Pero kami ati diligid. Kini mga tabi-arbi. Kawan na niya. Diligid. Diligid. Pasalamat ni si Ima. Galing kang lalaki. Wala lang swerte ni mo. No? Para na ko Ima ka ng...
1: Ano mo may swerte lalaki ka? Swerte no ni Alex na yaha?
2: Siya may swerte ka. Magbatay si Alex. Magkita na po sa lain. Akong ipakita nga. Gusto na mo nga mga babae, kanang babae bitaw nga muunong gibitaw.
1: Bisag lamatay na, di na ginmangitag lain.
2: Oo, kay duaw-duaw ka na lang sa lugnan na.
1: Ah, kaguol, bas kinabuhi niya. Siya na lang isa, kaya naminyo na po niya mga anak. Loya po.
2: Kaya ay, nimo, ikaw nagminyo-minyo, ako patay na.
1: Lonely is the night. Lonely is the night, ganun niya.
2: Mas bayo gani ka, kay buhi pa ka.
1: Muna yung klaro, Dejinobs, nga ang kang Emma, ang gusto ni ka para ihi na lang yun.
2: Ima, don't be selfish.
1: Huh? Ay,
2: kung muingon ka magminyo mong duha ni Alex, na dili ninyo pa ibaon ang anak ni Alex, o kinyong mga anak, kay inyong kalipay lang imong patughan, selfish na sa para sa kuha. Dapat, ang himuon ni mo, Ima, i-addressan ninyo ang problema sa inyong mga anak para magminyo mong duha na hinkot ang kalipay. Wala may problema nga dili masulbat.
1: Yeah.
2: Walay problema nga dili masulbat, Ima.
1: Pagbigyan na lang nato kay sinya sa sini engineer og time na.
2: Sa gihapon, Ima, kini si Kuya Cap. Pero Ima, ha, excited ko sa imo ha. Pag take sa FB account namo, pwede ka namo kontakon para advice-an.
1: Kaluoy po na nang
2: para. Kini si Kuya Cap, ingo dili ko gwapo, dili pud ko pangit.
1: Iya po ta.
2: Pero isa lang ako masiguro ba pagbahala ko.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer.
12: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
14: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Pero then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko
9: kabawas. Dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
15: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
17: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayaw ko diyang sambol-sambol o uptime na yuri ang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Generalin sa Dermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
16: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
15: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagong salamat ka ni mo, Emma, sa imo papadangat imo swatampo. Thank you so much, DJ Nova and the Cap June, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga opinion. Pero kinala ko masulti ka ni mo, Emma. Wala may problema sa mga anak. Ang problema naman sa anak ni Alex. Now, gusto ni Alex nga di nalang imbitaro ng mga bata para way gubot. Siguro dili i-appeal imo mga anak. Igna si Alex, makigsulti siyag tarong sa imong mga anak. Kay dili, lisod pa sabto ni imong mga anak. Ug mas, nakita na ko mas buutan o professional sila. Mananghid siyag tarong nga magpakasalgid mo. Kung mag-react sila, igno niya nga, naa siya para nga maproteksyon sa inyong inahan. Siya mismo ang muhangi sa imong mga anak para nga dili ka mo batig ka guilty, di ka mo batig ka guol nga mapakasal mo ni Alex na dinili mo ma-invite ang imong mga anak. Again, si Alex ang makingsulti sa imong mga anak. Siya ang mapasabot. Tungkol kinasayod ko, ang imong mga anak, doon ay kasing-kasing nga mo sabot ka na kanimo. Importante yun nga makasulti si Alex sa imong mga anak. Ayaw, sugod sa iyang desisyon nga di nalang imbitaron ang kipo imong mga anak. Kaya wak man sa imong mga anak ang mga problema. Dito man sa iyang side. So kung di siya gusto invite na iyang side, iyahan na ng problema. Importante ikaw ang imong mga anak maayo ang relasyon. Thank you so much, Emma. Sa imo papadangat imo swatan po ni atong tulumanon. Manginaot ko nga nahayagan ka sa mga karoon. Karon taod-taod alas sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong to Great. Kini si Ate Arlene Ayon Muenes. Salamat! Bye-bye! I love you all!
18: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
19: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot niya ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
20: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
16: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
15: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
15: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
22: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, kaya iyang ikuan na 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nandun na po sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gotsinta, kaunom na ko katawari kapiter, niya kwan ko mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kwan, o itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, kaya bitong ko sa doktor, hindi ayaw lang kung katiter di si Opsyo. Sige na kung tomorrow, yung ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usana ko, kakinsin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Education's Program ni Adlang Martes, June 2, 2026. Of course, kaupo na to, Doc Jen Paul, the assist. Doc Jen, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa tuwang Non-Self Education's Program.
0: Thank you so much. Sa mitambong sa ato medical mission kagahapon sa Pagadian, and karong mga orasa, nagpadayon ang ato medical mission diri sa Molave, sa by Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave, sa Bungad del Sur. So katong pa naka-habol, pwede pa mong mohabol. And ugma, Doc?
1: Yes, June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
0: Yes, pagka June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis, Occidental.
1: Then June 5, sa Oroquita, Lumantas, Riverside Garden, sa Purok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroquita City.
0: Ayan. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos muna ko 0917-159-5812. At yarandok dyan, inig time sa akong regla. Matingala ko kayo mag-apula-pula kong dugo o nagsugod ni sa akong edad nga 17. Pero sahay, kay wala man at yar, unsa may angay kong buhaton.
1: Okay, ma'am, Annalyn, sa imuha na ay panahon na nagaluya ang imuhang hormones sa imuhang panglawas. Kumbaga, nagkakaroon ng hormonal imbalance.
0: Okay.
1: When the time na mabantayan ni mo nagkakaroon ng apul-apul, mga itom-itom na nanggawas, sumunis siya yung resulta na yung hormones ni mo nibagsak.
0: Mm.
1: So, niluya ang iyahang paglusaw sa pagpabaga sa imuhang matres. Supposedly, yung sa babae, ginapabaga man na niya ang matres sa babae.
0: Mm-hmm.
1: Preparasyon na siya para kung mabuntis siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung dili ma-fertilize or dili mabuntis yung babae, after 14th day sa iyang cycle, mga kanans, maginahinay na ni siya kalusaw or malabnaw yung dugo na gipabaga sa sulod sa iyang matres. Kini siya, it's a normal process para preparasyon para sa pagpagawas during menstruation. Kay para limpyo na dugo ang mugawas. Walay dibugol, walay mga apul-apul, walay mga itom-itom na dugo na mugawas. Sa imuang kaso, kay tungod ni hina yung imuhang capacity, yung hormones sa imuhang lawas, so nagluya ang iyahang paglusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. Muna sa during sa imuhang menstruation, naa kay mabantayan na may mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. Sometimes pag ninubo pagyud ang imuhang hormones, mga kanans, or niluya ang imuhang immune system, maka-experience pagyud ka mga ginagmay na mga dysmenorrhea or painful during menstruation. So sometimes dili ra kayo nimo, pero mabantayan gid nimo na medyo musakit gyud siya. So kung mapasagdan nimo siya nang pamapasagdan, moabot sa panahon na sa karon apul-apul lang, then pagabot sa panahon, mga kanans, magkakaroon na ka hinuon sa ginatawag nato na dysmenorrhea. Resulta ni siya sa nagalisod na ang imuhang matres sa paglusaw sa dugo sa imuhang matres. So muna dayon nagdaga na dayon mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. So due to hormonal imbalance, kung mapasagdan nimo ni siya, mga kanans, na ay possibility yung mga apul-apul, mga itom-itom na dugo, mga kanans, dili siya mugawas during menstruation. So kung dili na siya mugawas during sa imong menstruation, mga kanans, maimbak lang na siya sa sulod sa imuhang matres. Muabot sa punto during sa imong menstruation, makabantay ka na anay something na foul smell or medyo isog yung amoy sa imuhang menstruation. Pasabutan na, mas hugaw ang imuhang matres. So ginarekomenda ko, mga kanans, no, na kinahanglan ma-maintain sa babae yung normal hormones, particular na yung estrogen, progesterone hormones, para malikayan ang mga komplikasyon. Unsa ba yung mga komplikasyon if ever mapasagdan yung kondisyon sa pasyente? There's a possibility na magkakaroon ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, mga mayuma or mga bukol-bukol sa sulod sa inyohang matres. So it's a early sign na kung mapasagdan, na possibility na pwede ni na mahitabo sa imuha. So ginarekomenda ko, og dako kayo ikatabang sa mga kababaihan na naka-experience sa hormonal imbalance or naka-experience sa pagpagawa sa mga apul-apul, mga inadugo during sa ilang menstruation or nagkakaroon ng dysmenorrhea, dako kayo ikatabang ang pag-inom og cervic care Brand Herbal Capsule. Okay? CervicCare Brand Herbal Capsule. Ang CervicCare Brand Herbal Capsule, makatabang siya para maibalik kung unsa ang mga nawala ng mga hormones sa lawas sa mga kababaihan, particular na yung estrogen, progesterone hormones, o kining tawag nato na luteinizing hormones, mga kanans. Makatabang po ang CervicCare Brand Herbal Capsule para mo paligon ang sulod sa imuhang matres pati man sa imuhang ovary, mga kanans, para maiwasan yung ginatawag nato na mga bukol-bukol or mga cysts or mga polyps, mga kanans. O makatabang po ang CervicCare Brand Herbal Capsule kay para malimpiyuhan ang sulod sa imuhang matres kay para wala na yung mga apul-apul, wala na yung mga itumit na dugo ang during sa imuhang menstruation. Pwede imnon ang CervicCare Brand Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Kung grabe gyud ka sakit or daghan gyud ang mga apul-apul na dugo na manggawas, pero kung ginagmay lang, pwede lang bisan 1 capsule 2 times a day. Pero I recommend mo na first 15 days 3 times a day kay para ano gid kita, bombard gid kita para dali gid siya malusaw yung mga apul-apul, mga itom-itom na dugo, para mas limpyo gyud during sa imuhang menstruation, mga kanan. So take CervicCare 1 capsule 3 times a day. Then ang mga pagkaon na dapat natuglikayan, of course vinegar, iwasan na, labi na after or tunga-tunga sa imuhang cycle, mga kanans, or hapit na kadugon, likayan yun ang vinegar, pati man ang mga GMO or genetically modified organism. Then too much stress, kung pwede likayan natin, mga kanans, kaya makakos siya og hormonal imbalance.
0: Doc Jan, ask lang ko, usap ako kadalaga. Pero akong period, muabot og 1 week, unya, grabe ka sakit akong puson. Inigting period na ako, gaantos yung kog maayo. Unsa kay problema na ako, Doc? Posible ba nga di sad ko makaanak kung maminyo na ko?
1: Okay, mga kanans, there's a possibility na once na kung continue ni siya ang imuang kondisyon during sa imong pagminyo, na possibility gyud.
0: Okay. Maglisod.
1: Maglisod ka na mabuntis or pwede man na ay mga komplikasyon during sa imong pagbubuntis, mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Kining nagibati mo karon is a sign of mga hormonal imbalance, nagkakaroon ka ng mga dysmenorrhea.
0: Mm.
1: Kanang 1 week na pagmens, mga kanans, no? Dili na siya maayo na mga sinyalis. Kaya so possible sa mga kababaihan, no? Pinakataas unta sa mga kababaihan, once sa dugon, is tatlo lang kadlaw.
0: Okay.
1: So first day, medyo kusog gamay. Second day, kusog kaayos siya. Pero sa ikatatlong adlaw, ano na siya, kumbaga manugtapos na ba? Wala na ipagawas kayo na pagawasan niya. Pagka fourth day, dapat limpyo na siya. So sa imo ha, sa naitabos sa imong lawas, niluya ang capacity sa imong lawas sa paglimpyo sa matres. Diba sa matres sa babae, ginapabaga man niya ang matres ni muna siya, para preparasyon man niya kung ma-in case ba na mabuntis ka. Pero kung once dili ka mabuntis, yung ipabaga sa imong matres, hinayon po na niya tunaw. Ilusaw niya. Once pag-abot na sa 28 kadlaw, mga kanans, totally lusaw na siya ang imuhang dugo sa imuhang matres na gipabaga niya. So muna siya, pag mens ni mo, limpyo ang dugo. Pero sa imuhang kaso, nihina man ang capacity sa paglusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. So yung tabo, nagkaroon pa rin ng tibugol or naigahi paghihapon yung dugo sa imuhang matres. So imong matres, nag-struggle siya na gusto niya na ipagawas na kini na mga dugo kay expired na siya. Kumbaga overdue na siya ba? Dapat dili na siya mo tiner pa. Dapat kinahanglan na yun siya na ipagawas. So imong matres nag-struggle. Ang imong lawas nag-struggle. Gusto niya na ipagawas. So yung resulta, mga kanans, nagkakaroon ka na ang dysmenorrhea. Kay grabe naman inflame sa imong matres. Kay gusto sa imong matres ipagawas yun. So the more niya sigisag inflame, ginainit siya ang imuhang matres kay para yung dugo sa imuhang matres na ligahi malusaw. Kay kabalo na kita, pag muinit, dali malusaw ang dugo. So muna ang imuhang matres, init, sakit, hapdos, ngulngul. Kay nagainit, nagahubag ang imuhang matres. Kay gusto sa imuhang matres, parang desperado ba, imuhang matres gusto na gitya na ipagawas. So muna siya, nagkakaroon ka ng dysmenorrhea, mga kanans. Okay? Pero sa normal, usually nalusaw man niya during sa ilang menstruation, dili mo struggle ang ilahang matres, dili na niya kinahanglan i-inflame ang iyang matres kay naipagawas siya man diretso. Pero sa imong kaso, kinahanglan niya pa i-inflame, kinahanglan pa niya ipahubag ang imong matres para mo init, para mo lusaw sa dugo sa sulod sa imong matres. Kaso lang gahi ang dugo mo na siya, nag-aabot siya mga isa ka semana kapin ang uban tunga sa bulan ng ilahang pagdugo, hanto na abda na lang sa bagong cycle or katong pag, bagong pagpabaga sa matres. Muna sa duris ilong menstruation, dagat mga apul-apul, mga itom-itom. So, unsa bang mga komplikasyon? Of course, na possibility magkakaroon ng ovarian cyst, polycystic ovary, mga mayuma, mga cyst, or mga komplikasyon during sa ilahang pagbubuntis, mga kanans. So, ginarekomenda ko as early as possible, og dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule para maikorek yung mga problema sulod sa imong lawas, particular na yung hormonal imbalance. Yung estrogen, progesterone, and luteinizing hormones, maokin ni ang mga pangunahing hormones sa mga kababaihan, which is makaya ikatabang sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. So, kinarekomenda ko, inom ka Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, 2 times a day na lang until mubalik sa normal ang imuang menstruation, pati man yung pag-menstruate mo na mawala na yung dysmenorrhea.
0: Actually, nandok dyan. Masay pwedeng buhaton. Kano na yung sakit akong likod? Nagpa-x-ray na ko, nagpa-laboratory, nagpa-sputum. Pero walay nakita. Kani kong gainom o mga tambal para 6 months kay doon ay spot ako. Pero taod-taod na to. Karon usahay lisod kaayo mo ginhawa. Murag kanun na yung maghuot akong dughan. Tabangin ko ninyo, Doc, and that you are.
1: Okay, nagpa-x-ray na ka, nagpa-laboratory, then...
0: Pero dati doon na siya history, Doc. 6 months siya dati nag-maintain o tambal kay doon ay spot.
1: Okay. Sa imo mga kanans, no, is na possible nagkaroon ka ng Cox infections.
0: So, Cox infection. Mm-hmm.
1: So, kinisa is problema sa baga na nagkakaroon na, kumbaga, yung baga ni mga kanans, parang naatay mga bula-bula diya. Mga uh-huh. balon ng mga gagmay ba? Uh-huh. Sundanan sa hangin.
0: Okay.
1: When that time nagkaroon kita ng respiratory problem, sometimes nagkakaroon ng pag-collapse sa mga alveoli or mga alveolus mga kanans. So, ang may tabo mga kanans, less oxygen ang ma-deliver sa ato ang lawas. So, kung less ang oxygen na ma-deliver sa itong lawas, sometimes mabantayin gini mo na dali lang kita kapuyon, dali lang kita luyahan, mga kanans. Pero dili pasabot, mga kanans, na nibalik ang imuang sakit. Dili na sa pasabot. Kung dili ang imuang lawas is nag-try pa siya mo adjust sa bag-o, sa ano ba, sa nahitabu iya before.
0: Mm-hmm.
1: So, kinanglan niya yung time niya na mo adjust.
0: Napa siya time nga mag-heal.
1: Yes, kumbaga.
0: Mm, mag-recover.
1: Maka-recover, mga kanans. Mm. Lalo, ingon na to na 6 months, bisag ingon mo na 6 months, tapos ka naman ko, Dok. Pero dili pasabot, Ana, yung damage sa sulod sa imong baga is na totally na-repair na siya. Wala pa na siya na-repair, mga kanans. Kaya it takes for how many months, sometimes a year, depende sa extent sa damage. So, kung gamay lang yung damage, okay, mauto siya na after mga few months, ano nagid, bubalik nagid as in a normal, no? Wala nagkayo ka ng batsyagan. Pero kung medyo dako-dako na yung damage niya, so it takes for how many months, sometimes a year pa siya, mga kanans. Depende na lang sa extent sa damage niya, mga kanans. So, yes, yung kagaw or yung bacteria, mga kanans, yes, totally nagid siya na control. Dili nagid siya naka-spread out. So, meaning to say, wala na kay sakit, pero kinahanglan nimo na i-repair ang mga na-damage sa sulod sa imuhang lawas. Okay? So, akong ina-recommenda sa imuha is hinay-hinay lang exercise, ginagmay, mm-hmm. walking, mm-hmm. then do deep breathing exercise mm-hmm. kay para mas, kung kaluyan pa, basin maka-recover yung mga nag-collapse na mga alveolus and din nagbalik ang iyang normal na function, mga kanans.
0: Okay.
1: Importante lang, buhaton nimo kung unsa yung ikaayo sa imong lawas, like mm-hmm. exercise every morning,
0: mm-hmm.
1: then do deep breathing exercise, then of course magkaon kita sa mga gulay ug mga prutas kay para na yung mga additional na mga vitamins, nutrients para mm-hmm. additional sa pag-repair sa ato ang lawas. And then of course kinahanglan nato na i-maintain sa pagpataas sa ato ang immune system. So kinahanglan nato yung mga energy boosting, immune enhancer. So, gina-recommend ako, mga kanans, no? Dako kayo katabang sa imo ang pag-inom sa non-serba capsule. 1 capsule, 3 times a day. At din ka na sa imong likod na sigig sakit, mga kanans. kuha ka og non-slenement oil, haplasa na nimo.
0: Okay.
1: Anin ko na kay kaila diya, kauban na kabalo, maghilot sa likod, ipahilot na siya. Kay sometimes yung pagpanakit sa atong mga likod, tungod lamang na siya sa mga lactic acid or mga panuhot sa atong mga likod. So through massage, pag-apply sa non-slenement oil, mabantayan na nimo na didi na siya magsigig sakit mga kanans.
0: Pwede maigalawa naman tayo yung oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang umapuhuan sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mokini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pag yun ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, darling. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kahit po kini siya og

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang atong nasa eye drops para klaro ang pananaw. Limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Attorney ug mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw ug ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata o naayaw gadiyahang sambol-sambol o aptan na gadiyahang panglantaw o epektido gadiyahay nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Las 2:54.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa.
11: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagmaminaw, kaninjong, kanan. Mga kurima. Welcome na sa Abderis programang Balong Dagor. Ayan, kumusta? Og mga inaotlanta. Nga naamos kada sig og kapiskay. Sa panlawas karong adlaw, adlaw karong Martes, June 2026. Kumusta ang ikaduhang adlaw may gala sa Hunyo bay? Okay ra ba? Atong tigmo 3,500. Sa gamay pa muhangad sa langit, pagdako na mundungo na syuta. Sa gamay pa mihangad sa langit, pagdako na mudungo na syuta. Abot na sa batong giandam karo adlaw nga nasayod ba ka mo? Dayod ba mo? Mga kurimo. Atong unang ligaw-ligaw. Noebe. Nine may gala. O niya paabuta ang duha para makumplito. Ala, sige. Magsugod na ta. Diri sa to ang pagpunaguban.

Okay, Diyos ay mag-ego ning tanan. Dito magbuot-buot. Dito may galas matubag bay sa tuang. Matubag may galas sa tuang tigmo. Din 3,500 na mga kurimao. Long akong tubag.

kay murag ragit na iyang mga dahon. Og ang sa tumoy talinis kon guwang na. Moto ay ra maong agadungo sa yuta. Dudong mamak ginumuan buhol. Yan. Agadi abyod. Now tubag digmo kay bungas durian. Lito ng balamban. Piotor. Piotor. Aga papas long. Ispat na long imo ihangad sa langit. Gamay inigduko dako. Ondo long balye. Ondo ni long. Balye gyapo long. Kasam ng balye lugar o apelido. Tubag long kay asagi nga gitanom dayon na muso. Onya iyang bunga nagduko man sa yuta. Lito ng balamban. Aga di apiod. Tubag long mais nga gitanom. Pagturok, naghangad, pagdako, nagdungok. Ang mga dahon, Kristita, Potoloria ng Tabuilan, Cebu. Yutor! Wapag yapon. Agalong tubag. Alit agnas langgam. Niangad sa langit, gamay ni Doko sa yuta. Adako, ondo nilong balye. Uy! Ondo balye. Aga, lawag tubag kay puso saging. Pagumanyag pumuso, diyang mugawa siyang bulig ang puso. Medoko na apulbanas balamban. Computer. Computer. Aga, tubag si Muting Malong Sibuyas. Lito na balamban. Ayan, og. Ansa ang nabalong mais bagong pinugas trinya tulukad law turok magtuhoy mo na inig dako doko na yadahon mo nang tubag milyo agudo Asturias Cebu Piotor wap agyod Japon ha wap agyapon mga urimo antuwangga namulag tubag pipi ni oy pipi. Kumusta man niya, Pipi? Monggos na munga ang tubag, Pipi Gepon. Piotor! Uwap, Agepon! Uwap, Agepon, mga saligan. Aga, lang akong ang tubag, anang imong tigmo. Ang tubag, anak, balong kay? Hello! Hello! Ayaw!

0: Pyotr. Ang tumaglo kay tubig nag-evaporate paingon sa taas. Aron may mong uwan. O lahi na po yung number ni mo, Pipe. Ha? Og lang tubag kay. Onsa ni? Listo na lang. Gitanom. Pyotr. Wa ay pagyapon. Wa pagyapon na ka. Asak tugtubag. Dirito may gala sa unang pasiaw. Oh, gikan daw may gala kang Pantoy, Asibo, Kantos Balong. Oh, dito sila may gala sa police station. Balong. Tug ang tinood ha, ayaw pamagak. Gagamit ba bato? Ay, nganong mamakak, mangguntay. Kadaan lao, sir. Gagamit ko, sir. Ang sama, gusto ka, kuhaon ako, pakitaon taga? Ayaw, pod. Ha? Kadaan lao, gagamit o bato?
1: Oo, sir.
0: Huwag ka mahadlok.
1: Nganong mahadlok, mangko, sir, nga.
0: Kadaan lao, mangkumugamit o bato, ka na maligo ko, lukod mo na natin.
1: Ako, mangko na ilugod ko, sir.
0: Kwanjat?

Wapoy alambang o si Bato. Nambog pa. Gika daw kang pantoy may gala si Bo. Ayan. Long akong tubag kay Buwak sa Kapajas. O, gikan daw kang dayin sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og long tubag kay tubig nag-evaporate pa yung sa taas. Naimong uwan o pipili. Dayon long ang tubag tao nga gapaupaw sa pagturok sa mga buka. Oro gahangad sa langit. Asa na tagas na niduko na siyuta dudong mamak. Ginamuan loon buhol. Kumusta mga taga ginamuan loon? Og long tubag. Tagod sa umay, gitanom, naghangad sa langit. Midako, namunga, midungo sa iyo, tanguhay. Gikan ni Simpor, atuntunan, loon, buhol. Piyotor. Wap, agipon. Hayop nga baka na balong kay mututoy hangad langit. Kung bata pa niya mudungo sa iyo, takundako na. Mukhaon si Rodrigo ni, at tanhay ni Gros. Ayan. Og hayop nga baka gapon Rodrigo gapon Piotr wa ay paghihapon long tubag saging-saging na long para pang view anang nataras sa balay kay ang tanang mga dahon purog hangad sa langit kung maguwang na budungo oras yuta dudong mamak ginumuan loon buhol. Dayon ang tubag balong kay Bulak nga gumamila Idroy sa Cebu. Kumusta di Idroy? kumusta mang Cebu Idroy? Aga odlot sa mga tanom. Whistle ng tayasan Nick Ross Oriental. Dayon tubag nako balong anang imong tigmo sunflower. Okay abos opaw ni ng ihulungan. Ayan di apagyod tubag si imong tigmo long kay punuan sa okra namunga na Rizal tayasan ni Gross computer. Wap agapon mga kurimaw. Long tubag kay saging na muso agudi sa buhol. Wap agapon kandila na long paulino pabingwit dumanhog sikihor sikihor. Ayan dayon law ang tubag na ko nanang imong digmo. Okay, long tubag. Imong tigmo kay bata nga buktot kay gahangad man. Sa langit sa dako na ang bata nga buktot nagduko na siyuta Antonia. Anang tumandok alegria Cebu. Ala sige. Dayon ang tubag humay kay sawa pa namunga. Tulit pang dahon kung mamunga na muyuko ng dahon. Gudi ng talibon buho. Talib nga libon. Talib

tubag. Imong tingmo lang kay tanang matang o klase sa mga tanom. Rizal Tayasan Negros Oriental. Di abiyod. Tubag balong kay Adlaw. Buntag musubang padulong sa Otto Modoko. Paingon naman hapon. Musalop na sa Leonidas. At tahan langit. Nagahamang ka Leonidas tahan langit. Aga akong tubag. Long anang imong tigmo. Adlaw na kay buntag musubang musakay. Ah, padong odto dayo modoko inigapon. Padong naman musalop Leonidas. Tahan langit. Piotr. Wap agapon mga primaw. Long ang tubag bangaw. Ano bungos lubi. Aki inigtubo muhangad sa langit o mabunga na. Modungo kay guwang na undro. Anang hagna buhol. Ayan. Dayon ang tubag. Kay Adlaw, kay Sala Ilabay. Al Unidas. Iyo to. Wap, agi po. Long tubag kay Odlot sa Kalbasa. Oh, goodies sa buhol. Aga, tubag long kay Odlot sa Labi. Nonoy, Santa Fe. Bantayan Island. Kumusta niya, Noy? Ah, Santa Fe, Bantayan. Ang tubag, imutig mo kay Dabong sa Kawayan. Gamay, pamayangan sa langit, o midako na ang Kawayan. Miduko na sa Yuta, si May, ng Bugo City. Piotr. Ang tubag, kinatumyan or tumoy sa Kawayan. Adil ng Malabuyok, Cebu. Piotr. Kumusta man, Adil? Malabuyok, Cebu. Og long ang akong tubag ana imong digmo lapa-lapa sa tiil sa tao Alfredo Cusi poblasyon Tabuilan Cebu dayon long tubag ay bunga saging taga Sikihor ni or puso saging ayan dayon ang tubag sa tigmo, tao kay sabata pa. Nangandoy nga makabot ang langit apang kung tiguwang na. Muyoko na lang siyo tagikan ni Gudi. Talibon, buhol. Talib nga libon. Buhol. Lahat tubag, imong tigmo kay punuan sa Kawayan. Nanahon, Silso Alcantara. O, kumusta di Silso? Og, tubag. Kaysa saging, dudes ng bugo. Kumusta man niya, Dudes? Dayon, long tubag kay puso saging bagong ni Tubo. Kay muhangad man sa langit niya og naanay bunga. Gula na mudoko na si Yuta Adriano. At tuolong basak lapu-lapu Cebu. Kumusta? Dayon, tubag kay bunga saging. Piotr? Pagyapon mga mga. Long tubag kay bala-bala-bala. Bala-bala ng namulak. Namunga JC. Hagikan may galas mabinay. Piotr. Wap agyapon. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang say-say sa Dumagiti. Katos balo may gala nga tawad-tawad ng galuya, gasakit, niwang na kayo. Bisag siya magpa-check may gala, wagay findings mo gawas. O, niabot ang panahon, nakabantay sila nga naag ko na'y Albularyos Bukid. Nga, punon ang tubig o ang baril o tubig. Ihomo sa dito at daw doon ay mga liter may gala sakit kay mo gawas mo na yung sakit iyang nasundan si Henry lublub tubig day 2 ka liter ni gawas TV sundan niya may gala sa kanoto gilublub gapon o din ay may gawas minutaw ng mga litra cancer CENCER
Kinis balong may galag ilublob dunay tulo ka liter ni gawas DGG. Anong sa manin DGG nang? O ano dong? Sa dang gaba gaba. Dang gaba gaba. DGG. Dang gaba gaba. Hello. Oh, kamo sa ipatsik up na. Huwag mo gawas na findings. Ah, dang gaba gaba. Hello. Okay, padayon ito rin gala. Dari sa ito ang dang gaba gaba. Oh, kanan desik agay-agay niya. O niya, magpa-check up. Huwag mo gawas ng finding DGG.

Dayong namulok, dayong namunga ni Doko Risa from Mabinay. Kumusta mo taga Mabinay? Og tiil ordo sa bata kung tubagan na lang kay maghangad mo sa langit kay gamay pa. Onya inig dako na magkama ang bata, magdungo ang tiil. Pipi sa buhon. Pilsur. Dayon tubag. Botilya kay gangad sa dihang na apay sulod. Dayon pagurot na ikulob na jung ng Negros Oriental. Pilsur. Wap, agabon. Ah, long kini, siya. Long akong tubag. Daos lubi. Pilsur. Wap, agabon, magkurima. Ah, wap, agyapoy na ka. Asak toog tubag. Balong akong tubag. Anang imong digmo? Ang tubag, anak, balong kay. Bungas kamatis. Piyotor. Wap, agyapon. Ah, mga... Wap agyapon mga mau. Oy, ikaduhang lingaw-lingaw di ay. Ha, ikaduhang lingaw-lingaw na tumigil, ha? Uno. Loka. Loka. Ha, uno atong ikaduhang lingaw-lingaw. Huwag paabuta may galang usa. Ha, para makumplito, ha? Ala, sige. Long, tubag na ko. Ano imong tigmo? Okay. Tara, akong tubag. Long sa imong tigmo. Dahon saging. Imiat daw may galas bugo. Miat, kumusta ang bugo, miat? Og, ang tubag long. Anang tigmo kay... Sili. Silihan ko ng baba niya. Ha? Silihan ko ng baba niya. Og, balong tubag anak kay. Pispe sa langgam. Ikan daw kang jit-jit buhol. Kumusta mga taga buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. Agad rito may galas, lain pang pasiaw.

O sila ing nasod galalihok korda. Dari kadalihok na igahuat si Musa. O guwapo ikachisme sa imo, bugawa po kay kabalaka. Lala, sige, padayon, tausaligan. Ah, dari sa to ang pagpanag-uban.

Ang tubag anak balong kay Sanggutan Piotr Wap agapon Aga

Kawayan. Piyotor. Wa pagi apo dai. Ya pagi od langgam.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginati mo ng sahay, ang akong lipi mo, kaka, hindi gusto nga mag-mention ko kanina para sa hindi nag-agapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng sebal kakson o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanosa, agayo ko din sa Pulok Dong, yes, kublasin si Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns. Mapalit

0: kinahanglan ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako giyod kayo ni o natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong una-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
3: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tama kala diri sa tuang pagpataguban. balik tama kurima diri sa tuang pagpataguban. Long akong tubag, anang imong tigmo kay Suwaki. Si Suwaki. Okay, akong tubag long bunga string beans. Gikan daw kang Makoy sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Makoy? Dirita may galas, lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Buboy may galas sa Dumagiti. Kinis balong ako rin mao niya tindahan ni Tikla.
6: Ayo, unsa may imo dong. Palit kong soft drinks nang. Imong imnon? Ha? Imong imnon? Dili, akong iha plus. Di ba ablihan ba? Abok ah!
5: Labayon kung magag-case. Ha? Huwag ako anong labayon kung magkangkis. Di ba isod magsilupin? Ah, isod sako. Hello. Okay, padayon, tamay gala. Andari sa tuang pagpanag.
6: Buka.
5: Imong imdan? Dili, ihaplas na kaya. I'm sakit yung bagdak ko. Okay, padayon ang tamay gala din sa tuang pag-panaguban. Long, tapila di ang remind getting classy na. Kinsira ang kapsul. Oh, kinsira ang kapsul 196 ang remind sa comics junior. Ayan. Long, akong at tubag sa imong tigmo. Ang tubag, anak, balong kay Bungas Kamunggay. Piyotor. Piyotor. Iyan. Og buhok manalong. Piyo, sir. Wah, pagigyapon ba? Wah, pagigyapon na ka. Asag dog-dwag. Piyo, so good na sa klase Lunes, may gala, ha? Na po yung mga mama aning mag-rap sa Yusbun.

0: Gay, bunga saging, dayan kuno may gala sa bugo. Kumusta dias bugo yan? Piyo to. Lala sige. Aga, akong tumaglong, bungas mais, maguwang mo tuklong. Tuklong yun. Piotr. Katapos sa Ibilin Miguel Escurimao. Numero 3. Ayan, kompleto na ha. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty Sina,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butik.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mapalit sa mga butika.
9: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa ka nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.
13: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
14: Gold!
13: Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
14: Go
13: na. Dragon Fruit. Go.
15: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Sangayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalot Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lemon Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
3: Thank you.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hardmax.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hardmax Extreme na.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bebe ang beabrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
7: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Plus.
8: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wala pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawang kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
5: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto? Flower Shop.
11: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
3: Bebe, nagka-uyab naman yun ta karon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
4: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun mag-menu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
4: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
5: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
4: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa.

0: So ito ipadayon, Doc Alan, no? Ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan din atong ginapaabot mga suking tigpaminaw.
1: Okay.
0: And finally, available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
1: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At
0: yes,
1: isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga
0: yes,
1: suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no? Sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no. Pero aside ana mga suking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no. Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga suking tigpaminaw, madungog ninyo. Oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya. Do lamang sa inyong mga lugar.
0: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
1: Yes.
0: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
1: Okay.
0: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
1: Kun yes,
0: idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
1: yes,
0: o kababainhan.
1: Mm-hmm.
0: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
1: Yes.
0: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
1: Okay.
0: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Hoy, Choy!
4: Ayo!
3: ikaw in town irga na ang mga langgam di Choy.
4: Okay nga naman di Choy. Ganahan ka ikaw ba kong irga nun Choy?
3: Ayaw kasuko Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha Choy, dako kay nang illegal sa balaod Choy.
4: Mao ba Choy? Sailo ako Choy ha. Joke-joke lang tong ako ha. Karon pa ko masayod ana di ay Choy. O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan. Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
6: Radio. Oras sa Star Radio, alas 4. 4.
7: Fantastic na hapon!
8: Inubanan sa mga manindot ng music.
7: It's hapon-tastic!

0: Chicks, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, pangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang Didex Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DX500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit. Yan murag ni muminor ba og makatumar gitan sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa na siya ninyo man unsa day ang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
7: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ka makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung bago eh. At ang puso mong tangkal. Bistan siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, mahalas sa yung kamot. Ganyan, kabagan niya o kamot. Kamot, nakalihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Itong bati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kaya ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
5: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
9: Agunan mga kahito in Retoso. Kagakarangan, usamang siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso, di nasakit akong kilid. Naayon ang gagawaan yung produkto.
8: Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
10: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putino, o kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product.
17: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kisay pangani mo nai?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga sa Saga, ma'am.
1: Toong.
0: Pila edad ni mo?
1: 78.
0: So, kisay pangani mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
0: no, tuan. Saan sa mga yung tail?
1: Nang hubag siya maayo.
0: Nang hubag tanang.
1: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paha.
1: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
0: Ya, karon, okay na yung bana.
1: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
0: kailan
1: pa.
0: Kailan na edad to?
1: Kuan, 79.
0: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa ika istorya ni mo.
1: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
0: Amigos ko, pe, ray gino.
2: Sadaka salamat, mga idol.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2915.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
4: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kaayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Donnell Brand. Si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Michelle Pilatore sa Guhoy, Sindangan.
7: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
6: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang ilahan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang pato nga. Magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon kay nangitlog na po dahil ang inahan.
7: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
6: Oo, ako yung kayo kausapan din ang among mga ayupan, ma'am.
5: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
9: sa Emb's Flower Shop.
10: Emb's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emb's Flower Shop.
17: Emb's Flower Shop.

pagbantay-bantay, pagbantay-bantay. Kay, mga tanang yung agaon. Agaon. Unsay mong sudan, bay. Unsay mong sudan, day. Unsay mong sudan, bay. Unsay mong sudan, day. Ayog tubog imong sudan, inon-unan, kalderita, balbakwa, butsero, ubisag unsa pang sudan ng bukogan, kay ngon sa kong iyaan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon beauty soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami.

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlene.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Dragon Fruit Plus.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
8: Yes. Mm-hmm.
7: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
8: Yes.
7: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayin ninyo.
3: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Saan ko mangihe? Kinako yung kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugot. Ako kung mga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ako sa mangihe, hayaan ako kung mangihe.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit!

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan. Sa tanan-tanan nga naminaw diya ni Idol Kwan, Idol Abay Ray. Ang atong idol nga gwapo ug tisoy. Asa pa gipabot ni Maria Idol Abay Ray, tisoy, gwapo, ambungan. Kada adlaw paldo. Yan sa tanan-tanan nga naminaw palangga maayong gabi ninyang tanan mga ka-MRGV. Diya sa Bayawan, itong amigo po diya nga boss na to, si Boss Coin. Si Boss Doy, gwapo, ambungan, macho. Yan sa tanan-tanan nga naminaw palangga unsa paigi paabot. Kutaw na sa kape nga Lamian, MRGV San Carlos, mayong hapon. Asapod sa tanan-tanan nga naminaw palangga, bisag asa dapit nga naminaw karon sa tong programa. Tara, atong paminawan ang testimonya sa Amigos Coffee.
1: Mayong adlaw, di akita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Mama Angelina Frias, kalabot sa iyang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sab sir.
1: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni Moron?
2: 57
1: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
2: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta. Kada resita, tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na nako nga maunang Amigos Coffee. Diingon dahin akong bana. Gisugo dahin niyang bunso na akong anak nga palit niya to, palit, palit, palit dayon. Ya, akong paminaw, di man siya ingon ni ipik dayon. Nakahurot pa ko atog. Sa kakarton, nantun niya, wadyo ko mahunong. Kaya sige, mapong paminaw, ana, laging mga kuwan sa radyo na na, mayo, mayo. Kaluwis Ginoo, okay dyan kaayo. Hantod ka ron, muna dyan na akong gi. Kanang giginamit, gikapi, hasta sa akong bana, buntag, hapon, niya. Usahay, makulangan sa budget, matunga-tunga na lang na ako. Ang importanteng makainom dyan ko, ana, kay di ko kainom, mapil dyan na ako, nga maglisod dyan ko ginawa. Iabot naman ganis panahon, nga nagdayapir na ko. Bangunon ako sa kumbana, kay aron ko makakaon, paihion, ilisag dayapir. Kanara yung amigos mo, Rajay, nakaayon ako sa tinuod lang.
1: Okay, kadang Ma'am Jelina, atong klarohon, kantong na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
2: Ang finding dito sa Gatchalian, kasing-kasing, hubag, niya ang akong baga, hubag. Kay hinghubag, mantumpikas na akong lawas. Ngari, kiningwa na ko, hinghubag. Bitiis na ko, nga repengon sa akong kuhan, hinghubag. Nga mo to, mahal man kayo.
1: Sa may mahal ang iyang...
2: Ang mga tambal.
1: Ang mga tambal.
2: Isa pa to, ingon to be ikong, nanla na pong 10,000. Asa man tao mag 10,000. Kutuwing ko, igawas na ko ninyo. Ay, di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema sa tagwarta.
1: So, nigawas ka nga, nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
2: Oo, oh, oo. Oh. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nga, sultihan talang mo no, daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjod sila nga unsa kuno'y imong giinom. Nga no, man kuno nakalakaw man ka, kay okay naman ko kayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
1: Ah, piskay na kayo ang imuhang panglawas.
2: Oo, oh, piskay na kayo ko, pero... Pag dili ko makainom og amigos, murag maluyag yung ko sa tinuod lang. Maluyag yung ko.
1: Pila na may gidugay yun? Pila naman ka kabuan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
2: Mga 3 years na, oy.
1: O, 3 years na?
2: O kagisood, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling, namang gani na ako na lang.
1: Labay ni mo di ay?
2: O, gihaling
1: na ako. Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
2: Sa tinuod lang. Sa tinuod lang yun. Dako kayo, kana jud siya wa nang gatong ipagresita sa doktor, wala gani namo pamalita kay mahal kayo na itag kaping gatos, na itag si 20. Ang amigos na lang jud. Mo na lang jud lagi maintain ako.
1: Usa man day imong pamati sa imong lawas ni adto usa man kanang putas usa man.
2: Punga.
1: Punga.
2: Punga iginhawa. Isud iginhawa niya ang akuntil nangubag, mingo lagi sila arthritis. Nya. bahala ko sa itong sakita, no? Basta kayo mo yung ngayon ko, bahala ko sa itong sakita, basta kayang amigos, mura man dyan na akong gikinap eh. Nga, lagto ni istorya, yun ay mangutan na, huy, unsa may imong gitambal, nga no, naulian man ka, may ngarapag ko nga, o amang ko'y gitambal nga, o amang ko'y tambal gitumar, ang akong gininom, gikape, amigos raman, nga, ang ginoo, puntingali, may nag-ayon ako, kanarang akong itubag nila.
1: Okay, imong instrumentos, Ginoo. Inyong imong partner din, inyong mangkani, unsa man po iyang balatian?
2: Wala.
1: Iya lang gi maintenance lang niya.
2: Ako lang siyang ipa-appel kay parang depensa.
1: Ah, depensa.
2: Depensa. Okay. Kay kanang kaysa magkapi ka gana ang mga sashi-sashi na mangunay side effect. May pang amigos kay naapatanan. Luwas pa ka.
1: I see. Ang imang butpasabot, katong lain nga mga klases kape.
2: Oo.
1: Kari ka sa amigos coffee.
2: Luwas ka.
1: Luwas, herbal man.
2: Herbal okay. Pa.
1: Okay, unsa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Jelina? Katong namati ron ba nato? Unsa may ikauhag ni mo nila katong labi na gyud katong adunay mga balatian nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee.
2: Sa tinuod lang daghan na kayo kog nasultian ani, naminaw man pud sila. Hinga bot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hing bakasyon nini. Ini karong metre, hing bakasyon. Sa Dosyas Manila nag maestra. Unya yung bakasyon siya, ingin ko, mahal man kayo o magpa, kanda ba Shopee ba? Kasi nga na, Shopee, magpa-deliver siya, kay dagko na may agpatong. Siya, ma, magdana lang kung ani kay barato rang ko, pagdana lang, kay na, barato na diha. Tagmo na, tagkuan rana ang usaka kuan karton. Magda siya, lima kabuok.
1: I see. Unya, ang atong amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Istingin po ito itong Amigos Capsule.
2: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beta tinod. Bago pa na itong Amigos Capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang itong Amigos Coffee, ingon na po ka epektibo ang itong Amigos Capsule.
2: Istingin niyo ito? Mupalit gani ko karon. Mupalit ko karon.
1: Okay, niya, mauto yung mga panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mauto mga kaigsunan, yun ang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias, no, diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Niya dagang salamat og maayong adlaw pagbalik kaninyong tanan.
0: Yes, dagang salamat sa mga testimonya, no. Halos sa kuan kana unsa ni kanang tinud anay nga testimonya mga palangga. No, unya unsa pay gipaabot ninyo mga palangga usa ka nanay 56 anyos, kuan pod kanang halos di na po siya kay Bao kung unsa'y gibati niya palangga. Pero Amigos Coffee lang yapon mga langga.

0: sa paigipabot mga palangga, manang ingon nga ang atong amigos copy mga palangga, mura ni kanang gihatag sa tuang akuhan kaning gasa, no? So kay ba na ta kung unsa kay piktibo sa atong amigos copy mga palangga, mura nga alang sa tanayin. Sa mga nagtan-aw, sa mga naminaw sa atong programa unsa paigipabot mga palangga, adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit, ha? Diya sa San Carlos, Angela Sievers Pharmacy, mapalit diha ang atong amigos copy mga palangga, ha? San Carlos, diha sa Escalante, diha sa Calatrava, halos nara diha ang mga butika o pharmacia nga pwede palitun ang atong lamian nga kape palangga, ang atong amigos coffee. No, alang-alang sa tanan sa mga taga Negros Occidental and Negros Oriental, doon lang sa mga butika o pharmacy.
1: Kaga, ano ni, inang mag...
2: Good. Sino ka lang alam ta?
3: Fridamilin.
2: Fridamilin, sa diin.
3: Escalante City, Negros Occidental.
2: Escalante City, Negros Occidental, wow. Okay, pila na edad na tayo?
3: 68.
2: 68. Dito kayo ka na gainom sa amigos ko, pe?
3: Pag kuan gid pag guwa gid sang amigos kape kape nagabati ko sang radio pag kuan gid pag balita gaya pag balita gid sa radio sa may amigos kape amo to nga nilita kami sa butik kasi may ara amo to gin gintistingan amon
2: eh bao
3: yes,
2: Dugay ka na galing gagamit sa amigos ko.
3: Oh, sa Gaytite.
2: Sa Gaytite. Ano ti nga na gustuhan mo gina ng amigos ko piyaw? Damo ka ginabatsyag?
3: Okay. Ano ang pagkuhan sa amigos ko? Pagtugod din siyang pagkuhan din siyang radyo nga may kape ng amigos. Amo to nag-testing kami. Ito, nakuyon man ako. Kaya di mana, nag-apat din ang karton ng amon mauro.
2: Wow.
3: Damo man kami mag-inom. Damo na to, itong mga kwantones, kape ng mga...
2: Ay, bayan mo lang na siya.
3: Nagindulan ito lamon.
2: Dula na, ginilisan mo sa amigos kopi.
3: Ginilisan mo sa amigos kopi.
2: No, damo ka ginabatsag, na ayaw ginabatsag mo.
3: Senior na ta, 68 na, damo na ta ginabatsag, mga pasmo-pasmote. May kuan man, may hura man nga amigos kopi, daw na iban-imbadan ang akong gibatsag. Muto nagsigi kami.
2: Ay, ano mga ginabatsyag mo man?
3: Dili sa kuwano, sa hawak sa matihis.
2: Hawak sa... Ano sakit mo hawak?
3: Oo, oh, dahil nga matihis mo, gagol-ngol.
2: Eh, pag-inom mo sa amigos ko, pe.
3: Nabuhin buhay na. Ay, may silingan na dula, pero nabuhin buhay na ba si kung madula man eh.
2: Nabuhin buhay na. Tiimi ba amigos kapsul?
3: May aram, magali.
2: May aram na ba amigos kapsul? Try mo kasi... Kung why ka sa pinabuhin-buhinan lang sa amigos kopi, manatanong lang amigos kapsul ba?
3: Baklan ko sa kape, ara manada.
2: Ara na, saging baklan mo sa kape, ara na nga ito ng amigos kapsul ha. Pero so far, tatay, okay gid ang amigos kopi.
3: Oo, sa galang nga kape, daw hindi mo lang ako na, ang galing ganyan, kundi sa daw, pagtawag din sa pwede kay sulit may silang bernad yan.
2: Ah, okay lang yan. Walang problema yan. Ano lang yan? Pakiramdam mo lang yan.
3: Hindi may silang bernad yan karton sa amigo. So, amo itong gin-testing na kung kakon sa slipon, may garing man. Pero so, ano niya siya damuunan tubi?
2: Ah, damuunan tubi ah.
3: May daw katamis na git.
2: Hindi, amo lang nasyagya. Oh!
3: Pero, huwag giniya ito, kalamay to.
2: Huwag gina kalamay, ah. Ano na, pure na yung stevia.
3: Eh, subong mo, kung isa, gadulaan man di ang mga namaligas niya. Kung isa, urot git.
2: Urot git? Saling ka nagabakalaw sa pharmacy?
3: Hmm.
2: Ano nga pharmacy na ginabaklan mo?
3: Why? Kung why lang diya kay ako sila nagmakalang ako man nasawahon. Ako man nasawa.
2: Ay, tayo ba? Kamusta? Pilay na ni Tiyay?
3: Wala. Mga 66.
2: Tayo bakod pa?
3: Dason. Nang diabetes na siya, karoon gamatamat man ka ng lubo yung diabetes nga nag-usar siya sa amigos.
2: Ah, diabetes man galit. Eh, subong nag, ano man, nag-ubos-ubos man niya diabetes.
3: Oo, nag-ubos-ubos na.
2: Oo, nag-ubos-ubos. Magaling
3: nga. Eh, sa muna, magtakas kasi niya diabetes daw, ang iya, pananaw daw may diferensya. Pero kung iya man adjustment nga, hindi sagad inong mga soft drinks na daw, daw madula man. Sabi lagi ka nag-inom sa isang amigos. Muto, naglumbo na. Okay, nagpakakuan siya, nagpangonsulta, naglumbo iya ang diabetes.
2: Naglumbo na gini ang sugar?
3: Oo, naglumbo na ang sugar.
2: Wow. Di mo galing, no? Nga halin pa sang pag-start pa na sa amigos coffee. Siguro mga ano? Mga tatlo na katuwig, usargin ka mo?
3: Parang eh, kung hindaguan ko rin ako ng mga karton, may... Lima, ang guro ka sa ako, may nakaaguro.
2: Damo, gino. Din ka na daw sa scan, timan, lapid na doon sa sagay?
3: Oo, mga doon si Alin. Kundi, pag dunggo sa halindas na buwilan, dunggo din sa may pagdunggo ka sagay ka sa Aroro.
2: Oo.
3: Eskalante na daw yun. Doon, pagkanto ka din sa siyudad sa Eskalante, halin sa siyudad, pagkanto sa sagay, 26 kilometros.
2: Ah, aragay din sa boundary sa sagay ka sa, ano, sa Eskalante.
3: Oo, oh, ari ko sa bukiran sa Eskalante, kundi sa kasiyokitid kami sa mong amigos mo, kasiyokitid ang mong budget.
2: Sila nga.
3: Ay, unsaon man atun nga, nakauyon man, mas kinalikon mga ato, amo naman isubong ilagay na pag-api.
2: Pahit na sa ano, pahit na sa atun nga kinabuhi si amigos.
3: Okay, mangita, oras magbuntag, mangita, mangita kape. Ang katong mga kape nga ka ng mga niskape, mga steak, amo na ito, gibiyahan. Nagkuha namin sa amigos, kaya may, so, kung mag, itong mga kape, itong mga, mga steak, ay, pagdugan, malinuli mo gibatya, gamot itong pagkuha sa amigos, yung pag-testing amon, kauyon mamaya, hasta karun.
2: Amigos nagid.
3: Ha?
2: Amigos nagid, hasta karun.
3: Oo, oh, dugay na kayo. Amo na lang ikitin ko mga basyo lagi sa kape ko. May lima lang guro ka. Pinandahan guro nga sa ako guro.
2: Well, thank you, gina. Salamat din sa pagtawa. Kasi ito ganito pangalan mo?
3: Frida Milin.
2: Frida Milin. Edad?
3: 68.
2: 68, Frida Milin. Oh, sir.
3: Tawag lang ko ha. Tawag lang ko sa imo ha.
2: Tawag. Gina, bagay ko salamat ha.
3: O, din makalapit sa Cebu.
2: Sa Cebu ko, sa Cebu. Damagin ka salamat, Sir Fred.
3: Sige.
0: Damagin. Yes, damo jud na salamat, Sir Fred Damilin, dira halin sa Eskalante. Mga taga Negros, mga taga Ilunggoda, mga taga San Carlos, ano pa ginaulat-ulat niyo. Manaingon nga, bisan asa, dapita mga palangga, aduna joy mo testified sa kaipiktibo sa tong Amigos Coffee. Sa umaga pa lang, yes, Idol Ricky Jajayan. Yes, gikan sa Amigos Coffee mga palangga, padulong ta sa tong Amigos Capsule. Eh, kay ba man ta mga palangga, kung wala nga tong Amigos Coffee, wala tayo Amigos Capsule, kay mo na yung nag-una na tong produkto. Diga salamat ta sa tong mga user, mga loyalista sa tong Amigos Coffee, o mga natabangan po na to palangga. Karong mga tungura higala, arita sa tong Amigos Capsule, atos ang i-prove kung atong paminawan kung epektibo ba ang atong Amigos Capsule.
4: Morning!
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
4: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
4: Yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga Juan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
4: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, Ma'am, may mong paggamit, Ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
4: Okay, Sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
5: Okay, so, lumbar pain. O sige, sige naman.
4: Oo, sorry, kay last December gini na ako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan labpod ko nag take sa ako alang gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang libot. Aga rin na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
5: So nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
4: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
5: na. Usa ka blister pack.
4: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugdan na ako. Buntag og hapon akong inom sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko hing try lang gyud pug ko.
5: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
4: Wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So ikaduha pud nako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir din ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na ako nga nag normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos capsule kay dakugid kayong tabang sir.
5: So normal na ang imong menstruation adto dili normal. Karon pag inom mo yes, Amigos capsule na normal na sir.
4: Oo kay since December sir 2025.
5: Ay by the way Ma'am Melissa, pilay okay. Edad ni mo?
4: 49 ako sir. So maumitaw to nga
5: ang to angay naging magmenopausal no.
4: Oo sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa premenopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule. Hing try yun ko sir. Ang reaction yun ako niya maog yun tong ako ang kanang bingod na pa doon dari sa lubot.
5: Okay, naog siya sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
4: Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Uga ng katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
5: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik sir. Na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
4: Sir, ako ang kuan sir no na experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya sir, kanang feel na ako pura naman bagong dalaga ani mula po ako ang na-experience sir.
5: So mura nagbagong dalaga, so kuan na kaning sa ato
4: pa. Budagayday na gin sir.
6: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
4: Kay kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakoy, di pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na jud ba yung sakita jud, unya. Kung ano, dry jud siya, sir. Anyway, dry jud siya.
6: Dry jud siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagay-day.
4: Yes, sir. Baka kuan jud ka nga ka nang, naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pinsal, wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
6: Dili lang sa anong dagay-day. Kaya arila sa word nga lubricant.
4: Yes, sir.
6: So, mga sa ika-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
4: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, anak ko kaayong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang Bisayaan ang Bisayaan ang lumbar pain mamao na sakit sa hawak.
4: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa atuang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
6: Okay. So, nakakaan kayo. Salamat, Mami Lisa. Tagaasa ganita, Mami Lisa.
4: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
4: Yes, sir.
6: Dagan kayo. Salamat, ma'am.
4: Daghan ko
0: din
4: salamat, Sir Angel.
0: Yes, salamat sa mong testimonya. O sa kananay ha, nga nagtuo siya ang iyang sakit. Lumbar pain, makuha rag haplas-haplas. Antud nga, wanadjud siya kagwanta. Gigamitan lang og Amigos Capsule. Sa mga naminaw diha nga, medyo sakit ang buko-buko. Medyo kuana. Feeling ni mo, murag di nakakakuhan ka ng ikantag. Tatayo at uupo, hindi na makatayo. Dahil po, naubos na po, ang upo, upo, upo. Diba, Junel? Ingon si Junel, tama, Kuya Angel. Ako ay hindi makatayo, kasi po natiko ko. Simple lang kayo ng solusyon, mga palangga. Amigos Capsule, inubanan o Amigos Coffee. Try ninyo ng duha, right combination. Amigos Capsule plus Amigos Coffee, mga palangga.

Yes po, Idol Avairay, wala tayong kong oras. Dagang salamat. Dagang salamat po rin, no? Star Radio Sir Ian sa usa ka bulan nga libre. Dagang salamat Sir Ian, ha? Sir Ian, dagang salamat sa 1 month ka libre, Sir Ian. Dagang salamat, o maayong gabi sa tanain.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka ba't piko yung nasa radio? About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako ay ni Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay ni Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa nag-himo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasitasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
5: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong ihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw. Nagpali sa imong product na Nance of UAID o Minanance Oil o Nascon Coffee o Cervicon o Remain o Nance Aydra. Ako ang arthritis mangod ko, ma'am. Ganit ko ang kay sabihin ko yung programa nga para ka isiya, makayo dito sa food. Kung ba na po na ko ano si sagis na tipo, ganit po si Ani kay mag-ayong manglero, hindi tinagod si Anong yung inupadak ni Ma'am Aileen. Di mo din mo pagpabulag ana, sige rin mong Japan eh. Dada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dito mong sasin.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Elena, ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, niya ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O de yun, lamay po ang katulog.
2: Karong,
1: katungo pa ka, tilaw,
2: katilaw
1: sila. Kanang kapsul o
0: mga penata! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:59.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: tambanaha ka. Pirmi nilang kakadlawon mo pa uli. Magpaatik-atik ko nga pick-up girl.
1: JS Mobile Sound System.

DK Eclipse Remix.

0: Mindanao Mix Club. DJ St. John.
1: Siete.

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganapanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
7: Na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipailato nga pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa atoang lawas, tanan, mga kaluya mawala. Lagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Testimonya sa Wonder is Walin.
4: Si Wilson Tamura, chief town at sa lawyer ng Balfour City. Doon naman ko kayo sa kanya. Ingan mo ko. Si Sunday Wonder's Green kay Hayahay yung Rukan. Hindi ni po ko titignit yung Rukan. Wala ko ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito siya. Sulay lang sa Wonder's Walin kay mismo yung ko may kasi natin din sa Wonder's Walin kung mahimo. Gamit yun ang pamati.
3: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
6: Mm-hmm.
5: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Anya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
6: Yes.
5: Maayo gudi ay ni siya. Kay panington man ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kay.
5: Tinuod jud na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Perpetual Will Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
10: Unsa man tong imong sakit, sa wa pa kaninom o dragon fruit?
9: Nagkakay, protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katawawas.
10: Hindi
9: ko pangit.
10: Sa dahil na kainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
9: Oh, salamat ko na yung mga produkto, so, Dok.
10: Okay.
9: Naayok ito.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: Kenlot.
1: High blood gid ko.
2: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Now up in a car, run up in a cup of book.
5: Mga ga-DTX sa mga ga-D3Bayo. Hello, hello, hello! Osaka mahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ng mga suki, ng mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ng atong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga ng mga consumers nga kanunay yun nakainom gatomar og DTX 500 kanunay yun nakakape kanunay naka DTX Coffee Mix naka DTX Premium Coffee and of course ay kalimtan mga higala din na to. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lim, manalo niyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya karon. Bisaya sa Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan ka mga probinsya. Ayaw galimot, kanunay, naanata mga higala sa programang hatod ka ninyo, mga higala, hatod ka na to sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo, kontra sa diabetes, mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Plinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
5: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa itong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O, kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, kuan na, na ay reaction no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang unang mga higalanong kani mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites, mga higala. Pwede na siya nga mag-cause of irritation sa ilong. Wala nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mga tol. Katol ang tutunlan, ubhon ka. Yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gagahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o ganang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga tol, ang atong tutunlan. Mga tol, mga higala. Kaya kanong na ita magsigi o pangatsi. So, muna'y kuan, muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katol-katol spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. O ni ay pipila ka mga pagkaon ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Makatabang ni sila ha? Oh, mas maayo nga kaon gid tag mga pagkaon nga may mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega 3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo ka ni sigihon o kaon kaysa magsigi kaon og mga mantika. O, likay sa mga seafoods. Diba? Lion medium chain fatty acid. Asa man nato ni makuha? Actually, makuha nato ni BCO. O, kalang extra cold compress virgin coconut oil. Pero na ay pinaka simplest way na makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3-bio. Usbo na ako ha. Inom kada adlaw og D3-bio. Kaya ang D3-bio taas kaya na siya MCTs. Kada inom ni mo ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyod sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili natamag ka, allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, gasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kila na panalagsa, kundi na yun makaya. Mas maayo yun nga makorek, nga dili na magsigig atake-atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio, o mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod, bumanggo na yung rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintoma sa allergy. O sa pag mga pagkaon, mga higala. So, D3-bio pwede kada adlaw. O, sigihon kada adlaw ang D3-bio. Ang pagkaon sa sibuyas, maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. Oh. Ang ahos, maayo po na mga higala. O nga baka pa kalma sa gitawag na to nga immune system. Ang yogurt, naapunay si benepisyo eh. Ang mga live bacteria. O nga makuha na to sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote, kani, kamote, mga dahon nga gulay, no, onya, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas o vitamin B o vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kuntabang na. Oregano, lemon, kana o, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support, at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, basag-unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio. Kada adlaw, kaduha, muinom. Ha? Sinasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong, hasol kaayo. Hasol kay lagi dok, sige pangato lang ako ang pan, ako ang mga panit, no, skin na mga rashes. Magkakaon ko ba sinhasulan mo? May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3-bio. Medium chain fatty acid. Kada adlaw na ay D3-bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin

0: dili mag-overact. Pwede usab di tribayo kada adlaw kaduha. Twice a day mga higala buntag og hapon or gabi. Ang D3 Bio, ang My TC is available sa pinakadool ng mga butika. Ano may standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta? Oo. Ato sa ning tagaan ng pagtagaling atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan ng mga higalas pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Tas pang ibo blood sugar. Doon ako may diabetes. Mag-DTX 500.

0: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawin ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diyang ano, itisting og nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong bati-bati sa una. Kanang difference siya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
3: TTX 500, mapali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Ano sa pangalan, sir?
7: Jungang.
6: Nag-aasa ka, sir?
7: Aswagan.
6: Pila imong edad?
7: 71.
6: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon na nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
7: Imo naman po. Tungod sa akong lang, sir. So,

0: Kay muna ko, itangok ko sa alternative medicine.
1: Mm-hmm.
0: Para sa Diyos, so, nabig ko yun mga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumuntog ang pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, ang tulkaroon. Bakit ko yung naluya? Unsa?
1: Unsa nga mga produkto ni sir?
0: Kaning dagunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
1: Sige ka pong kukimo, grabe.
0: Gani, nagkaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, hindi ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko. Nagkaroon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
1: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
3: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, sa Lisedo, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney. Ang 2 months na akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney din akong kuhan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, matuki. Hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo.
5: So, unsa may nakaayo, ma'am?
4: DTX.
5: DTX nga medyo na wala-wala na.
4: Oo. Napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa ospital ko, inuma na gyapon ko GTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita. GTX, sa gyud hantog yun, maagpalit na lang ko suma. GTX gyapon.
5: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang Clinical Alternative?
4: Naghanap mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Baliton, inyong imintin kay Kalusan. Sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira, details nila kung imintin o ilain.
2: Extend Food Superman.
6: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si B.

0: kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay si Gani, anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, puwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako itumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nagyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
3: Pag Mighty C para aron.
4: Pag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko ang panglawas. Usbon ako ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Ya, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyohang allergy. Then D3-bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ani sa tas mga pangutana, Bike. Imingaw po ko ani mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumang ingalas Pulangko, ha? Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 ba yun? Actually, mga higala, may pipila ka mga sintomas no, sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Madagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuha na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay ma-blurred. Blurry vision. Unya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta. Nya usahay dalitang hapuon no, maglisod ta ginawa. Ang uban gani magsuka. Sakit ang ulo magsuka. Anxiety, confusion og nosebleed magsunggo mag nosebleed ang uban magsunggo. Unya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel nato nga naay palpitation. So muna yung mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani nga nung mutaas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra na itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag ana. So ang mahitabo mga higala daling musaka nga tong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga paginom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede ita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, ug daghan pa nga makamatay nga balatian. Hadlock, no? Tinuod ba yan na kaling high blood delivery ni Angay basa-basahon? Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? O, ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Ang high blood mo yung number one cause, ana. So number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Kini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Na makatabang sa pagparegulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan sa atuang mga dugo or makapaluag sa atuang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw. Taas kaayo og antioxidants kana mo man gyud ginahanglan nato bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants.
0: This is Amapola.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Atul Spanit, may mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas! At di man na mga higala, kaya ang imo bugas-bugas. Basin, tubuan nagnaong. Oh. May naong na imo bugas-bugas. Lagko na kaayo. Oh. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Oh. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ang DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsula. Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang palaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo gita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung loya ta, kulang ta sa buluhaton sa magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana, base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, oh, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahilig gunog kape, ligyo paggalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, salamat kaayo ha. Ang atong products na as mga butika. Tara! Mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: Kalinan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
1: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka na to. Sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
2: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mel, mga adlaw sa mga listeners sa to. Nga kanon yung nagasunod sa to ang programa ka Dragon Mel. And of course, ano yung nasabi niyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahiga yun mga sokin tigpaminaw sa mga produkto nga mga kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga panglawas, no? Aduna kita ya prevention. Agaw dili angayang kabalak-an ka Dragon Mel, dili angayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw. Kaya doon na nag-ipahiga yun ang St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading yung mga kapsula like a Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga dasok na kinisan nyo trends o ingredients na ini. Gawas na ini puro herbal or mga natural ang maong sangkap ni ini nga maong kapsula. Mausap mga to-usap nga kapi. Ang to-usap kapi mga sokin tigpaminaw mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nga maokini ang kapi nga walang palpitation. Para usap sa mga kaiksona nato mga coffee lover. Kanina gyud ang kape para kanato og para kaninyong tanan og ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw. Aduna po inindot kayo nga resulta kay gidisin nyo kini mga sokin tigpaminaw pang whole body massage ang kahumot niini inyong mapagpilian sama usab sa lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa niini. Mga sokin tigpaminaw pili lang sa maong nga kahumot nga aduna pud kitay kape mga sokin tigpaminaw like kini ang Hard Max Dream Coffee Formin mga sokin tigpaminaw ay magkalimot ini ha kape nga nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha kini siya nga classes kape mga sokin tigpaminaw daghan kayo sagol no like nagkadaiya nga classes ginseng ha Hard Max Coffee Formin mga sokin tigpaminaw power up your performance mga sokin tigpaminaw ikaw naka Hard Max maksarap maksaya. Ikaw naka-Hard Max ini mga sokin tigpaminaw nakainom ni ini. Og ato usab nga mga ato usab nga doktor Pujisop mga sokin tigpaminaw. Kato ng mga kaigsoon na ito na problema sa ilang mga pamanit, mga minor skin disease, bone up og bahok kagtil ilok. Matabangan usab sa doktor Pujisop kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap, no? Ang atong sabon nga mo inhatag ayo kahayag. Pag gusto mong muhamis inyong aping, muputi inyong entiro kalawasan, gamita ang kining K-Skin Glow Power Whitening Soap, no? Nga mo kini siya pinakarindot kayo nag-extract gikan sa Dragon Fruit mga sokin tigpaminaw. Hamis kutis, like artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Take one capsule 3 times a day sa ato sab nga Dragon Fruit o ang Dragon Gold. Pwede nyo ipagsabay. Mag one capsule 3 times a day 1 hour after meal. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Ang ato sab nga mga problema sa panglawas pag ikaw nagkaroon ng nagkadaiyang sakit like leukemia mga sokin tigpaminaw sa seryosong sakit sa ato usab nga dugo nga pwede kang matamaan ang mga bata mga tigulang di ba ang mga matatanda mga sokin tigpaminaw og adunay 4 kinds of leukemia the most common mga sokin tigpaminaw type of leukemia ang kanang importante na mga sokin tigpaminaw una mag-acute yan ina ang imuhang leukemia mga sokin tigpaminaw importante nga ato gid na siya maagapan agad mag-acute yan ang imuhang lymphocytic mga sokin tigpaminaw or leukemia. Kanisya, mas common type of leukemia mga higala nga angay na ito sumpuon anang ay mo kalimot sa mga children and also mo epikto gini nga ito usap sa mga adult na di ba? Ay mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw type prevention no? Magka-chronic leukemia delikado magka-chronic leukemia na mga sokin tigpaminaw delikado sa mga tanan nga mga tao kung ikaw anaan ini labi na gyud kung nag-edad ka o 55 pataas. Importante na nga ito usab nga maproteksyonan daw sa Pilipinas top 5 of killer mao ang cancer nga kini ang mga sokin tigpaminaw cancer dugo di ba ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw maprebensyonan nato unta dapat namana nga ang ato usab mga kaigsoonan ang ato mga kaigsoonan nga naa ini hintungdan ay mo kalimot sa pagprevent sa ato usab nga panglawas na ato maprebensyonan aron dili ta dali mataptan sa kinagadiang sakit o gabalatian basta Dragon Fruit ang inyong tumaron o ang Dragon Fruit Gold sigurado mga sokin tigpaminaw inyong lawas maprotektahan.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Rockstar, sikat.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong nga Martes, pizza dos ni mga bulan sa Hunyo tuig dusmal 26. Pero sa paghug na sa tuwang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, alang sino nga mga greetings o comments, ingon sa mga tambag, pwede mong makatake sino nga mga suggestion o mga suggestion, mga bay o maghandos. Sa ito ang numero sa Smart, 0969484-5454 o sa Globe, 0956-664-7734. Niya nag-live po ta sa itong kaugaling nga account, ang Ronnie Librado. Hala, ipanglabay na mga bay o mga inday ang inyong mga greetings diha. Hala, kundi ipang labay, ipabuhagay. Para kamunta na diha malipay kung diin ang inyong mga pangalan sa kahanginan inyong madunggan. Basta kay ipabuhagay lang inyo ang inyong mga pangalan diha. Sama ni Madam Gapnud sa Kawanangan, nga kanunay diri sa istasyonan inyong madunggan. Ang manindot niya nga tingog nga kanunay naglanog-lanog sa morning pasada. Kauban niya si Lula Iska na masahiro silang duha kung diin kini si Lula Iska bisan og nag-edad na og nabinta apan girigla pa. Sige mga bay, sa tanan-tanan hang naminaw karon maayong gabi ika natong tanan ilabi na gyud ni Handus Icon inyong higala nga mahigalaon sayon duulon og dilit-lisod pangitaon ang kagwapo ana-ana. Mao na mga higala nga pangitaa si Handus Icon. Nining atak na nining kagabhion. Magpaminaw bitaw, matag adlong tanan. Kaya na mo Handus si Handus Icon sa iyang nga mga kanang nga mga international nga mga balita. Mga kasayuran sa gawas sa nasud ino na madunggan sa iyang nga segment ang balitang international. Samtang napo naglantaw nga tuang higalang ati nga kanunay sexy. Wailain siya mo si Ma'am Christy Taob Del Monte. Kanunay nag-anto sa iyang nga beauty atong silingan diya sa barangay Matuog si Ma'am Christy Taob Del Monte. Sige ha, sa tanantan, anapod na po naglantaw atong mabtikon nga kapitan diha sa barangay Matauta, kansang serbisyo publiko sa kanunay mihatod. Wailain siya mo si Kapitan Jubit Taob. Okay, may din gabi din mo kap kung si mga suking tikpaminawan ngayon mong gialagaran diya sa barangay Matauta. Kung diin, kini si Kapitan Jubit Taob sa serbisyo sa Matauta, kanunay siya nag-una. Sige, are, ano yung mga pagtimbaya si Kapitan Jubit Taob? Matupato niya, good evening, bye, Ronnie, bye, shout out diha, ni mo bye. Okay, shout out na nato. At umabdate ko niya Kapitan sa Matauta. Nga mo si Kapitan Jubit Taob, kaba ni Ma'am Flor. Okay, Ma'am Flor, magabi diha. O kasi mong mga anak din napita. Okay, maayong nga gabi diha. O sa tanan-tanan, nga taga barangay Matauta, maayong gabi mga bay o mga kahandos. Doon na pala yung nagtimbaya sa ibabaw atong lantaon ha. Doon na yung nagtimbaya diri. Kinsa man nila yung nagtimbaya. Okay, na aliya si... Asi ato nang tawo na si Chen Absin Kalyaw. O gamit ang gabi mo Chen Absin Kalyaw nga naminaw karon ni ning attack na ni ning kagabihon. O gaban pa tong mga higala diya nga naminaw mga bay maghandos. Hala atang gining sugilanon ni James Bryan mga handos kung diin ini si James Bryan dunay asawa ang kingadlag si Christelle. Dahil doon na po siya ay ang mama nga ginganlan og si Carla. Na mga bayo kahandos ha, kini mo nga suglanon, nagtuyok kini nga sa kinabuhi sa usa ka anak. Dahil doon ay asawa og adunay inahan kung diin ginaingon ra ba. Kani magkuno magkasinabot ning ugangan og kini bang binalay? Tinuod ba na mga bayo maghandos nga ang ugangan og binalay di yun na magkasinabot? Murag yung kuno nagmanga iring og iro kanunay nga magbugno. Sige ha, niya nunta akin ay sugilanon at tungod kay naglibog si James Bryan kung asa may ang pilion. Kinibang iyang inahan nga mo'y naghatag niya kinabuhi o kinibang iyang asawa nga maoy iyang kinabuhi. Sige, sa tanan-tanan nga naminaw karon, maigong gabi ka na itong tanan. Sa wala pa ka-comment ya, hala comment-comment na sa comment section para inong mga greetings at itong pagbasahon mga bay o
ang mga inday. Okay, matapatong ni Kapitan Joby Taob, sakay taunya og train bay. Okay, nabitay train diya mga bay, makahandos. Yan ang gitawag og chucho chako train. Kung diin, libre na mga kahandos og mga bay ang chucho chako train mga bay makahandos. Gina, tuyok na diha nga sa poblasyon Tayasan. Kanamong train mga bay makahandos, gidala na adres sa Tayasan ni Gobernador Chago Sagarbaria o manusab ni Mayor Bem Roberto aron nga makasakay og train ato makaigsunan nga mga Tayasanon mga bay og makahandos. Nagawas ni ana na kalinya na ang daghan nga mga kalihukan diri sa lungsod sa Tayasan nga maghatag og kalingawan o kasadya sa ato nga lungsod mga bay alang sa umaabot nga pista diri sa Tayasan. Niya nunot yan na mga bay karong nga Hunyo 5 medical mission mga bay diha sa Barangay Lutay. Okay, kaya ang binyo dito sa gym naman nagigamit na po muna nga diri sa Lutay gipahigayon ang mga kalihukan ang MLS Caravan. Kana mga kalihukan gipasugdahan ka na sa provincial government sa Negros Oriental, pinanguluhan ni Governor Checo Sagarbaria og LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bem Roberto. Okay, doon ang mga pagtimbaya at basahon mga bay o maghandos kinilang nga mga pagtimbaya. Okay, matubato ni Gap Nodes sa Kawanangan. Hi sa tanan, tanan, hurot hapiros ni Inday I.I. Ortega de Pelio. Good evening, bye Rune. Okay, ni Jemmerlain Arnais Makiling. Bye, mayong gabi, bye. Mayong gabi diha. Nga shout out ko sa Tagatayasan diha o Hafib Sistabay. Okay, matubato ni Gap Nodes sa Kawanangan nga mao si Madam Maria Bungangira. Jarlene Jokinto Francisco, ali na, mutanaw na tadirin, okay? Anong ta, madam? Madam Jarlene Jokinto Francisco, maunay kaluha ni Inday Angging. Day Angging, may gabi, Day Angging. Hapu-hapa yung magkaluha. Nga mo si Inday Jarlene Jokinto Francisco. Okay, mato ba ito ni Gap Nodes sa Kawanangan? Bitaw, no? Ang train, wapaka sakay. Sakay mo. Sakay mo sa train para malingaw mo mga bay. Kaya libre na. Basta kay makauna lang mo kay tungkol sa kadaghan pa po ba ang naglinyang mo sakay. Kay ang schedule, ana, alas 5 nga to sa alas 9 ang tag na sa kagabihon. Samtang ni Giselle Di Baguio Pausto, mayong gabi dani mo, Ma'am Giselle Di Baguio Pausto. Samtang napod si Jollibee Alba, dai Jollibee, may gabi dani mo diha, dapitag asa ka ron. Samtang ikaw nagpahayahay sa bukton sa mapinanggaon ni mong bana, dai Jollibee Alba. Sige, apo nagtaas-taas na ako ang intro ni ining atag na nagkagabihon. Sa helbing sinugatan ka natong tanahan, ang kininga maanindot nga musika, naguluhan kinig Swear It Again, nagikanta sa Wish Life.

0: DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. Victory Bio.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya mga kanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DJX 500 mapalis sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat gid ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
11: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nelita Bonyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Godelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain ahong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
4: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
6: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 29 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kin mga tagna, gihatod ka na to sa Astasan. Ang Astasan, tambal kini sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dele kay hey arthritis, tasog uric acid, tasog syuka sa dugo, aron ay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin si Pure Energy. Dili sayang magagasto para magkaangkor may panglawas. Dungod ang Astasan baratulang. Ang Astasan dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, dunay mga pagtimbaya dire nga tong hatagan pagtagad nining attack na nining kagabhion mga bay. Okay gi kani Ma'am Tralala Joy Vlog. Okay Ma'am Joylin Tuliti Anlakan. May gabi diya sa Riverside. Agaw bandihan ni Bay Jusel Anlakan atong nga classmate. Sub ni Bay Ryan D. Kiliano. May gabi diya ni Ma'am Cristita Abdel Monte. Matubato ni Madam Cristita Abdel Monte. Hi Madam Maria. Okay. Nagtibaya ay sila diya sa usag-usa diya sa itong panag-uban. Okay. Ni Sir Mark Concepcion is a scientista at dumaptikon nga election officer ni nga ito nga lungsod sa Tayasan. Matubato niya. Mayong gabi sir and more power sa mo radio program. Okay? O ba pwede nga naglantaw ha? Itong lantaw ang receive about kayo na pailain ng mga pagtimbaya, mga bay o maghandos. Okay, matubato ni Bay Ryan de Kiliano. Maayong gabi eh. Okay, o ba pa naglantaw? Kisa pailain rin naglantaw ha? Kay... Ato lang tao kay uban na di ba pamakita ni uban naglantaw dere. Okay, ato giklaro ha. Kay dunay naglantaw ha. Nakasmile siya dayon ang gihang kamot. Gibutang diha sa iyang lips mga bay. Wa pa man mo display. Kesa ni. Okay na lagi. Okay, sa ama pagbasa nato ni mga bay nga mura man gihang sinulatan mga bay og Vietnamese and then Czech Chinese. Ang isa basahon ni hanga ngalan mga bay hanga si hanga Facebook mga bay. Wa pa kaayo siya. Sa ama nato pagtimbaya ini nga di man ta kabasa siya ngalan. Sige ha, sa tanan-tanan. Unya. Uy, ang iyang ngalan mura og kana bang Arabic mga bay, Vietnamese o ganang Thailander o Chinese. Apan katigo mang mabinisaya. Matupot niya. Mayo gabi eh, sir. Uy, magabi na ni mo ma'am ha. Salamat ma'am ha. Ang kwan di kabisaya di ka ma'am. Apan di lang kung kabasa sa iyo ha nga kwan ma'am ha. Sige. Dayon ni James Ayan Amorganda. Mayo nga gabi eh, mga bay. Diyan ni James Ayan Amorganda. Okay, sa tanan-tanan hang namin o karon, mayo gabi eh, diha ni Ma'am Lentog Dang. Diha sa Mansehe Bindoy. Kansa pagpaminaw, wa giyoy undang-undang. Ni Ma'am Alma Scarpe, ni Ma'am Cristita Abdel Monte, sa mga Tanaid o di Baguio Pamili, insab ni Ma'am Ibe Tanaid, o insab ni Inday Angelina, Tanaid di Baguio Duran. Uban pang naminaw karon, mayo nga gabi. Dito maglangay. Aniya karon atong hatagan o pagtagad kini nga sugilanon ni James Bryan uban sa tunga tulumanon
0: mga lama sa kagahapon.
2: There
1: by Ronnie Bay.
2: Gikan sa una hangtod karon mao gyud ang kanunay nako nga madunggan nga ang mga binalay ug ugangan dili gyud magkasinabot. Mura bag iring og iro nga kanunay magbugno. Mao kini ang naitabo usab kanako karon nga dili magkasinabot ang akong inahan o ang akong asawa. Gamay butang lalisan dayon, gamay nga mapulong himun dayong dako. Sa pagkakaron naglibog ko nini nga duha kung si kinsa ang akong pilion, ang ako bang asawa nga mahal kaayo nako nga siya ang akong kinabuhi. Ung ako bang inahan nga maoy naghatag kanako sa kinabuhi ug kaugmaon. Ilabi na kay single mom ang akong mama nga maogyoy naginusarang nagbuhi kanako ug nagpahuman sa akong pag-eskwela. Ang akong kahimtang karon murag nagsakay ko og barko kauban ang akong inahan ug asawa nga gihapak sa akong bagyo ug naglibog ko kinsay akong luwason nilang duha nga parihong nangayo kanakog panabang. Byron Ibay, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi idiha kanimo. Ug sa imong nga mga suking tigpaminawan, nini imong nga tulumanon nga mauang
0: mga lama sa kagahapon.
2: Byron Ibay, ako di ay si James Bryan, menyo og tagadiri sa lungsod sa Ayungon. Nga karon, akong kauban sa pagpuyo, so sa kabalay ang akong inahan og asawa. Bay, aron inyo masabdan ang kinatubok ang anib sa akong sugilanon, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan sa ako nga
0: mga lama.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
5: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: ko si Lucia Galanido taga Hero Hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libang.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan ba ng mga ingredients?
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Kaning high blood, try

0: natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Star Radio.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai. Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, alas 9 in punto na. Ito mga tag na yatod ka na to sa mas dipakusgan o mas paepektibong herbal food supplements. Kamao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nagita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suki butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di hindi kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata. Ngayon mong lawas mo bigay panalip de giyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcacil Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o ban bang mga balatian ka ng tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga ate, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nagatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal bagyo nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabag-o og pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Sa dunay hebla, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili magkatulog, tilaw wi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga par masi sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, adunay pagtimbaya diri si Ma'am Lentogdang sa Matupatunia si hang pagtimbaya di mga bay atong hatagan o pagtagad kinihang pagtimbaya sa dili pa si

0: at Tambag. Good evening, Byroni Bay. Bye. Sadali pa kumutambag by Roni Bay, request kog song. Ang title by Kumusta ka aking mahal by. Okay, ato nang napatukar ma'am ha. Ang imong gipangayo nga dalit nga Kumusta ka aking mahal. Akin imong tambag ma'am. Karon titiyo ditong basaho nimong tambag diha nimo Ma'am Len Tugdan. Okay. Una ta ba sanahan. Ani ato nga paminan usa kini nga mahinungdanon pahibalo nga itunon kaninyo gigan sa Dragon Fruit.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa o sa atong hisgutanan karong adlawa. So ato ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinapkabag-o, Doc, dugay na dyan din atong pinapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsaning horny goat, Doc.
4: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usan ni siya nga makatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
3: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
4: Mm-hmm.
3: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
4: Yes.
3: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
4: Okay.
3: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
4: Kung yes.
3: Ididok o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
4: yes.
3: o kababainhan.
4: Mm-hmm.
3: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
4: Yes.
3: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
4: Okay.
3: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Maghapon by Ronnie Bay.
1: Ato mga oras mga bay, 12 minutos na milabay sa alas 9, mga bay, kina mga tagna. Yadod ka na to sa Amigos Capsule, nga matambal sa mga nagkalaay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badagong ogres sa Star Radio Tayasan, agilang programa, matagalasay sa hangtod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi, Lunes hangtod sa Sabado, ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, og SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santorino, sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinovit Pharmacy, Sinatilan We Cure Pharmacy, MPJ Drugstore, Roe Pharmacy, Shell Mo Pharmacy, sa Dalaget, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabayok, Sinchot Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungan, Butika Marga, sa Dabanhog, Bituon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Kalungsuran, og Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy, Angel Pharmacy. Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkabahumok og magkabhamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mao'y mapaputi og mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos sayon kon Ayos Sabon Beauty Shop, adiri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay tambag dress si Ma'am Lintugdang. Kaya matubato ni Ma'am Lintugdang si hanga tambag atong hatagan o pagtagad mga bay o mga kahandus. Okay, dira ha? Ang tambag ni Ma'am Lintugdang. Akong tambag niya bay, maglae na unta sila bay kay naanay sila bayay anak. Bay, ay kay kaninga tao bay, bay na ay kaugalingon nga mapahitas on o talagsaraon rabay nga makabaton o tao nga mapailobon. Talagsa ang tao nga makabaton og pagka mapailubon Byron ni Bay. Okay, amo tambag ni Ma'am Lintugdang agabahin sa sugilanon ni James Bryan agabahin kini nga kaguliyang saya nga inahan og saya nga asawa mga bay nga di gyud makasabot. Okay, nya asa may pilion, yang asawa o ang iyang inahan. Muna mga bay maghandos. Samtang may nga paglantaw diha ni Arlen Kabanlet nga naminaw karon niningatag na nining kabuntagon. Uy, kabuntagon, barang naminaw na taga-kuan, taga Amerika kay buntag man. Kagabihon bitang mga bay, kagabi iparon. At sa itong lungsod sa Tayasan o dari sa tuang lalawigan sa Negros Oriental bisan sa Pilipinas, gabi iparon mga bay. Sige, laing musika alang kaninyo mga bay. Naguluhan kini og Oh Babe, ikanta sa Joy Maya.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako po, si Lord Desing ko, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa maong product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Isa'y pangani mo, Nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Matoong.
5: Bila edad ni mo?
6: 78.
5: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
5: no, kuang. Sa mga yung tail?
6: Nang hubag siya maayo.
5: Nang hubag tanan.
6: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha.
6: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
5: Ya karon, okay na yung bata.
6: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dilipad.
5: Kailan na itadad to?
6: Kuan. 79.
5: So, sa mga naminaw karon, ma'am, sa'yo ka-istorya ni mo.
6: Okay. Mugamit sila ini. Kang kambala kay. Maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayos sa iya.
5: Amigos ko, pe. Ray Gino. Salamat mga idol.
7: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausab na inyong lawa, saan lag, ma, dili mo kapuyon, kana lag.
1: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Adong oras mga bay, 36 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kini mga tagda. Gihatod ka na ito sa Detri Bio Food Supplement. Boy sa ka natural, nga tayo viral, o ka tayo bacterial nga espesyalista. Efektibo nga mupatay sa mga viruses, mga trangkaso, o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio, dato sa medyong chain triglycerides, nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamax with Ampalay Live Steacids and Issue Guard Sugar Cane Extract Powder, DTX Capamax, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, arata sa pagtibaya sa itong makaiksuran karon nga nagtanaw gaminaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Ani naglantaw si bay Mailboy B. Cabanag, matod pa nun niya, ang maayong gabi diya bay, pasyout out ko diri sa Cebu o sa ako ng mga kung sa ako nga asawa, mga naman hinoon. O ako sabun ha, mayong gabi diya ni mo bay, pasyout out ko diri sa Cebu o sa ako asawa Jane Cabanag o sa ako ang mga iksuon diha sa Dayuyu Himalalod, GC Munoz o Ronnie Munoz. Salamat bay, amping og enjoy. Gikan na nga mga pagtimbaya ni Mailboy B. Cabanag. Samtang gikan ni Chris Vaz Thump. Doon na siya ay pagtimbaya atong basahon niya nga greetings. Good evening idol. Shout out ko sa tanan nga taga Tayasan, Negros Oriental. Especially to all sa banal pamilya. Request ko song idol All Sirot by Firehouse Salamat. Okay, ito nga gipaminaw ni idol Christmas Thump amaong kanta nga gitawag og All Sirot kwan na idol kanang nga fast siya dili pwede tungkol kay slow lang ato nga mga musika karon nining attack na nining kagabihon. Samtang naglantaw pug naminaw si Ma'am Arlene Cabanlet. Okay, laing musika alang kaninyo mga bay, naguluhan kini og If You're Not the One nga gikanta ni Daniel Bedingfield. Mga

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay? sa M's Flower Shop.
9: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal yun ito Marco aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Ang Alamak sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 54 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandag tambal, sulayg natural nga pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplos lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplos nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Slabyug Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarisari Store in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, muna tayo tawag atong hatang pagtagad karon kini atong tawag sa pikas linya gikan nila ni Ma'am Len, gikan diha sa Magata Sibulan o sa Look Right at Dumaguete. Okay, may gabi na ni mo Ma'am Len.
2: Bye.
1: Yes ma'am, ang gabi. Kasi ikaw ba naturon ma'am?
2: Kinakusgan
1: taga Magata Sibulan, malayla ang kandilis yung Sir Juvenile Vizcar. Okay, si Sir Juvenile. Kasi idangga ni mo Sir Juvenile, kaya idanggaan magkamam o Marinang Bayan.
3: Agree.
1: Diyan ka ni po siya. Si Sir Juvenile, Sir Juvenile, kayo po gitawag o pari ng bayan. Sige, sige, sige Ma'am Len. Okay, Ma'am Mari ng Bayan. Okay, ikay una og timbaya sa itong mga sukin tipo minaw niya. Sir, og maha, ako lipa balong niya. Baba, mawaling greeting sa kay Happy na Tama ni Milit. 4 minutos na lang sa di pa mag-alas G's.
3: Sige, sige.
2: Mari ng Bayan.
1: Sige, Ma'am Len, ikay una, ma'am.
2: Kamuko na pamagibigin ako sa mga kagalan sa kalanginan, ay sa pera sa lang ng lakna lang. Eh, gipit na tayo ko oras. Ngayon, sa kwan na lang sa staff, ang station manager, Mr. Lato. And then, ayun, dumangira ba nila life ka? O, kayang sibok family na lang, dito ang dapita sa tambay kayasan. O, Minister Galberto mo, si DJ Onsi, Ma'am Eva Quijada from Dubai, and then Mr. Daniel Reborn, si Ma'am Alma, si Mimo, Sir Byron Bai, good evening, the Sir Juvenile Discord of Patano na lang naman yun ako rin. Happy evening.
1: Okay, salamat Ma'am Blen, Sir Juvenile.
3: Pagpaksan na nga kong serya para yung spouse ko rin kay Kwan. Kana nang magulit ako sa kaudan dari ano sa dalagay si Manangaling.
0: This is Amapola Broadcasting System.
3: Sa inyong station

ating suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon at takay, buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka. Ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong banal. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balosan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang inyong gala sa kanginan, Pirate. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza Tres, bulan sa Hunyo, tuig 2020. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Pagin na yung pinaka-best sa itong birthday, abdikus ganang atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw og libre rin kita. Makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kayo nagagasa, gikan sa itong labaong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon yun ta.
2: Lami, mandig na siya.
0: Lami, kinang na mag-birthday kay siguradong maka... Unsa man. Makapanog about sa sampot.
3: Ako dili na, yun ako matingala.
0: Okay, Torres, 29 minutos sa mga kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. At naliyari kita sa oras. Naliyari ng adlaw, naliyari ng bulan, naliyari ng tuig. Naliyari rin kayo ang tanay. Apit ng pista din sa lungsod sa Tayasan, pila ka days na lang. 10 days to go, wala, pista na. Sa ganade mo sa kayong train masikat, available na itong train din sa itong lungsod sa Tayasan. Pre-ride siya, tuyok-tuyok, kikan sa plaza, pengon sa boulevard, balik. Ma-enjoy gin mo sa pagsakay-sakay o train. Muna yung sakay, dayon, experience ba kay once a year na may tabo? Muna yung nga, enjoy na good, enjoy. Enjoy ride in the train. Aban niyo ang pamilya. The best na kay na siya.

0: Okay, ito ras, 51 minutos naman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong Buntaga. Open na kaya itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po niyo tiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan po manigatas para mo bright manambok inyong otok na manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipon makadaot o manabi mangani ka na regyong makaayo. Para hapsay o malinaw ng atong puson. Ang kinabuhi di ay. Okay, ito ras, 52 minutos na giyon naman makalabayan ng aspatro sa Kabuntagon. Oh, na giyon nga. Itong Subaw, di ba may kawala ko na itong Subaw? Sa mga nagay sikrito, ani? Or unsay tambal, ani, para mawagtang nitong Subaw? Na giyon, normal na giyon. Muna yung kauban na ito, pero itong kinabuhi. Muna yung say, good feeling. Sa iPod, bad feeling. Not feeling well. Nang magkwarta lagi. Nais mga nang magkwarta diya, ay magpalabi ha. Kanang kwarta, gamiton sa mayong paggamit. Ayaw po pag... Kanay mong kwarta, o kanay mong naong murad yung kwarta, kaya ayaw po pag-inana po pirme. Ragod ka ng management, ragod. Gasto-gasto po pag may time ba? Ayaw, sige pag... Pagsukan pa, kanang kwarta, anayon na na siya. Pagmahay ka. Unag yun, you regret. Someday. Okay, ito na, 53 minutos sa makalabay ang last 4 sa Kabuntagon. Pagkadalagod sa oras. Kumusta? Kumusta itong kasikbit ng kalungsod? Labi na ginis itong lungsod sa Tiyasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyas si Malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyas sa Ayungon, Binoy, Manoy, at sa Oban pang kalungsod nga mabot sa itong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na gin para mang mata. Oras, oras na para ibuka. Ang atong mga dagko nga mga mata. Walang na kong mata, importante lang yun makabuka. Nabis na kain na, nagasagikan sa itong labaw makagagaho.

Okay, itulah 54 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Oh, kagabi din man sikat dagang king tao dia sa covered court din sa atong lungsod sa Tayasan. Nagipegayon ang basketball tournament championship. Oh, kagabi atong nalanta gabi kon man to. Oh, niabot pa to overtime gani ang MJ. Oh, MJ Tayasan og versus Tanhay. So nakuha sa MJ Tayasan ang third place. Oh, niabot pag overtime. Bahala na overtime, basta kay importante daog. Og sa championship, bro, ano takap? Kita ato. Tari ko yung resulta atong championship. Basta kay, unagi yun, daghang tao gabi, gisaksihan sa mga katauhan. Gidayo sa mga kasikbit ng kalungsuran. Og mga kabaranggayan din sa atong lungsod sa Tayasan.

0: Oke, itu lah 56 minutos de Gedo Man Bakal Bay Angalas 4 Saka Buntagon Dali Araman Zauras. Dia sepikas is lagi tawag sogbo. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Yes, tumanog, rundali, grabat, jani, natilan, malabuyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, o dinak napita, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay buntag na, pang ibta na ang mga ilibtunon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na, kay buntag na. Ipataop, og magabi, ibtunog mabuntag, kay basig maoberyos, maghang. Kumusta, kumusta sa bato mga? Tindirag-tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market. Atong matindirag-tindirog isdaan, mularan kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: So, mangon at na, kay buntag na. Aiksik pitok-pitok ng mata. Warang gahulat o kinagon. Kumusta, kumusta sa bato mga drivers, atong mga bus drivers, pinikap drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Kumusta, kumusta sa bato mga managat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay buntag na, timpla ng kape. Kanang kape, the best, pinggina ka na buntag, mao gina itong pangita, o ninigmata nato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious and good benefits to our life. Kape sa umaga, kape sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Ato naging istrihan, masikat ang atong labang mga gawang kadadlaw. Tagan na gito niya kahimsog, kaabting ka panglawas. Uno sa grasya. Huwag ipalayo ta niya sa mga daotan ng mga sagbot. Ayan, daotan grass. Ano na daotan grass? Una ay daotan grass, katong mga manuslo kani, una daotan to siya. Dagan ko sa dia pitaka lagi. Sa mga pitaka di ang adagag sulod, dakal-akal ang pingin na ha, kay basing mawala. Maghilak yun mo. Magyon, you cry-cry if you lost your pocket. Because your pocket is have a lot of money. Okay, ito lang. 58 minutos. Super makalabay ang last 4 sa kabuntagon. Maayong buntag dito nung diboy hinodas barangay magtotayasan.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Naglanog-lanog. Sipa na ang staridyo niya siya ang gamay nga kamalig. Gamay nga kamalig pero puno sa grasya. Daggang gabitay-bitay. Anong diboy? No, good morning, good morning. Kauban siya kapikas sa kinabuhis ng Mernay. No, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Lang by Francis dia, by Francis. So hinoo, og ni Maymay, Imad, Mayra. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, bangun na May, kay buntag na May. Duty na pong karon May. Kanis Maymay, kugihan mga kanina pagkadalaga. Legion, daghan na ni siya og investment. Okay, may buntag po ni Jimena Binson nga. Galanog-lanog si Pasi para prostari din siya ang panimalay. Ilang iyo titi Binson lang. By Lickster, by Joey, by Dan Binson. Ilang Syrah, Akila, Harvey. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun at na, kay buntag na. Legion, ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa paglaag, pagpamista, basta na ipista. Pagpamista, basta na yung mag-imbitar. Okay lang lahat nga.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Amo bangun, giyon. Lo, gusto ko magpatundo na mo. Patundo ko na mo lo kung saan pag... Ban ba ka ng pagpangarate? Self-defense ba? Binta bagi nang natay makatunan nga. Ang karate bisa ginagmay kung nunta kay self-defense para sa galingon. May nalang ingkaso og ma kuhan ka radyo kay kasukol para kay kabuga. Ah, tudlo ay kolo, tudlo ay kolo. Okay, nasa barangay Lutay Tayasan, may buntag ni Bay Kokoy Guardario dia. Ang ato ni Higala nga kanunay ni magtangkil o bidbiron o ni Bay Persinit pa. Bay Rick, nasa Bay Kokoy, Bay. Ako tang pangayon niyang usa ka bidbiron pero matay. Di man ihatag, Bay. Ah, si Bay Persinit, ipatulo lang siyang luha dito sa kilid sa Daplin. Daon mga di man ihatag ni Bay Kokoy. Maimbuntag ni Bayroy Kukoy Guardario diya sa sityo. Diya sa Barangay Lutay Tiyasan. Huwag di Bay Persinit diya sa sityo Prinsa, Barangay Kabulutan. Okay na Baynit. Hilak lang, Baynit. Ano yung luha, Baynit? Isalod na og doon. Arinula para dilimausik. Okay, stand by, stand by. Sa dipatang presenahan, luminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Babaeng Limbo, Babaeng Palahubog. Muna yun, di mag-good lalaki palahubog. Naman po yung uban nga babaeng nga palahubog. Muna yun, kayong laking bay, parihara. Parihara, ang uban na ibisyo, ang uban po wala ibisyo. Muna yun, ay good na po yung bad. Ano, aram yun natong life. Okay, request this yan eh. Bay Kokoy Guardario, iya ko nang ipainungod sa mga babae nga kusog mo inom.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ako si Rian Chemicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mga nang gigamit. Kaloy sa ginong o murag sa nunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mga ginintay na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mga nakap

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
0: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
0: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
3: Ngayon siya nga, lami ko nois. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usob mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, na inyong gala sa kangidad, Byron. Huwag na mo'y otang, Byron. Huwag mo palit, Byron. Yung anak, nagkasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mo palit, o kwarta mong utang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira, aron ang isi abot sa Ali. Ali ngag-ngag. Okay, terus 30 minutos sumpan makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arita sa atong swertres result karong buntaga. Or arita sa atong kapalaran usa nya na swertres. Relax sa mo, relax. Don't excited the swertres result. Okay, arita sa atong kapalaran usa ta kay basog ma kadak pa tarong adlaw ba. Kapunitag kwartas dalan. May na lang. Kapalita o kuan, isa ka kilo nga. Isa ka kilong buwad. Konsumo po na for 1 month. Sagi pa anak sa bulan sa Marso 21 ng to W19B Aris. Malipay ka sa imong madunggan, swerteng numerong color 417 o gilo. April 20 ang Todbayo 20 Taurus, mupatinaw ang imong kaaway, swerteng numerong color 326 o gre. Mayo 21 ang Todunyo 21 Gemini, mawadaan ka og pagsalig sa imong partner, swerteng numerong color 271 o peg. Onyo 22, ang Tudulyo 22, Cancer, makadawat ka og maayong balita. Swerteng numero, color 435 og blue. Olyo 23, ang Tudagosto 22, Leo, ayaw og sabat sa mga intriga. Swerteng numero, color 527 og violet. Agosto 23, ang September 23, Virgo. Hatagi og importansya ang taong nilaban kadimo. Swerteng numero color 354 og orange. Og kadtong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo unyang taod taod. Kadtong mong kapalaran, gatod-gato, sasta, sun, herbal, capsule, tambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili, kayatritis, tasog uric acid, tasog sugar, sa dugo. Lami. Adunay bukol-bukol, lubag-ubag, wala o natanan, sasta, sun, ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan kaoban ng asta, sun, tinorganic seaweed. Na. Mas tasog santon, pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili, sayang, makakasto para makangkon, og maayong panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan na palit yung masuking botika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasa na bilabolo sa mga itong astasan herbal capsule dia sa Panimalay. Ni Sir Boyax Labiog Karindal. Sir Boyax, good morning sir. Kumusta, kumusta itong kabuntagon dia Sir Yax? How's your morning, sir? Are you okay? If you're okay, sir, that's good. Respeto lang ko kay kadtong lalaki kanimo ni Bailey. Ugangan ka kadto. Okay, sa kanan nga magwapa, mabuti mo kami isang panit gamit na gayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayaw sabon beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahamis imong kutis naturally. Ayaw sabon beauty soap, mapalit yung masuking butika o tindahan.
1: Kaayong ambakan, kaayong idagan,
0: kaayong puspusan. Katawa ang bata. Kanang bata, huwag mo ng puspusan. Kan baya na sila, kanang mo katawa. Ayaw ni nagbata, ayaw nagmali ang bata. Negyon nga ato ang pitkan ginagmay. Og di gyud mo pa to, aw di nagko og pite kay di biya pud ba disiplina ang bata og di gyud nimo patilawog sakit. Pero makatilaw na sa sakit o sa kasulti niyo ba, mutuo dayon na. Pero gimura ng pirmera ng ayayuhon na nimo. Dini mo na pa. Tilawag lami. Orang gahe gyurang mo. Sa gaheng mutuo. Pirming atus wala. Okay, Toras, 38 minutos na ganoon magkabela 5 sa kabuntago. Naliyara man sa oras. Standby sa ta. Mamina na po dag pangkabuhayan. Showcase.
2: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
3: Detex Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Detroit Bio. Ang Detroit gamay Vizio. Ang Vizio gamay Detroit. Mapalit sa mga butika. Detroit Bio.
6: Ang galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DJX 500 mapalis sa mga butika.
7: Dita Balagosa.
8: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy DX 500.
8: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
7: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa district ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani?
8: So wala pa ni siya ninyo man unsa diyang gibati? Ma'am.
7: Yung luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahoan, ani.
8: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
7: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isi. E3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mapalis sa mga butika. E3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit to Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod yun.
1: Sugod, oo.
0: Ano ni gamit magkag Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po, niya karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay. Sa una day na
1: ikat 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kailaig.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa ito. Ikay, jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay ya.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
1: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
2: Mga penata!
3: Ako si Cristita Elma Babor.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
0: Mm-hmm.
3: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala, biyagudok.
0: Mm-hmm.
3: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
2: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Catol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, inyong product na nakatabang sa akong nanay.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta, kurok ba ni kanon, kurok extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na mga sika.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Yapo na nyo'y gala sa Kanginad. Nilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, rin ta sa tong Pero Tres Resort Kagapong Adlawa, sa mga nakataya tanawa to token yung ticket kay base nung gusto mo sa mga mananaog. Sa itong resulta, Gapong Adlawa sa last dos sa Apod, 375. Og sa last 5 sa Apod, 872. 872. Og sa last 9 kagabi, 426. 426. Maugad doon itong Swear Trace result, Gapong Adlawa. Sa mga nakadaog, congratulations. Kadtong maong Swerte Trace, gatod grato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga barato, gipiktibo na, ane na sa itong masuking butika ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pagkasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o ala, pwede gid kang makatumar, ayaw hulata. Nga, ang imong lawas, mubigay, panalipdi ka nunay pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Kapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhon, malutanugang pagbaton o arthritis. Rayo maguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Caline Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis, pagyud ka, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito, herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabagong herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika o tindahan. May buntag doon ni Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na giyod para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Paalag na kong mata, ang importante lang giyod makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Okay, padayon na ta sa itong kapalaran karong buntaga. Pamina pamati, kaya ito nang yatag, ura-urada. Sagi panganak sa bulan, sa September 24 ang to October 23, Libra. Ayaw kalimti ang karaang higala, swerteng numero color 685 ogre. October 24 ang to November 22, Scorpio, buhi ang toxic nga relasyon, swerteng numero color 284 o sky blue. November 23 ang to December 21, Sagittarius, matuman ang imong tinguha, swerteng numero color 361 o brown. December 22 ang to Enero 19, Capricorn, doon ay maluoy kanimo, swerteng numero color 157 o white. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18, Aquarius, ayaw buhi o makapasakit nga pulong. Swerteng numero color 249 o yellow green. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20, Pisces, dili makatumpag kanimo ang intriga. Swerteng numero color 618 o silver. Magandong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo ni Gidbo. Sa mga nakabaloradaan, nakabaloragin mo, og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kanto mong kapalan, gatad gratas amigos, kapsul og amigos, coffee. Ang atong amigos capsule ug amigos coffee aduna kini vitamin C ug mutambal usab gini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas cholesterol, dili katulog. Hasta na mga balatian nga atong gihambing sa kalawasan. Tambal ni nga capsule ug coffee. Amigos coffee kada adlaw dia sa South Cebu, available ang atong amigos coffee das Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Yes, Bajan Butika, Santo Niño, Alegre, Janjan, Pharmacy, Sinubit, Pharmacy. Inatilan, Wicker, Pharmacy, MPG, Drugstore, Pharmacy, Shilmo, Pharmacy. Yes, Dalagit, Red Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentron, Pharmacy. Ronda, Bilcora, Pharmacy, Lison, Pharmacy, Butika, Barga. Yes, Tumanog, Pharmacy, Asipura, Happy Jack, Alcantara, Butika, Barga. Mantalongon, Butika, Barga. Yes, Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Pijak, Krisir Pharmacy, Obiasa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, Porwanit Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida ang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. O gini sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Capsule o Amigos Coffee diya sa or sa butika dool sa inyong lugar. O gini sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Capsule og Amigos Coffee. Ya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Ingel Pharmacy. Amayang buntag rin ni Idol Angel Blesiason ang tagiyaw tagdumala sa Amigos Coffee. Dol, good morning, Dol.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oh, salamat kay sa imong t-shirt, Dol, nga gipangatag kagapong adlaw sa imong mga staff. Oh, thank you so much, Idol Angel Blesiason. Ato ning Idol. Idol ay mugdool kay siguradong kamo mapandol. Mapandol tungod sa kadaghag kwarta. Okay, tas atong balitang sports karong buntaga. Di na ito dugayon. Ito lang yata gura-urada kay itong oras. Alas 6:00 na sa kabuntagon. Okay, sa itong balitang sports. Pognat sa kusog, pognat sa otok, pognat sa pusod. Wimbe, mukugod. Or Wimbe, mugukod sa iyang damgo sa NBA Finals. Si Victor Wembanyama nagtinguha nga musiminto sa iyang estado isip bag-ong naong sa basketball sa diyang panguluan niya ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals batok sa New York Knicks nga naglaraw bisbisan ang 53 katuig nga huwaw sa titulo. Ang giatngan nga best of 7 series tali sa Spurs ug Knicks musikad ug mang adlaw Huwebes Hunyo 4 oras dinis sa Pilipinas dito sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas. Tulo ka tuig pa lamang sukad siya mitugpa sa NBA isip top pick sa 2023 draft ang Prince Superstar mubandira sa Spurs nga dito sa makapakurat nga kausaban sud sa mubo nga panahon. Karon ang 7-foot or 7-foot 4 or 7-4 nga sintron nagmalandong or namalandong sa labing unang NBA Finals sa iyang karera ingon man naglantaw nga dito sa paghatag o katumanan sa iyang damgo gikan pa sa iyang pagkabat. Winning the Larry O'Brien NBA Championship Trophy sa Childhood Dream and having a real shot at it, having tangible chance at winning it. It's a lifetime chance, padayag pa ni Wim Banyama. It's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life. Nagbarog sa dalan ni Wim Banyama ang sa Spurs, mao ang Knicks nga naglaraw mubira sa una nilang corona sukad diadtong 1973. Magkado nga itong balitang sports karong buntaga. Wim Banyama, nangandoy, or maningkamot, gid siya nga makabot niyang NBA final. Kaya ang pikas kopunan po, nang ambisyon po, nagtinguha po nga makabot ilang corona, kay uhaw na kaayo. Last champion sa New York Knicks, 1973. Kapag kadugaya naman. Unay yun, uhaw na kaysa sa titulo. Kaning sports, di pa man kaayo siya uhaw. Unay yun, lingin naman ang bola. Ang bula ra'y magbot o kinsay, yeah. Muda og. Okay, gito mo ulit ang sports. Gito't grato sa Shibay Sincha Lowell. Sa kitang kalawasan, tumaran rin og tambal. Sulayang natulong nga pamagi, pagkamasay gamit ang Shibay Sincha Lowell. Ang Shibay Sincha Lowell ni sininimo sa virgin coconut oil, turmeric extract, malunggay lip extract, ang mga masagula doon ay antipunggal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon na kinilorek asin nga makita sa BCU. Ya, plus ng kinis apektado nga parte si mong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil, ang aplas nga motog epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit siya masuking butika o tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasan, available na itong Shiva Essential Oil diya sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available ang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sarisari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa mga itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labyog Karina.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 4 oras. Ano yung monitor? Managin magbidan tayo ng tamatang karunugod niya. Usahay, kining daggan sa itong panahon, usab-usab. Usahay, mukalitrag ulan. Managin, di ginato malikayan. Nakita sip-unon. Ay, nagsip-un ra. Bulay maghibol yun. Anong hibol? Espiso yun na kayo. Nagingon nga, it's a vitamin C. Okay, napupos na ginatong tulumanan pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan natong mga kigalanong naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Pangiposan ang unlan, habol o banig. O di madalag hipos. Panghatag sa pikas barangay. Abita, hiposan ginato ha. Dili kay ditsurat mo. Wala magkatong umang bang ang buditsurag hulbot sa ilahanggi. Panan nga, kaha. Kawan biyaan ra. Atong lukuto ng banig, piko ng habol, o gangunlan, ibutang, ibahig ba ibahig, para imigdaan ng limpyo, hapsay, na makahapsay sa imuang face. Okay, nagitay kong oras. Diya sa tayasan ng Jel Bisayang Manok, mayang pagpaminaw, or mayang bodlang ng Joy Sorinio diya. Jojo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting Katipay, og ni Boss Janon, og Ina Kamanso, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon attack kay Buntag No! Ang pagbangon, importante yun na para kita makakaon og humba karong pista sa lungsod sa tayasan. Basing napailit yun, kakaon gyapon. Oh, bangon, bangon, ganda ha?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, hindi mo bangon, ano na? Hindi mo ka kaon o gumba, digin mo ka. Hindi mo ka panog-ab. Yes, barangay Poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jirjos Nabdos. Kaoban siyang asawa, Madam Mirian, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag muna sa HR and Piso Office, sa Piso Manager, Madam Chris Ramirez, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag muna ni Bajil Da, Bajil Balasabas, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Madam Julie, Madam Julie Taob, a.k.a. Nangnining Taob, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diya ni Baydi Lloyd, diya, nagalanog-lanog, sipa-sipa ang Star Radio. Abot sa Pekas, lungsod ang kaskusog siya ang radyo. Oh, by Diloy o Radilo Kalumba. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kaban siyang pinangga o pinakagwapang asawa. Nang Junilin Kalumba o sa ilan dua kanak, si Lloydie o si Lloyda. Si Kuala Rins Jan o si Rins Joan. Good morning, good morning. Bangon na ta kay buntag. May buntag sa Blurry Kapitan Ayan Tiranilis Barangay Kabulotan. Nangita, rapatos itong gipos ni Kapitan Nangita to siyang iro nga IC. O kinsa niya kakitag iro niya. Nga puti ang color, malibuon. O cute nga pagka-iro. O iuli. Iuli kay si Kapitan Tirano ang Kapitan Ayan Tirano ang tagiya ato nga iro. Dire na sa Barangay Kabulotan. O nindot rapatong iro, mahalon to siya. Muna yung friendly dog na to siya. Di ginto, mga maak. Ay, magkumpiyansa kay masumbagan na mo ato. Once again, kinsina kita giro kagapong adlaw. Turn over and dia sa barangay kapitan din sa barangay Kabulotan. Og sa mga tindira sa tasinuan, silang Madam Jima Kadira, Wilsa Gadagadag, Katl ni Dama, og ni Mikmik Booking Kito, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag ta. Unay giyon nga, ang pagbangon, importante yun na para kita makakaligo. Og may buntag po ni Bay Manuel Bulahan. Bay Manuel Bulahan, atong higala nga pirming kadawag og swertres. Pero agin mga atag barato. Nga atag barato nga. Mapildi ko, di mga ikaw mga atag. Sakto man po, huwag mo daog, nagang mga ikbarato, yung mapildi, huwag eh, mahatag o kwarta para itaya. Mali, nag big difference. Huwag kay kwarta, wa dyan. Unay giyon sa mga kwartahan ron, unay giyon nga ang katawa.

na dia. Labi na to mga dalinan rog mga animals. Asos, na yun, akal-akal yung bulsa.

0: Okay, na bayan limtan, tingog makandeg. Kay mo babay na ta kay atong oras wa na napopos na. Wala pa na gay tag 10 minutos. Ay mo kalimot masikat kay musunod ang programang Astasan Herbal Capsule kauban ang inyo ang higala Sir Boyax Labyog Karinda. After Astasan musunod na dayon ang Handos Balita kauban ni Handos 98 Byron by Librado. Mandos ni Gwadlaw, Mandos po nung magabi eh. Kung ano ni siya kakugihan. Basta Handos sana na hisgutan. Byron ni Bay na bahalaan na. Okay, sa kalan sa atong station manager, Mr. Ayan ni Latog, sa itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Baron Ibay Librado, nga Mandos, Sugmadlaw. Mandos po ni siya gabi eh.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Kaingon ko tayang handosan nga, lami lagi ko no, oy. Ihandos pa ko no, bay. Og sa itong kabanan nga reporter, Handos 38, Sir Boyax Labyog Karinal. Ako nalang mingon atong alagara ng labaong makagagahom sa mas pagalagad kaniya din ni kanato. Og manapod po, magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here your favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat kita, bye-bye and God bless everybody.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 12.
6: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
8: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga

Hoy sa mga kausap pa, mayong adlaw na sabi ka na itong tanon. Yeah! Thanks God, it's another day. Hoy, kumusta mga kasuki, mga kaastasan? Kumusta nga to ang kinabuhi karon? Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ka mong tanan, no? Labi na to ang mga astasan users.

magpabilin nga himso nga atong lawas. Tungod kay maura ginitong puhunan mga kaigsoonan, ay mo kalimot nga ginitong dulumanon gipaloyohan kita sa pinakabago, pinakakusgan.

Tungod kay FDA approved. O halal certified kini mga kaigsoonan. Gitoyo og mugna sa Pats Herbal Company aron nga muhatag ganinyo o kayuhan sa atong panglawas. Etong ibaluan mga igsoon nga kinirag itong lawas muro gini itong buhunan sa atong inalaw adlaw nga pakikumbate o paglagas sa atong panginabuhi. Apan moabot yun mga kaigsoonan nga magluya gining uban, no? Oh, lantawa po kanyang mong tupa, di ba galuya lang? Labi na gulay kwarta mga igsoon, luya kayo, murong nagsakit. Wala po yung upan, nga luya kayo, pero abti kayo, mudawat o tagay. Ay, ay, ay. Nahala, sige, bugnot, bugnot, bugnot. Ay mo kalimot mga kaigsoonan, asta sa niha, labyog-labyog ni Ismayong Panglawas, pakusgin na inyo mga radyo niya. Unsa man, nakatumar na kasi muha karon nga astasan. Ay, kalimot yun, tumar na yun. Basta di pa ta maghisgot karon mga kaigsoonan o kining masahi. Sa may mga mahiligon niyang masahi atong hisgotan na ron taon-taon. Basta di pa, balak sa ta. O, pangupot. Pangupot kol, kay mahug niya ka. Bugi ng puro lang mga bag-ang, kay basing mulagpot. Oy, ani ah, larga.

nag-uban. Sama sa mga iro nga nag-uwang kanusa mahulog ang bulan. Apit na gani, pabalikon ang baha, padulong stinubdan. Aron lamang

Gusto ko lamang unta ang Ginoo akong chatan. Kung mahimo sa tanan kong mga damgo, ikaw pirmi akong mahibalagan. May pasa akong katulugon, kanuna ikaw kanako matinagdanon sa tanan. Apan kong sa tinudanay, kining nagduga kong kagwapo, imo lang snaban. Nagduga gira. Daon sa puningong kasing-kasing sa kadaghang binuhat, ikaw ramanggoy na buangan.

0: hula ya. Kang garaa mga egzoan. Nalaoy, standby mo mga kaegzoanan. Sa di pa nato hisgutan karon. Ang unsa magoy binipisyo ni ining masahe unsa may mga sakit nga mawala ining magpamasahe ta, magpahilot, magpapinol, unsa pa na mga pulungan diha basta kay in English gitawag ni siyang massage. Apa sa di pa minaw sa tag-usa ka pahinom dom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugars. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan

direkta mga kaigsoonan. Ato karon pagkaisgutan ang masahe, no? In English, gitawag sa massage. Ang uban, magpapinol, magpahilot. Una na ikanta nga, inigule, hilot. Sa may makuha na to ng mga kaigsoonan. Naon sa mga rin massage mga kaigsoonan, o sa maning masahe. Kini siya, usa ka therapeutic practice.

kaisuunan sa mga trained massage therapist or mga practitioner. Napay uban mga kaigsuunan, bisag dili gyud mga trained massage therapist, dili mga practitioner, apan kabalo gyud pud nga mohilot mga kaigsuunan aron nga ma-promote ang gitawag nato og relaxation.

Kanunay lang kita mo tumar og tambal mga kaigsoonan, natay pamation nga mga pamaol, tumar rin tag tambal. Ginahanglan po di ay nga magpamasahi tadi ha. Kisa may mga shout out ko sa mga mayong muhilot diya mga kaigsoonan, no? Sa mga maghihilot diya mga kaigsoonan, shout out ninyo ha. Kisa man itong mga mahiligon niyang magpahilot, shout out sad. Naon sa may mga common techniques mga kaigsoonan sa pagmasahe. Doon ay pito ka mga common techniques sa pagmasahe mga kaigsoonan. And I know katong mga trained ani nga mga therapist o mga practitioner nakahibalo ni siya ani. Pero kitang itawang wala ka school lang mga kaigsoonan, kaya ito experience lang, pinaniran. Gibuhat na nato ni, pero walang takabalo nga muna ni termino. Gibuhat na nato ni katong mga mahiligon diyang mumasahe mga kaigsoonan. Gibuhat na ninyo ni. Apan wala lang mo kabalo unsay termino. Pero katong mga nag-eskwela gyud, mga trained therapist, mga practitioner na hibalo ni sila ani. Una kining gitawag na tog Swedish massage mga kaigsoonan. Swedish massage. Ikaduha nga common technique ni ini mao ang deep tissue massage. Deep tissue massage.

sports massage o kining gitawag na tog thigh massage, mga kaigsoonan. So mo to'y mga pipila ka mga teknik sa pagmasahe nga gibuhat na nato ni, pero wala lang takabalo nga mo na ni termino.

ka mga teknik diha. Now, ang pangutana karon kung unsa may mga benepisyo dahil nga itong makuha, di ay aning gitawag na ito o kining pagmasahe mga kaigsoonan. Now, kining benepisyo nga makuha na ito o magpahilot, magpamasahe, magpapinol, una, kining makarelieve ni siya sa stress o anxiety. O katong mga gibati diha o mga stress mga kaigsoonan, pahilot ra mo, oy! No? O pahilot lang mo diha, unya. Para nga ma-relieve ng imuhang stress diha o kanang mga kabalakas kinabuhi, no? Kay kining upaw, kining upaw naman. Kining uban gani na, upaw na o kinabalaka. Uy, ka na, masigit ang kabalaka, paupaw ra ba na? Uy, unya po, makita mong upaw, may umumong nga kinintawahan na, murag na stress. Sige, guning kabalaka. Ikaduha, gawas nga makarelieve siya stress o anxiety mga igsoon, makareduce po siya muscle tension o pain. Makapawala o sakit, makapawala o tension mga kaigsoonan, labi na o bali ni mong tinarba.

0: Ikatulo, maka-improve sa flexibility and range of motion. Magkapa-improve siya flexibility kay kanang inyatong lawas, mga kaigsoonan, o lalabag na ay mga panghitabo, nga kalit kayo, at least makainat na yun, dali na yung makainat. No, hira na, makatabang ato ang kay wama tayong mga sakit-sakit ng ipamati mo nang og na emergency. Nabaroy bulang ang mukalit og abot sa imong ulo, makalihay dayon ka. Okay, makapa-improve man ang pagmasahi sa flexibility, mga kaigsoonan. Ika-upat, kining enhances blood and lymphatic circulation. Oh, kanang pagpahilot, mga kaigsoonan, pagpamasahi, aron nga mo circulate ang atong dugo nga ugmaayo. Kay basing na rin ang mga barabara diha, mga kaigsoonan, na mga nakabarabara sa imong mga kaugatan, at least kung mahilot na siya, mo mawala na siya o makasirculate na ang ato ang dugo o mayo. Kaya ka na magong dili makasirculate o mayo itong dugo, mga kaigsoonan niya, punmutpurok ng mga balatian. Bantay mo? Wala kinahanglan siya itong magpahilot, yay. O niya, ikalima, promote better sleep. O, katong mga ganahan nga, o di kayo makatulog. Na binagdagantang utang, mga kaigsoonan, sus, di kita katulog yun. Kuna-una, tanya itong mga utang na, di kita katulog ito. Alas, kuna-una, magpahilot ka diha. Katong mga nag-insomnia diha, katong di katulog ba? Pahilot, pamugsulay, di ba? Nindot, kayo mong katulog, mga kaigsoonan. Magtulog ng laway ni mo, good. Magtulog ng laway ni mong aping, saka nindot si mong katulog, no? Yeah, aids in recovery from injury or surgery. So, makatabang sa siya, mga kaigsoonan, magka-recover ta diha sa mga injury. Pero muna yung ginaingon, mga kaigsoonan, kinanglan nga og na kay bitan mga injury. Nabali ba diha ang kagsuonan? Konsulta gyud ka sa imong doktor. Di po ka pasagad pag pagpamasahe niya. Bali dai na. Samot na hinuon ang kabali mga kagsuonan og imong ipahilot. Magpakonsulta gyud ka og unsay labing maayo ana. Nabali man ka naman kay injury, kayan bang hiloton. Dili pod kay magpasaw-saw ra kay imbis na ayaw na imong injury, natiwas na hinuon. Muna diha mga kaigsoonan, no? Muna ang importante yun, no? Itong mga kuwanan, magpahilot na mo eh. Aron nga marilip na nga tuwa diha ng mga gipangbati, mga kaigsoonan. Standby mo ron taon-taon, unsa may mga dili, buhaton, o gangayang buhaton, humanta, magmasahi, mga kaigsoonan. Apan sa dili pa, upahinomdom sa taas. Standby.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: O sa kadlaw na mga igsoon, kay Storianes Buyak, Susburoy. O muna yung naitabo. Uy, Buyak! Agraag kay limo ha, na kay bagong trabaho.
2: Lagi bro, na kay bagong trabaho, bro.
0: Uy, di ba ka ngayang malipay ana nga naman kay trabaho niya? Lain pa ato ng hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho di ay?
2: Apaita kong trabaho, bro. Mahal ta kay sweldo, bro. Tag-jismil ang oras, bro.
0: Unya, nga naman, nga guol man ka niya, nang hubag mo na imong mata. Unsa ba na imong trabaho?
2: Naman ko kusporinarya, bro.
0: Gani, niyaw sa may mong trabaho dito.
2: Kuwan na, bro. Huwag na ay mamatay, bro. Tigdangulungul ako, bro. Ay, ay, ay.
0: Kunya ka na ng hubag, mali mong mata.
2: Alangan, bro. Limang kabuk patay, bro. Akong ginangulungulan gabi, bro.
0: Ay, ay, ay.

Hala, sige, balik ito mga Exonan. Sus, paita pong trabaho ay. Dawa to trabaho mga Exon, pero taghilak naman siya na mamatay. Butangan! Sige, padayon ito mga Exonan. So, kaniya ito na siren ang unsa may mga benepisyo sa pagmasahe, no? Yan sa may mga teknik ato, na ito'y pito ka-teknik, o niya sa itong mga benepisyo mga kaigsoon na nindot kayo to, no? O nindot ganyan mong pahilot, gida ita, no? Naon sa may buhato na ito mga kaigsoon na panalitan o nigumagmasahe. Sa ito mga kinaraan mga kaigsoon na kung masahian karong adlawa, o madigyo ka pwedeng maligo. Mugin ginay tambag sa mga karaan ng mga maghilot mga kaigsoon na. Apan atong siren karon o kung sa mag-

bukas mga Ikson. Ikaduhan imong buhaton human sa hilot mga kaigsoonan. Rest and relax. Hindi ko man imong masayang mga Ikson. Pahuway yung ganing mag-relax na ka. Allow your body to recover by avoiding strenuous activities for a few hours. Dili kay ni gumani mong hilot mga Ikson, balik na po kag trabaho tamas ginhawa. Pura gihapon. Hindi gumani mong hilot, pahuway sa katulog baka. Mag-relax na ka, dili kay ni gumani mong hilot mga Ikson, balik na po kag kining trabaho nga. Mga trabaho nga bugat kay mga Iksonan, mura gihapon ang istorya ha. Ikatulo ni mong buhaton is eat light. Eat light. Dili ingon nga mukhaong kag hayag ha. Wala, eat light ko no, mukhaong tag hayag. Dili, ang pasabot ani mukhaong kuno ka o kanang hika lang kanabang dili daghan. Have a light nutritious meal if you're hungry as heavy meals may make your feel sluggish. Human ka mahilot mga Iksoon, kaon lagamay. Yan, nutritious meal. O, dili po ito kayo, nagumanin mo hilot, kaon po, tamas ginawa nga. Nahurot na ng uska kaldiro. Basta kaldiro, giapil pa rin. Mga ginaingong, ay, ay, ay. Gamay lang, kaon lagamay. Ikaw pat mga kaigsoonan, stretch lightly. Humani mo hilot, ah, inat-inat ka gamay, stretching gamay, no? Kanang gamay lang, good. Gentle stretching can help maintain the relaxation and flexibility gained during the massage. Ikalima ni mong buhaton is, kung kikinahanglan mga igsoon, take a warm shower. Ganahan yung kang maligo, ayaw kaligo o kanang bugnaw. Kanang tubig mga igsoon, butangin lang kanang marabag lukewarm water bitaw. Ano bang init-init lang? Pero lain mong yung kayo mga igsoon, yung kanang inigumanin mong hilot, maligo na yung kamurag. Murag panuhuto, nagyapong kagbalik, anang imuhang kalaki. Pero kung pagkaugma mga igsoon, kanang paminaw ni mong gaan ni mong lawas, nga murag na-relieve ka, maligo ka, ayaw ng bugnaw, kana lang lukewarm water, kana bitang init-init. Mura na ibuhato ni mo mga kaigsoonan. Dayong ikaunom, pay attention to your body. Paminaw ni mo imuhang lawas mga kaigsoonan. Be mindful of how you feel and note any lingering soreness or discomfort to discuss with your massage therapist next time. Paminawan ni mo imong lawas mga igsoon, paminaw kay nimo nga nisamot na mahinoon ang imuhang nisamot na minuog pamahol imong lawas o magkagihilot. Di na minuog kakatindog na kontaka gina imong therapist mga kaigsoon. Kontake na imuhang maghililot kay basig basig tiwasa na. Dita, dibita, kontaka gina imuhang therapist mga igsoon kay basig kinahanglan pag follow up nga hilot mga kaigsoon. Ayun na na na na. Karon arin na po ta, unsa may mga dili buhato ni mo kun human sa hilot. Unsa may buhato ni mo kun human sa hilot mga igsoon. Una, avoid alcohol or caffeine. No? O maghilot, ayaw dahil inom og bino. Abi kay gaala kay mong lawas, inom dahil ka. O kining caffeine or kining kape mga kaigsoonan. Ano man kay makadehydrate ni sa imuhang lawas mga kaigsoonan. Imbis dapat mainom kagdagan tubig aron nga flush out ng mga toxins. Yep, ni inom na minom kagbino o kining caffeine mga kaigsoonan, dehydrate na inoang ka. Ikaduha, don't over-exercise. Di gumani mo hilot, ayaw dayon o kanang trabaho nga pakuso. Pag-exercise, baka nga grabe exercise. Hindi po na maayo mga igsoon. Dayon na likay. Avoid heavy meals. Likay ang pagkaon o daghan human sa hilot. Ayaw gyud ana ang kaldiro na gini mo hanggi kaon. Light lang, light. Ikaupat, don't skip hydration. Ayaw gyud tuguti nga madehydrate ka mga kaigsoonan. Kay once nga madehydrate ka, kinahang mulabad na imong ulo, kapuyon kagbalik. Onya ang as massage stimulates
the release toxins mga kaigsoonam. Di kinahanglan ang

activity. Don't rush back into a stressful situation. Give yourself time to enjoy the calm. Amo na diha. Ini ko bali mo gilot dili na yung kay mo trabaho na yung ka bugwal yung tamas ginawa. Ayaw kay mausik to imuhang pagparelax imuhang lawas mga kaigsona. Ah, dili gina siya mayo. Na ikaw nom, don't take an ice cold shower. Kung maligo lagi ka, ayaw lagi ng bugnaw. Kung ngayon yung kaniya, kung di man yung malikayan nga, maligo yung kapagkaugma.

panuhot ra japon. Sa mo tayo mga gibati mga kaigsoonan. Sa mo to'y mga do's and don'ts mga kaigsoonan na humanta mahilot mga kaigsoonan, no? Onya ayaw mo kalimot mga kaigsoonan na human sa tong paghilot, no? Mas maayo mo tumar kita o kining astasan. E nga naman, ang astasan mga kaigsoonan, musamot siya. Diba kung na-stress ka, na-maol ka mga kaigsoonan, nagpahilot ka, mas maayo imong tumaran ka na pagkahuman o

makarelieve gini sa tuang lawas, mga back pain na to, mga wala, mga varicose veins, mga wala na siya. Sitag pahilot, pero katong akong gingon yung ganiya, nga to mga bali. Pakonsulta, pakonsulta sa mo sa inyo ha, mga doktor, kung ang ayan ba ni mong ipamasahe. Di po ka magpasao-sao na magpamasahe ka niya, nabali na kayo niya. Pinahanglan gina siya, muagi gina siya, medical process mga kaigsoonan. No, ayaw mo kabalaka, kikinia itong produkto ng astasan mga kaigsoonan niya, ni kung magmamasahe ni mo, imong tumaron, aron nga mas abtik pag maayo

mahal pala yung magpa-rebound. Mahal pa ang magpa-relax. O itong lawas mga kaigsuunan, ato gini siyang kanabang, ato gini siyang sabayan o pagtumar o mga food supplement mga kaigsuunan. No, kay magkataas ni atong edad mga kaigsuunan, whether you like it or not, kanang uban bitaw. Masukog imong ingnong gulang, kahit di ko nun siya gulang, mapahingan lang kawatan. Kanang ingno lang po nga, kawatan eh, kagulang. Kataas itong edad, mga kaigsuunan, kining mga bangag-bangag o kining pores sa ato ang lawas, mga kaigsuunan, dili dayo na dali nga mutikyup. Unang dali kayong musulod ang panuhot, mga kaigsuunan. Bantay mo ni magkataas itong edad. Sa una, imbis perfume at undalon, karon haplas naman gani. Ano man, kayo magkataas itong edad, dagan po ng panuhot, dagan na po mga musulod ng mga makapasakit sa imong lawas, makapanakit sa imong lawas, mga kaigsuunan. O nang makinang lang magpamasahi, gita, o niya, hindi ko magmasahi ni mo, imog yung tumaran o gastasan. Na, bisag sa kaadlaw, kaduha, kasa, kung grabi-grabi, yun yung mga ibati, mga kaigsuunan, tumar ka katulo. Na, barato rin yung kain itong gastasan, mga kaigsuunan. Lisod ka ron ang magkasakit mo ng karong panahon na nakaisog na sa ning mga virus, nakaisog na sa ning mga bakterya, o niya nakahubas ang atong bulsa. Isog ang bakterya at virus, pero itong bulsa nagkatalawan. Munang kinahanglang palikuno na itong lawas mga kaigsuunan, mantumaran ginatuog, astazan. Wala ko'y oras, yan lang si Buyax Labyog, manamilit, pinagis, pagingon. Lawas na ampingan kay Morgini ang atong puhunan. Salamat!

0: tatagalin yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Bayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan ni Gros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Gian Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
9: Donnel Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnel Brand. Ang Donnel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-hard mama. Extreme na.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagsalit ko ng Scoffy. O dili lang ng Scoffy, apil pa ang Cervicare, ng Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Cervicare o ng Capsule. May nagyan akong paminaw. Salamat po sa pilit ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma.
16: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lang
1: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
4: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
3: Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.
5: Emps.

0: Adong Paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Larry Maria Gabriel ng Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang ako sa unang wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsulay kin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
0: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lami po ang katulog. Karong, katung pagkatilaw sila ka ng kapsul o
2: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Rosely Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C, DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500.
8: Mapalit sa mga buti. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa GTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, isang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banja size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o GTX 500.
2: GTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
10: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
11: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
10: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato ron.
11: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
10: Ha? Ang sama na?
11: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
10: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
11: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
10: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
11: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
12: Uy, do! Karon sa mga kanabot to? Uy, bay! Kaha!
4: hapon lagi ko niabot.
12: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
12: Uy, ano undang mga? Ano kang sinakang?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsikita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili pilig grupoyan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
12: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
13: Kining maong pahinumdum, gyatud kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
14: Usam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
15: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapagiyasan. Ako lang hunuson, kining ako kinabuhi.
14: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini immortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema.
16: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O karon, ania kining tighando sa atong mga balita.

0: Cop se va i va supressión, sam tancapen, sa 680 mel, capisos nga gituhang siabo, ang nasakmit gikan sa suspi.
1: Andos Balita, headlines.
0: Sa mabinay, banggaan ay sa motorsiklo og van, may resulta sa pagkamatay sa usa ka back rider.
1: Andos Balita, headlines.
0: PNP, isiguro ang husto og profesional nga pag-implementar sa mga kaso sa kurte.
1: Andos Balita, headlines.
0: Bagong three-story nga school building alang sa Madridejos, i-turn over na sa Kapitulyo sa Sugbo.
1: Andos Balita, headlines.
0: Stubborn rider nga nag-stand sa dalan, gipahamtangan sa LTO og Siokos order, motorcycle alarm og lisensya gisuspenso.
1: Andos Balita, headlines.
0: PBBM, nangulo sa Brigada Eskwela 2026 sa Navotas, samtang Baby Sarah mitambong sa Brigada Eskwela sa Quezon City.
1: Andos Balita, headlines.
0: Bellhertz, muhatag og 100 mil pesos alang sa treatment sa early stage prostate cancer.
1: Andos Balita, headlines.
0: Minority Black, nagbagot-bot sa pag-injan sa majority Black sa sesyon sa Senado.
1: Andos Balita, headlines.
0: Nadawat na sa Senado ang tubag ni BP Sara Duterte sa impeachment case.
1: Andos Balita, headlines.
0: Barangay og SK elections ipahigayon na sa November 2, samtang COMELEC nagsugod na sa preliminary investigation sa giingong donasyon sa kampanya ni Senador Chase Escudero.
1: Andos Balita, headlines.
0: Senador Jenggo Estrada og tulo ka DPWH official gibalhin sa Quezon City Jail, samtang Remolia na mahayag nga wala espesyal nga pagtagad kang Estrada og mga kaubanan sa kaso sa korupsyon.
1: Andos Balita, headlines.
0: Iran, ipahunong ang pakikistorya sa Amerika og nagbah nga pasiradaan ang agianan sa lana, samtang Trump kang Netanyahu mipahayag na ihunong ang pag-atake sa Lebanon.
1: Andos Balita, headlines.
0: Opisyal sa Israel mipatawag kang Prime Minister Netanyahu nga tuta sa Amerika.
1: Andos Balita, headlines.
0: Samtang San Antonio Spurs nagbadaugon batok sa Oklahoma City Thunder, Spurs lusot na sa NBA Finals.
1: Andos Balita, headlines.
0: Taylor Swift nag-release og original nga kanta alang sa Toy Story 5.
1: Andos Balita, headlines. Andos Balita, headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
1: Andos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos Balita.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Andos Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Andos Balita.
0: Adlaw karong Miyerkules, pizza 3 ni mga bulan sa Unyo, tuig 2026.
1: Andos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga si Bus Ayan, Hania Lahato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sorinio.
1: Andos Balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 30 48 Boyex Labio Carinal og Handus 42 Handus Icon. Ini ang inyong tigbalita. Handus 98 by Rony by Librado.
1: Handus Balita. Handus Balita. Balita. Rony Librado. Rony Librado. Handos Balita. Handos Balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga kandos sa dilipas sa kompletong detalye sa ito nga mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karong aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete. Ato dawaton ang report. Gikan ni weather forecaster John Michael Dungon. Sir John, kumusta diyan kanimo? O kumusta karon na itong kahimtang sa itong lakat sa itong kahimtang sa itong panahon. Dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. O by buntag di kanimo halos sige handos sa mga weather update.
1: Handos balita weather update.
4: Sir, may buntag sa tanan na taga Bominaw. Yaring latest update sa itong panahon sa Katanadlaw sa Merkoles, June 3, 2026. Nakita sa karong ginamonitor na low pressure area sa gawas ng KR, huli nakita ang 495 kilometers northwest of Pag-asa Island. Negros Oriental maka-experience sa generally fair weather condition. Medyo malagumang ganito sa matiguho na ito ang kalangitan. The chances sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil yung mga localized thunderstorms. Hinihingi ito kasarang na hangin, gikan ang bagatan kasadpan ganito sa bagatan ang ma-experience sa Negros Oriental. Huwag madala po siyang hinihingi ito kasarang na mga pagbalod sa tuwang kadagatan. Talaga tanong siyong gale warning sa Karanadlaw upang padunga pang mag-amping ang mapalawad. Labi na mga magagmay na sa kayang pandagat sa mga possible offshore thunderstorms. High tide sa Dumaguete City, 11:37 sa karon na buntag, may kataas na 1.91 meters. And the low tide naman, 7:39 unya sa gabi, may pagubos na 0.13 meters. Pag-acid temperature sa Karunadlaw sa Dumaguete City, 25 to 33 degrees Celsius. And ang forecasted highest heat index, posibleng malambot sa 39 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, ang adlaw musalop, alas 6:09 unya sa gabi. Ubot lang naman, alas 5:26 ugma sa buntag. Huwag naman ito latest update sa atong panahon, bigyan din sa Pag-asa Dumaguete. Kini si John Michael Jongon, may buntag, bigyan ang talaga.
1: Handos Balita weather update.
0: Daghang salamat Sir John Michael Dungon sa mga weather update.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements. Kamo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang kita baka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata ngemong lawas mo bigay panalip di gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Inabagan sa Alcasi Sodium Ascorbate, alang sa kasiyuran sa tanahan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis sa uban pang mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa Alcasi protektado ka na sa pamanit-hamis bagyod ka. Busan sa paigilangayan, inong nakamu sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kandos, nagkatila na baka mo sa lamayan humatog herbal bagyo niya coffee. Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tila with disenyo kini, nga mo ayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini ng Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika deray sa tayasan o sa mga farmasi sa inyo nga mga lugar. Jefferson Tea, booking kito furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulting motor na makarving, mureper sab sila sa mga cell seats, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan, ugo o Jefferson Tea, booking kito furniture, naimot angat bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Bokingkito, Jopri Bokingkito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulyongata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan, uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Calahom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si JR Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayagap o assistant din nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Ang Negros Oriental Provincial Government uban sa pagigtambayayong sa LGU Tayasan, may nitong nagdapit sa publiko nga musalmot sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cabarc Court. Kini nga inisiyatibo nagtumong sa pagdala sa accessible o di kalidad nga mga serbisyo medical, legal o sosyal nga mas duol sa komunidad, pinagi sa musunod nga libre nga mga serbisyo, medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia ug adults, dental services, surgery, minor operation, tole, blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage, hair piercing, reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic sama sa vaccines, anti-rabies, deworming ug uban pa. Agricultural crops distribution sama sa vegetable seeds, grafted seedlings ug uban pa. Legal services, livelihood training sa piso ugat. Ang kalihukan gihimo ubos sa pangulo ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria ug mayor sa munisipyo sa Tayasan nga mao si Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III, isip kabahin sa padayon nga pasalig sa paghatag og responsive og maluloyon nga serbisyo publiko sa matag Tayasanon. Palihog timan nga limitado ang mga slots og kini dawaton base sa first come first serve nga basihan.
1: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Mga activities sa Dali Tayasanon og Fiesta 2026 sa LGU Tayasan nakahanay na. Kung diin, mo gina yung mga nakalinyang mga activities. Hunyo 5 sa adlaw, blessing sa Tayasan Pantawan, Agro Fair Opening, Medical Mission sa gabi. Bahandi sa Negros Rental Tour og Disco. Hunyo 6, Lido Night Variety Show ba ni DJ Maika Balbacua diha sa Boulevard. Hunyo 8, sa adlaw, Agro Fair Closing. Sa gabi, boxing sa mga bayot o amateur boxing tournament. Hunyo 9, Cultural Night Presentation featuring local talents. Hunyo 10, SB and ABC Night, live band o disco. Hunyo 11, Dali Tayasanon Festival. Alas 3:30 sa hapon, street dancing. Alas 5 sa hapon, showdown. Alas 8 sa gabi, disco with DJ. Hunyo 12, Vesper and Independence Day. Alas 5 sa buntag, fluvial procession. Alas 7 sa buntag, flag raising ceremony. Alas 8 sa buntag, 128 Independence Day Street Parade. Alas 8 sa gabi, Battle of the Bands. Hunyo 13, sa buntag, Fiesta Masa Tanan nga Simbahan. Sa gabi, Laybon. Samtang yatong Mayo 11 hangtod 24 napahigayon na ang opening sa sports festival sa Inter Barangay Volleyball Tournament. Samtang ang championship uban sa Kodiin, ang championship sa Open Basketball Tournament gipahigayon kagabi. Guman ini mosunod dapat ang pickleball tournament.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Gipahibalo ni Alsted Chajun di Malipaunon nga ang Tayasan Distrikto nagpahigayon na sa enrollment sa Alternative Learning System kon ALS alang sa mga out-of-school children, youths and adults alang sa school year 2026 hangtod sa 2027. Samtang mao kini mga ALS program. Basic Literacy Program sa nag-edad sa 12 anyos pataas. E&E Elementary alang sa nag-edad sa 12 hangtod sa 77 anyos. E&E Junior High School alang sa nag-edad sa 16 hangtod sa 77 anyos. Mga requirements, photocopy sa birth or baptismal certificate, photocopy sa marriage certificate. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, kontak lang sa mga ALS teacher nga sila si John Ray Abilia sa numero nga 0927-151-7525 o John D. Malipaunon sa numero nga 0993-726-9171. Samtang sa langbahin, gipahibalo ni Sanitary Inspector Nilo Hainar nga ang DOH o Tayasan Primary Care Facility upaygayon sa pagdeklara nga ZOD or Zero of Identification sa Barangay Poblasyon Tayasan karong Hunyo 5. Sa nasampit unya ang ZOD declaration, lauman nga daghan nga mga personahe sa Provincial Health Office ang mutambong. Ang pagdeklara sa poblasyon nga usa ka ZOD, panguluhan kini nila ni Municipal Health Office Sir Dr. Jing Suniga, Mayor Ben Roberto o Sanitary Inspector Nilo Hainar.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Naabot na sa Tayasan ang Chuchu Chaco Train niadtong Lunes, Hunyo 1. Ang Chuchu Chaco Train nagtanyag kinaglibreng sakay para sa tanan gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Tudini ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto nagpasalamat ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria sa pagdala sa Chuchu on Chuchu Chaco Train nga naghatag og mga pahiyom og lipay sa komunidad. Samtang sa langbahin, subay sa Executive Order Number 007, Series of 2026 nga gisyon ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Reporto III, ang temporaryong flexible work arrangement para sa mga empleyado sa munisipyo sa Tayasan sa LGO, opisyal na nga gilibkas. Kung diin, ang regular nga lima kaadlaw nga on-site work schedule opisyal nga mibalik niya ito nga Lunes. Samtang gipasalig sa LGO Tayasan nga dili mabalaka ang mga tayasan tungod kay tanang opisina sa munisipyo engpit na nga naglihok og andam nga muhatag sir responsive walay hunong nga serbisyo sa tanan nga constituente samtang padayon nga nagpractice sa mga lakang sa malungtarong pagdaginot sa enerhiya. Kini nga pagbalik sa regular nga operasyon subay usab sa memorandum sa Department of Labor and Employment kun duli.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal o tagna, gihandos ka na to sa Herbs Med Parma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UAID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raman Capsule, Raman Chuko, tawa-tawa sa Cervicare Migaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Erlin sa May Alauna Median tak na sa hapon o paghuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang provincial. Andos balita. Andos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Yandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligal sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahalanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng Mistaw Garni, ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ano diha sa National Highway corner Bromo Street Poblasyon Tayasan. o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 o 10. De 3 Herb Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. Detre Bio Food Supplement, mo sa natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses, nga makatrangkaso mga mikrobyo, nga makapahilanat, daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detre Bio Food Supplement. Ang Detre Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-on sa resistance sa lawas panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Labs Chesed and the Sugard Sugar Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, pump, disc, cabinet, floor mat, trapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon, Tayasan, Gakaraiya store o Ami and Jules General Merchandise, gaya nag-iya o gidumala, nila ni Ami Faye, Amison, Julius Amison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangin mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa na paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot kay mahaplas, buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dela dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot suot gayud sa kinahalad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Yungon sa YNA Pharmacy o Butika Girls sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Andos Balita.
0: Isip kabahin sa selebrasyon sa ika-sintodos ng anibersaryo sa lungsod sa Yungon. Kagabi ipahigayon ang pag-ila o pagpasidungog sa talagsaong nahimo sa mga barangay, mga opisyal, mga isgig, mga individual nga nakatampo sa kalambuan sa komunidad sa Yungon. Ang DILG Awards and Barangay and Isgig Night ipahigayon kagabi, Hunidos, sa May alas 8 sa gabi, diya sa Yungon Town Square. Human sa awarding, nalingausab ang mga ayunganon sa musika o reggae vibes samtang ang string poppers, misa ka sa tablado o milingaw sa mga nananaw.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Mission Souls Mutukar Live sa Yungon isip kabahin sa pagsilibrar sa 102nd Township Anniversary sa nasampit nga lungsod karon nga gabi Hunyo 3 diha sa Yungon Town Square. To din gidapit ang mga ayunganon sa kamusalmot sa alang sa usaka halandumon nga gabi samtang ilagi sa ulog ang ikasinto dos katuig nga kasaysayan sa Yungon. Samtang subay sa Proclamation number 1273 nga gisyu sa opisina sa presidente karong adlaw Miyerkules, Hunyo 3, gideklara ang usa ka special non working days sa munisipyo sa Yungon sa selebrasyon sa ilang ika-sintunus ka tuig ng anibersaryo sa pagkatusok kon sa pagkatukod sa nasampit nga lungsod. Subay nini ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno sulod sa lungsod sa Yungon gisuspende kini karong adlaw. Ang regular nga operasyon sa opisina ubalik og mga adlaw Huwebes, Hunyo 4.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Gitambungan sa 25 ka mga micro, small and medium enterprises ang Smart Management and AI Readiness Training nga gibigayon sa lungsod sa Libertad alang sa pagpalambo sa kahibalo o kaandam sa MSMEs nga paggamit sa AI aron mapauswag ilang mga negosyo. Gipanguluhan ni Project Development Officer to sa Department of Information and Communications Technology NIR Andre Claire panganduyon ang pagbansay nga nagkutudlo sa paggamit sa artificial intelligence alang sa negosyo. Lakip ang content creator, social media marketing o sales tracking. Pinagi sa workshop, nakahimo ang mga partisipante og AI-generated jingle social media content, live selling scripts o uban pang mga materialis sa marketing.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Nagmalampuson ang gibhigayong tulo kaadlaw nga pagbansay sa mga emergency responders sa lungsod sa Manhoyod pinagi sa swift water rescue training nga gipanguluhan sa local disaster risk reduction and management office. Kini aron mapalig-on ang kapasidad sa pagluwas aron mas masiguro ang epektibong pagtubag panahon sa mga insidente o kalamidad o gandam sa mga responders sa lungsod alang sa pag-atubang sa mga emerhensiya.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Nagpakita og suporta si Canlaon City Mayor Jose Chubasto Abadso Cardenas sa kick-off program sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon sa Macario Espanyola Memorial Schools Conmems. Atol sa mga kalihukan, gipasiugdan ni Mayor Cardenas ang kabahinungdanon sa panagiusa o kooperasyon sa komunidad alang sa kayuhan sa edukasyon o kalambuan sa mga kabataan-unan sa siyudad. Gipadayag usab niya ang suporta sa lokal nga pangagamhanan sa mga programa nga makatabang sa pagpaayo sa kahimtang sa maeskwelahan o sa pag-andam alang sa umabot nga klase. Gitambungan sa mga magtutudlo, ginikanan, volunteers o uban pang mga stakeholders ang programa diin. Nagpakita sila paningkamot o dedikasyon pinagi sa pagpaghinlo, pagpintal o pag-ayo sa pasilidad sa eskwelahan isip kabahin sa Brigada Eskwela 2026. Ang Brigada Eskwela usa ka nasudnong programa sa Department of Education nga nagtumong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa komunidad alang sa hapsay luwas nga pagsugod sa klase.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report. Gandos ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, bandagong og Star Radio, tayasa nila ang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6:30. Ang takna sa gabi ilo ni isang tod Sabado, bani Kuya Angel Blasiason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Sa Badjan, Butikas ng Tuninio, sa Alegria, Ed Johnson Pharmacy, Sinovate Pharmacy. Sinatilan Week, Your Pharmacy. MPG Rex Toro e Pharmacy og Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, Samalwek Sinjod Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga, Samantalog ng Butika Marga, sa Dubanhog Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crisier Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran og Daray sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Yuri Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading maligyan sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading ipanag-iyo gidumala ni Jose Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator uban pa doon lang sa bang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na himutang diha sa Bulongata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More Kineto nga karon ila nasab nga gablihan nga laing brand sa San Juan City samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Juan City ingon man padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Juan City diha sa Broma Street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise ngilang sapatusan o chinelasan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Sa nilipas ito ng mga detalye sa ito ang police report. Ato na paminahon kayo ng importanteng pahibalo gikan sa MB More.